0: on 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Thank you, kid. Good morning kay Anong Bini, kay Ma'am Pilasar na sa Naluok. Kay dating mayor. Oh, Jiserel Templonuevo nga nagapamati man makaroon. Kay nung TD Villaruel, thank you, kid, nung TD, ha, sa manaming mensahe. Aga ginatamyaw tagid o anong unga nga nagbakasyon makaroon ag nagapamati man si John Ray Villaruel nga nagabakasyon grande sa Kalibo o na makaroon ka na yung tede o anong unga nga nagbakasyon kay John Ray Villaruel kamay pang mag-enjoy kasi mong pagbakasyon kay nung Liland Laurente ag kay Antininya una sa Mabini Extension. Good morning, Gid. Kay Teacher Sherry Losada Boy, aga Sir Eugene Edward Boy, thank you man. Kay Madam Gisela Flores Kimpo, West Graduate Mangili Mora, Communication, Journalism. Aga good morning man kay Madam Cecilia De La Rosa Malapad Calizo, ita Economic Enterprise Development Department. Thank you, Gid.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Lito, liso kita sa pihak kay Bungsonyo na sa Marikina City. Kay Madam Lilibet Torda de Mateo. Good morning, Gid. Budong Inday na sa Roa City. Good morning sang mga inkampo doon na sa Est. Kay Colsani. Ag sa tanan nga, nagapamati sa programa. Nakon. Thank you, Gid, kay Jonelyn Vega, una sa naging Banwa West na naman siya. Mayong aga man, kay Jojo Panda, ag mayong aga ko noon ay Patring, nang nansiigo sa kay ng Josephine de la Cruz, aga nang Lilian Sablaon, una sa Tinigaw, ag kay Jake, ag Lucas Kryl Ropa, mayad niya pagpamati man. Ag siyempre, una sa mahugod niya kapitan ni Tinigaw, kay punong barangay Lourdes Nini Perocho Reyes, ag hopefully okay ka na former barangay captain Toto Lando Reyes.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Thanks, God, it's Friday. Good morning man, kagawad Michael Sulina. Una sa laging Banwa West naman siya. Madam Irene Roldan. Blessed Friday man. At sa mapa-abroad yata si Madam Irene Roldan nga eh. Mapa-abroad daw siya eh. Engineer Bernardo Biray Moises, blessed Friday. Aga TJIF nung Bernard. Kay Mr. Oscar Cholosio na sa Tambak sa New Washington. Have a great day everyone. May you shine bright here today and overcome every obstacle that comes your way. Wishing you all love, peace and God's abundant blessings. Amen. Oh, God bless. Thank you gid ng Rolling Guyo Tabor kay nung Noel. Wala sa istansya kay Mr. Pascual Remicio sa mga tagalawaan New Washington. Leah Mangaw Sarmiento. Oh, good morning, gid ma'am. Kay Ante Comare, kagawad Nancy Soto Season. Wala sa Tambak. Kumusta ro pagkita nyo kahapon ko yung mga kwan? Fans sa Facebook, kagawad Nancy Season.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Haling igbata mo man gali, ha? Doon ang buyayaw kimo sa Facebook. Imo man galing igbata. Ay, mga nimes man gali.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
1: Good morning man. Aga, keep safe always. Kay Kennedy de la Cruz Sablaon, nasa istansya. Ay abaw kagawad Christopher Tagala Mantigib. May issue gali nagpa-i ano ra asa BBM scholar. Awa ko tidiya kara toto arbitore kay Chobi Changa Bornales. Good morning kid, happy Friday. Madam Rosie Isog Sandagaw. Kay dating kagawad Ariel Aye de la Cruz Melgarejo. O na sa Libtong. Good morning, Jet. Siin si makagwapo. Huwag tayo mo ga-comment kon. Inuso yung ganyan mo. Konsente mo nag-agto. Bagsik ni Juan. Tres Hermanos. Dr. Jones. Wood Sticker. Kasi na nag-agto ko na si Kwan. Arbe, imong amigo nga si makagwapo. Wow, ta nakabutwa imaw.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Kaya dating municipal assessor, engineer, ag SB member makaron, Rex Abayon Bautista. Good morning kuno. Pumugoy yung kalibunhon agaklanon. Ay doon na, kung na maabot na ito ni Tachempo, balikan ta si SB Rex. Ay, more chairman committee o na appropriation eh. Eh, kaya nagkita mga otana, kung may idea mo, kung nagkakinatabo ko na. Kay Joe na rin Palanog, Solira Dasoy, shout out daw kay RJ Cobb Itere. Good morning sa RJ Cobb Itere. Sa Solido Nabas, nagakaon lugaw habang nagapamati. Good morning again. Thank you again. Kay Jonalyn Palanog, Sulira Dasoy. Ag sa taga R. Jacob Itere, una sa Soledo. Sa may kantogid dun eh. Diba? Sa may kantogid. Madam Bayet, bauti sa Yamog. Good morning, una sa Dungon. Madam Bill Arsula. God bless sa Hong Kong. Bobot Skiberte. Toto Bobot, good morning. Happy Friday. Nga nagkakapi-kapi una sa Mabilo. Kalibog sa pamilya Di Pilipe. O, Toto Rex. Medyo pagpamati na. Agay kay ex-kapitan Randy Di Pilipe.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning. Tune in to your program. God bless. Thank you, Gid. Happy monitoring, Gid. Kaya, yung gini mo sa aklan. Parang kahapon nag-attender kaya ta kahapon ita aktibidades sa congressman. With the Department of Science and Technology ang mga opisyalis. Okay, good morning, Gid. Una sa Banga, sa Libas, makaroon. Kaya Congressman Papa Jis Marquez, aga former Congressman Lito Marquez, aga nung Lino. Nakita man kami kahapon eh. Si Tatay Lasio, Colonel Lasio Guarino, nagbakasyon grande ta sa Qatar, abi. Ha? May distaylasyon, nagabubakasyon niyang sa Qatar.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Gid. Congressman Papa Jis Marquez. Aga, pinosasan yung limaw ni Mayor Juris. Si Mayor Juris sa Metro Manila pa, oh. Masasang Domingo nga on official travel ko na si Mayor Juris Okro. Samtang nga nagakinugabot na, iya sa munisipyo at Kalibo, kurang mga kontrobersiya ang nagaputos, sa atong pinalanggang Banwang Kalibo ay Diyos mio. Si Mayor Juris, busy gid. Nasa official travel daw. Ikaw nagtaliwan nga daw. Ito mo sana ta LMP. LMP nga assembly sa Subic. Agal. Tapos sinunanit meeting with the several mayors aklan. Like Mayor Ogie Inero. Mayor Michael Ramos. Mayor Chonushot Libacau. Mayor. Sino paro nag-agagto ito? Mayor kakunduan na nga listahan eh. Si Mayor Dinery Paul, Mayor Bulldog, igtuman yan eh. Pero kumakita igturo mga opposition mayors like Mayor James Solanoy Itnabas, wa kumakita igto. Pero igto sana sa LMP meeting sa Subic. Pero sa meeting with Congressman Jojo Ang, aga former Congressman Ted, wasa na ito. Huwa ko man makita rong itsura ito ni Mayor Simonet Francisco at New Washington. Huwa ko man makita rong itsura ito ni Mayor Alan Daguhoy. Oh, rotatlo wa ito. Pero ito ang mga opposition mayors. Si Mayor Michael Batan, Mayor Chudosyot Libacau, Mayor Ogie Inerot naman siya. Pero igto si Mayor Juris, ha? Nga tibyog. Ag igto man si Mayor Bulldog Ripoll. It altabas, nga tibyog man. At ibot ang bagon ba, nakipag-alyansa na si Mayor Juris ag Mayor Bulldog sa tandem partnership na ni Congressman Jojo Ang ag former Congressman Ted Haresco.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Ampod Attorney Hinge Reyes. See you later sa birthday ni Isbinoy. Ringan yung problema, ay matsamagain o kanya pamatsyagan eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ginasipon-sipon ako, tapos ginaubo-ubo. Mainit no hangin nga nagagawa sa akong ilong. Simptomas ay yata trangkaso ra ampod da Attorney Hinge Reyes eh.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
1: Oo, kaibahan nga ni si Kwan eh. Kaibahan si former Congressman na Rescuaga, Congressman Juju Ang. Kaibahan sa nito, dayway turo tibyog mayor eh. Mayor Juris at Mayor Bulldog Ripoll. Ewa man kita nang hawa. Ay sa Altabas, si Mayor Bulldog Ripoll, sa sangka okasyon sa Altabas, ay nagdeklaro at emot suporta na kay former Congressman Harisco nga makandidato ito Congressman Kuno. Kuno pa yan, ha? Dahil wapay mo nakatransfer actually kuha ng voter registration niya sa 1st District. Makandidato ko niya sa 1st District ita pagka-congressman as confirmed by Mayor Congressman Juju Ang. Eh, tibiyog imaw pero nagdeklaro tayo suporta kaya former Congressman Harisco kung madayon imaw iya sa 1st District. Si Mayor Juris, hindi na kita mangawa. Ah, hindi na kita mangawa nga si Mayor Juris. Hay, pirmi naman kay bahan si Congressman Juju Ang ay anag idron eh. Ha? Anag ide, partner. Ag siyempre, hindi kita mangawa nga si Mayor Juris, kay bahan na si Congressman Ted Harisco ay hagos tatay-tatayan yun na si former Congressman Ted Harisco. Oh, anak-anak ka na yan ni former Congressman Ted Harisco kaya hindi na kita mangawa nga si Mayor Juris hindi lang miminsan kundi laging kasakasama rong former congressman ita Long District Baklan, Kasanga, aga 2nd District, Tid Harisco, ag siyempre, Congressman Jo Ang.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Kaya hindi na tayo nanini bago dyan sa ganyang mga senaryo. Kung si Mayor Bulldog, ay wow kita na mag-uwan kay Mayor Bulldog Ripoll. Nakikita na ito ni Mawid, Congressman Juju Ang, aga Congressman Tid Harisco, ay hindi na bago sa atin yan. Inag-declare na nga nimo ito sa Altabas eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pero ako nang nangawahan, hamatwa tayo ito si Mayor Alan Daguhoy, si Mayor Jim Solanoy, at si Mayor Shimonet Francisco. Ay, siyempre mga allied na sandaron eh. Supposed to be, dapat sanda, igto tanganin ni mga allied na sandaron, kapartido taron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Madam Mary Jane Caporal Dailig, ag sa mga taga Greenland. Good morning, ag shout out daw sa mga mahugod nga engineer, foremans, drivers, ag mga workers at Greenland builders nga nagabuhos sa widening sa Jaime Cardinalsen Avenue. Kaano? Ay kabay pang wall kamot hadugkang una nga tubo it MKWD. Nga manabaw ro pagkagubong ha?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning kay nung Jinjin na Hiner Gonzales. Nung Jinjin, ag nang Lisa. O nasa Porkdos sa Silasarna. Ag kay Berto Tan. Wow. Thank you, good bossing. Mainom ko na ako at kalamansi. E mabakay ako at kalamansi doon na ag magtimplat kalamansi. Ako nga gina inom ka bi eh. Diyos baga ita din niya salata, pang prot salad niya Diyos. Di ba? Ay matsa nadugangan pa nga ni. Matsa kainay matsa may dapong ta sa puntas ang ilong. Mainit ang gagawa. Simptomas itrangkaso ah.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay kabay pang hindi madayon. Nadunga kunuruan ng sipi. Araro, justification karto nga nagpangbuyayaw sa Facebook. Ha? Nagpost na si kagawad Nancy season kung anang mangustin nga hinarbest. Agwang hasabat. Ha? nag-inquire bira yung tuntong ara, it presyo, wag mo masabat. Siyempre, busy matas ang bilog. Ano, tarana ko, mga nag-comment, ba, nagpangmuyayaw, tayo mo ito sa Facebook. Hayraan ako ng justification ni kahapon, pinatawag sa barangay, na-identify imaw eh. Na-identify rukulo ko eh. Kaya gamit imo dami account, pero ha-identify mag-ihapon imaw. Kaisot man ang kulibakaw. Ha? Imposible man nga, what? Disan magamit ka ba dami account? Imposible nga, wagi din makakilaga kimo. O plus kay Flor de la Cruz sa New Washington, di ba? Na-identify man gihapon imaw kasi kagawad ninyo nadura gali. Kita mo, kinasuhan mo ita 12 counts of libel. Bisa na ano pang tinago mo dami ay dami mong account sa kabuabo mong friends sa Facebook, gaabot ng tiyempo nga ma-identify kagid. Aga-identify kagid yan imaw.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Oh, durason ni Chin Dalahikan, dahil anong gamit nga dami account eh. Ah? Dahil anong gamit nga dami account, Chin Kuno Dalahikan imaw. Naduga ko na ng CP 4 years ago. Aguring account ko no, ay ginagamit itiba. Hindi ko na imaw kabaylo it if yung account ay dikaturo number na nga ag password. Nga ginamit at hindi ko na imaw kantigo. Kaya nag-decide lang imaw nga mag-post imaw sa FB nga do yung si Chin Dalahikan ay bukon ita si Eril Nimes ay abo mako ng kontra minsas ginagamit do yung account. Ginpasa ko na sa kusuli ko kay Cap it 1 week do na iwa nakasipi. Agod ko nini i-erase itatong gagamit ko ng CP at ang account datong ginpost na ay mo gid gagamit ko na yung account. Ah, okay. Eh, hopefully, nagka-okay naman ka mo, ha? Ah? Doon doon ang rason ko, no, ha? Ana matang rason doon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Sa amon nga pagbalik, wrong anniversary message ni former Vice Governor aga Congresswoman Gabrielle Billy Calizo Kimpo. Agdayang, mga proyekto kuno nga nakompleto ongoing ang proposed project at MKWD. Pero despite kore nga ginahinambay nga nga milyon-milyon nga mga proyekto, ay matsawa ginaganami rong quality. Ito bi ang servisyo at MKWD.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Agdaya rong number one dapat nga i-address na it Metro Kaliwater District. Board at Chairman Mambili Calizo Kimpo, ma'am. Alas 8.21. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: More power!

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may pro

0: Kanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton din nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton din nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, Makabianan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality, masaligan, kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand, dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Confuneral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Tatunan Dicon.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. Araw-araw bibili sa mga butik.
2: Dicon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Dicon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagong. Dati wa ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
3: try
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: ang daming gastusin. Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto, kapon.
5: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
6: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Sa kadinsyo.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
10: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: Tatay?
16: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung no, akon sa radyo. Ay sabi ko din sa anak ko, ay bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
15: Oo.
16: Abay, nung nakaapat na kauno

0: Vice Mayor aga former Altabas Mayor dini Kano Bulacan Ripol nga naga monitor man makaron. Happy monitoring gid former Mayor Kano Ripol ita Altabas.
1: Walang
0: ano baga plano ni former Mayor Kano Ripol sa 2028 ay ipakutana tayo ni Kana kung ano plano ita dating alkalde. Ah, dating nga bisa alkalde Altabas kung ano nga plano na sa 2028 presidential at local election.
1: Todo komentaryo.
0: The promise is heartwarming. Tama kita kanamiton gid pamatian. But I hope it will be in our lifetime. Kunta, ah, kunta gid ta Tiger Will. Ah, kunta ma mangin minatuod. Aga kunta ay matabo. Ay kanamiton gid ang mensahe ko atong dating gobernador. Ah, busy gobernador.
1: Todo komentaryo.
0: Good morning, Tata Jeruel del Rosario. Kay Totoro Roger Lucero Nagales, happy monitoring uman. Kay Carly Tornea Santiago. Una, Cesar Burakay. Engineer Cesar Gomez Taiko. God bless you always, man. At kay Kuya Junior Vlogs. May ba niya pagpamati? Tres Hermanos. May niya pagpamati ko no kay Woodsticker Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang di ta matalakay makaroon na guwan aton matalakay, balikan ta sa Lunes. Hinaga, ipahuway ta naira. Ay base ko na umabo eh.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Iinom tanay ko na ta kalamansi. Ang bagay ni Bertotan. Ha? Iinom na ito kalamansi.
1: Todo komentaryo.
0: Dugang update at development kung mga insidente-aksidente nga nagkinatabo banwa sa Binog Aklan sa nagtaliwan nga 24 oras bantayan si Manamon nga mga news and public affairs program. Arayang ginpara katong nga listahan it mga ongoing proposed project at completed project at MKWD. Palunisan talang reklamo kay Engineer Salvador ni Subsecretary Marce Galado. Iping manasalat yung tara. Ah, una sa pulo. Eh, nagpalta complain sa Sangguniang Bayan at kay Mayor Francisco si Subsecretary Marce Galado aga sa DNR EMB. Kaya ginaparibok na rong amended ECC ni Salvador. Katanan yung mga permit naging issue sa Metallica Shipyard. Ginapaparibok banwa. It is Secretary New Washington. Ang unod kong complaint, Monday talang balikan. Balikan taman sa Lunes, nagakatabo sa sugod kong munisipyo at Calibor ay ang tindahan nga nakatiwangwang gihapon. Dayang wag gihapon matransfer nga rang dokumento. Itiyogtang binakit munisipyo sa Mabilong ang ginatindugan at sementeryo at krematorium. Hasta makaroon, wag gihapon may transfer sa ngagat munisipyo. Or ay ang pinakita-kita nga rang transformer nga hinugot ito sa dam site. Nanura! Pinakita, nilokon nyo na naman ang kuwa?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng...
0: Sinag-acto transformer nga daywan bilog it dating tindahan.
1: Radyo Todo!
0: Kinakas nyo transformer ito dam site, dato pinakita nyo. Missing paro mga wirings. Makaroon hindi may takod. Ay budgetan na naman kuno. Dong transformer nga bag-o nga naka-budget sa 300 million nga tindahan nga rong bag-o, amat sa ginaidiyahan na naman nga budgetan kuno sa budget at municipal engineering. Adios, inaka-budgetan part yan ng 300 million.
1: Walang inaatras.
0: Di ba nga Engineer Danny Marte?
1: Totohanan.
0: Sa higaroon si Engineer Danny Marte nga part 300 million dong pagbakay transformer nga daywa, ay dong daywang dating transformer missing makaron. Ini masaran kung sino nagagamit ko daywang transformer.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ano kakatabo sa aton ng munisipyo at Calibo? Dahil nga nga traveling allowance ito, bisina at municipal treasurer, proposed traveling allowance nga 1.7 million. Pero ibang departamento, okay lang sa 100,000, imo, 1.7 million. Ay, nako.

0: Kalibo, saan ka patutungo? Anong patutunguhan mo? May patutunguhan ka pa ba? Nangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Sangagan kong bilog affairs at Radyo Tulo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nagigito temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Nagsusilak-silak na gidman. Mainit nga gahon ito Biyernes. Thanks God, it's Friday. Oktobre 2 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 mga pasaway sa likunan. Radyo Maidwes Magna. Radyo Toto. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakats,
4: magabuti ka. Sorihan daw sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dinantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun magkawa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil. Bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, yun yung grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sa immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo. No? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no? Bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo, no? Bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Aton subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo man lang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why kisagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatulat sa mga butika.
4: Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Short sir boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iban pariyo lang man sila sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya no, happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag iba lang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina, piki na, no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Relax.

0: Ice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Sa pagretiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

marami malaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang lamig benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: E do Rádio Todo. 88.5 FM. Ang Rádio na katibigan mo.
2: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Rádio Todo. Ang Rádio na kaibigan.

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pakaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sirila. Muna yung itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents gitawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May gitawag nga ang palaya extract nga gapanubo si mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amunan to pick out na karun.
2: Sige. Alright. Sige. General, kanto na ta sa nga agasugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Ilan
2: na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Pinatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Gulang na.
1: Okay. Natin,
2: hindi na masampuslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off pababaw, kakakakas. Gahin
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gahin mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, lain na, it's a different topic. Dito okay. Na yung ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kag ang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo kay karon ang imuon sang immune system iyan ako dalan.
1: Okay?
2: Kudalan. No kiging kudal niya amo na nga tingala kamo ang cancer, wala do na putos ni saya.
1: Okay.
2: Do na putos kamo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, ano matabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, okay. Sa kagat, sa subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagtong kasang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sa kagtong kasang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga nagamango ang selula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi gani ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ila sini nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
2: to. Hindi na pag-ibalik. Hindi na to. Ano ba? Buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic.
1: Uh-huh.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo. Sige, uyat, magka problema.
1: Mga external factor na ya.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha. Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha. Uh-huh.
2: Sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na gid budget? Hindi na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan, kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor, pilay mo edad. Ya, dok, 50, sobra. Again, cancer develops around 50 plus. Mm-hmm. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: Prostate PSA.
2: Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Check. Anong gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na unche.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung o sir, pit. Che. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaunutan? Yung o dok, plakaong kakarni? O che.
1: Nag-contribute.
2: Huwag kaga-exercise? Uh-huh. Wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
3: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kaysa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
3: Kung hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, what, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub, amuning ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detects fiber, that is the best
1: okay.
2: for cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
3: invasion. Accommodating kay Sir JP.
2: Oo, yes. Gusto ko hindi masayang imong agin research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with MITC, and utan.
1: So, see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy, kumusing ka sigarilyo, ha?
2: Do wala man.
1: Wala.
2: Do pareho pa lang magamba si Boy nga ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si mo. Do. Kamalisyoso.
1: Basta kun sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang 5 lang.
1: 5.
3: So yan ta subong no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa eskulahan.
3: Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
3: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisel sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
3: Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
3: That's why makalusot, gigisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo bug checking,
3: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posible nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag active, Sir Boy?
3: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man. Mabal man gwardiya. Isa lang po serabi sa shin. Ha? Rating, di ko naman ano gap. Pung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir Boy nga naka-memory na ni Tanan?
3: Hindi.
1: Hindi pa?
3: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
3: Kapag wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
3: Ay wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
3: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang microbio, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dang signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
3: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
3: Katuanan nila dayon ang site kung diin nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Amo tingnan sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
3: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
3: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
3: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
3: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uyaw bra.
1: Okay. Duway
3: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo ang nasulod sa imo,
1: mm-hmm,
3: kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
3: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion,
1: mm-hmm,
3: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
3: Ini amo na daga sulod ting general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
3: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
3: May antidote ko din, may almas ko din para siya.
1: Ah.
3: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm, kuain niyo ko bi sample?
1: Oo.
3: Ha? Kuain na sang gitawag dendritic cells. Makuha na sa sample, oh, ari, oh. Ari siya, amo ni siya, paano ni siya patyon?
1: Aha.
3: Amo na ka. Amuna ka specialize, amuna ka efficient, amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti ang lain da kung magdamo na, kay kung magdamo na hindi na kaya sang aton immune system, or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting, mm-hmm, cancer, hindi na kasarang ang imo immune system nga. Again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo ya, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
3: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahilanaton ka.
1: Okay.
3: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
3: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
3: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makonvulsyon.
1: Okay.
3: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatan na.
1: Uh-huh.
3: Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm. Ha?
3: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when is siya labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya ganit? Tuloko niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mangayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against sa ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pa ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
3: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Almado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
3: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang
3: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
3: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang papunti.
3: Papaya extract nga gapaputi si mo skin. May anak pag ginatawag nga skin whitening amplifier ki rich in vitamin C ki may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles ki ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga

0: barrel nga antioxidant ang imo kape kay gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang buong pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ay amo na niya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee dili chonta na ni. Kung gusto mo yung nami, ah, nami ang imumud taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics nga way niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produce a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to drive not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion and everything. Ano ga pabayo ga pamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para you get the full benefits. Kona ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B and pinakaimportante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usar sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga itong gut, ara ng mga maayo nga mga, kuan mo, nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanun man inisurboy sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat.
0: Ako si Boy Jueta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 2 na po tayo sa buwan ng Oktubre noong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galicao.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para sa headline, balitang lokal, lalaking wanted person arestado sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, 57 baboy na walang permit mula Antique naharang sa bayan ng Nabas.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At lalawigan na Aklan, nakapagtala ng mababang rice planting raid sa kakulangan ng tubig. Presyo ng bigas posibleng tumaas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, bangka, natagpo ang palutang-lutang sa gitna ng dagat na sakop ng New Washington.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, 25,237 na magsasaka sa Western Visayas. Target makatanggap ng individual na titulo ng lupa.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang regional, bilang ng krimen sa Western Visayas, bumaba ng 21.5% nitong Setyembre.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, DOE, isinusulong ang competitive bidding para sa nuclear power projects.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, BI, pinalakas ang border security sa pamamagitan ng digital technology.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Sa karagdagang headline, balitang national, 1,000 na insentibo o 1,000 pesos na insentibo, ipamamahagi na ng DepEd sa mga guro ngayong Teachers Month.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At mahigit 120,000 na promotion sa mga guro, target sa 2027.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, Netanyahu, iniuugnay ang suspect sa pananaksak sa piloto sa Islamist radicals.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang international, Putin, pinuri ang katataga ng Iran sa harap ng pressure mula US.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Juliana Candelaria nag-win ng silver medal sa women's pomsay sa Asian Games.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, Shuvi Entrata, umani ng papuri sa kanyang mga stunning photos.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, utang ng Pilipinas umabot sa bagong record na 19.81 trillion pesos.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa headline naman na balitang pangkalusugan o health news, 20 milyong Pinoy nanganganib sa cancer dahil sa paninigarilyo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaki sa kasong slight physical injury nitong o noong hapon ng Huwebes sa barangay Andagaw, Kalibo. Ang suspect ay 43 anyos at residente ng poblasyon, Kalibo. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Regional Trial Court 6 Judicial Region, Kalibo, na may criminal case number 18816. May itinakda namang 3,000 pesos na piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Dinala sa Kalibo PNP ang akusado para sa dokumentasyon. Samantala, agad namang nakalabas matapos makapag-piyansa.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balita, naharang ng mga otoridad ang sekwente Sheting Baboy na walang kaukulang permit mula sa Antique matapos tangkaing umiwas sa border control sa boundary ng Naba Satlan at Pandan Antique madaling araw nitong Webes. Ayon kay Police Captain Christian Jan Alangana, platoon leader ng Atlana PMFC, nag-overtake ang traka na kargado ng mga baboy sa isa sa mga sasakyan at hindi umano ito tumigil sa ASF Border Control. Dahil dito, agad itong pinahabol ng mga otoridad hanggang sa tuluyang maabutan at mapahinto ang traka. Sakay nito ang driver at dalawang pahinante na pawang residente ng Antique. Dinala muna ang mga baboy sa Nabas Municipal Police Station bago i-turn over sa Department of Agriculture para sa kaukulang disposisyon. Dagdag paninalangan, karaniwang ibinabalik ang mga buhay na baboy sa lugar kung saan ito galing. Samantala, sasampahan ng kasong disobedience upon a person and authority ang driver at dalawang pahinante na kasalukuyang sumasa ilalim sa inquest proceedings.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nakaragdagang balitang lokal na kapagtala ang lalawigan ng Aklan ng 35.27% rice planting rate para sa wet season ngayong 2026 dahil sa kakulangan ng tubig sa mga irrigation canal at hindi sapat na pag-ulan. Ayon kay Provincial Agriculturist Engineer Alexis T. Apolonio, nasa umigit kumulang 6,000 na hektarya pa lamang ang naitanim mula buwan ng Marso hanggang Setyembre mula sa tinatayang 16,000 hektaryang irrigated rice area sa lalawigan. Sa mga naitanim, nasa 1,700 hektarya pa lamang ang nasa reproductive stage o namumunga na at naghihintay ng anihin. Sinabi ni Apolonio na malaki ang binaba ng planting rate kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon kung kailan umabot sa 85 hanggang 90% ang naitalang rice planting rate ng Aklan. Dagdag niya, dahil mababa ang naitanim ng palay, posible umanong maaapektuhan ang supply pagsapit ng huling bahagi ng taon at posibleng tumaas ang presyo ng bigas kapag hindi sapat ang produksyon. Gayunman, patuloy na minomonitor ng Provincial Agriculture Office at Municipal Agriculture Office ang mga palayan sa Aklan at naghahanda ng mga hakbang para tugunan ang kakulangan sa tubig at epekto ng El Nino.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balita, natagpuan na palutang-lutang sa gitna ng dagat ng isang bangka sa bahagi ng karagadang sakop ng Barangay Pulo ni Washington. Sa barangay or ayon sa Barangay Council ng Pulo, ang naturang bangka ay nakita ni Alias Oping Cleofe. Nanawagan naman ang Barangay Pulo na sa sinumang nakakakilala o may-ari ng nasabing bangka na pagkipag-ugnayan sa kanilang Barangay Council upang maayos na maibalik ang sasakyang dagat. Kung sinumang mag-claim ay magdala ng kaukulang patunay na pagmamay-ari ito upang matiyak ang tunay na may-ari ng nasabing bangka.
0: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Target ng Department of Agrarian Reform or DAR Western Visayas na mabigyan ng individual na titulo ng lupa ang 25,237 agrarian reform beneficiaries sa rehiyon. Ayon kay DAR Western Visayas Acting Regional Director Anthony Arasteque, tinatayang 40,000 na hektarya ng lupaing agrikultural ang sakop ng programa, pinangbahagi ng 89,000 na hektaryang target na makumpleto ng rehiyon hanggang Disyembre 2028. Isinasagawa ito sa ilalim ng support to parcelization of lands for individuals titling o split project na suportado ng World Bank. Layunin itong hatiin ang Collective Land Titles o Collective Certificates of Land Ownership Award at gawing individual na electronic land titles ang mga ito para sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa 2026, target ng DAR na mairehistro at maipamahagi ang 2,746 Collective Certificates of Land Ownership Awards.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang detalye balitang regional, bumaba ng 21.5% Ang naitalang mga insidente ng krimen sa Western Visayas nitong September 2026, batay ito sa datos ng PRO6. Mula sa 760 na kaso noong September 2025, bumaba ito sa 600 na kaso ngayong taon. Naitala rin ang 11.68% na pagbaba sa walang focus crimes mula 137 na kaso noong nakaraang taon ay naging 121 na lamang ngayong September. Kabilang sa mga krimeng bumaba ang homicide na mula sa siyam ay naging 5 o katumbas ng 44.44% na pagbaba. Habang ang rape cases ay bumaba ng 23.33%. Wala rin naitalang kaso ng motorcycle kidnapping ngayong September kumpara sa dalawang kaso sa kaparehong buwan ng 2025. Samantala, kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng pagbaba sa mga insidente ng krimen ang Capiz na may 27.88%, Iloilo Province na may 24.60%, Iloilo City na may 26.17% at Aklana na may 10.34%.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:46 na at libad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Sinusulong ng Department of Energy or DOE ang isang competitive procurement framework para sa mga nuclear power projects sa bansa bilang paghahanda sa pagsama-sama ng nuclear energy sa power generation mix ng Pilipinas. Kabilang sa proseso ang mahigpit na pagsusuri sa kahandaan ng power grid, base construction at delivery schedules, pati na rin ang mga mekanismo para makontrol ang presyo ng kuryente. Kailangan din sa mga bidder ang preliminary grid assessment upang matukoy ang substation, connection point at transmission requirements para sa ligtas sa pagkonekta ng nuclear power sa electricity system. Target ng pamahalaan na magkaroon ng karagdagang 1,200 megawatts na nuclear power capacity pagsapit ng taong 2032, 2,400 megawatts sa 2035 at 4,800 megawatts naman sa taong 2050.
0: Todo national.
2: Sa kabilang dako, pinalakas ng Bureau of Immigration o BIA ang border security at immigration processing sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng digital technology at automated passenger screening. Kabilang dito ang Advanced Passenger Information System, Electronic Crates at APIS Operation Center na nagbibigay daan sa BI na makakuha at masuri ang impormasyon ng mga pareho bago o ng mga pasahero bago pa man dumating ang kanilang flight sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Enviado, malaking tulong ang digitalization upang mapabilis ang proseso at mabawasan ang manual intervention sa immigration screening. Sa ngayon, konektado ang APIS ang 49 airline na sumasaklaw sa halos 99% ng international flight operations sa Pilipinas.
0: Todo national.
1: Samantala, bilang pagkilala naman sa mahalagang ambag ng mga guro sa edukasyon, magbibigay ang Department of Education ng 1,000 pesos na insentibo sa mga guro sa buong bansa ngayong National Teachers Month. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kapareho ng halagang ipinagkaloob noong 2025 ang matatanggap na insentibo ng mga guro ngayong taon. Kinatayang nasa 900 million pesos hanggang 1 billion pesos ang inilaan ng DepEd para sa naturang insentibo. Layunin ng programa na maipakita ang pagpapahalaga at pagkilala sa patuloy na serbisyo at dedikasyon ng mga guro sa mga mag-aaral at sa sektor ng edukasyon.
0: Todo national.
2: Samantala, target na magkaroon ng mahigit 120 na promotion para sa mga guro pagsapit ng 2027 sa ilalim ng Expanded Career Progression System for Teachers ng Department of Education. Inihayag na Education Secretary Sonny Angara na 12 billion pesos ang panukalang pondo para sa ECP sa 2027, doble kumpara sa 6 billion pesos na budget ngayong 2026. Ayon kay Angara, inaasahang magbibigay ito ng mas maraming oportunidad para sa mga guro na umangat sa kanilang career. Sa kanyang talumpati sa mass overtaking sa Davao City, sinabi ni Angara na matagal nang hindi nabibigyan ng sapat na pondo ang career progression ng mga guro. Anya noong mga nakarang taon, ay nasa 500 million pesos lamang ang inilaan para rito. Inikayat naman niya ang mga guro na patuloy na magdagdag ng kwalifikasyon at credential upang maging kwalipikado sa promotion.
0: Todo National. National.
1: Samantala, target naman ng Department of Labor and Employment or DOLE na matulungan ang mahigit 672,000 disadvantaged at displaced workers sa ilalim ng panukalang 11.3 billion pesos na pondo para sa tupad program sa taong 2027. Mananatili sa kaparehong antas ng fiscal year 2026 National Expenditure Program ang pondo. Ngunit palalawigin ang work period para sa mga kwalipikadong long-term beneficiaries mula 20 days hanggang 45 days. Itataas din ang personal protective equipment or PPE support mula 350 pesos tungo sa 400 pesos kada beneficiaryo. Ayon din ang programa na hindi lamang magbigay ng panandali ang trabaho, kundi magsilbing tulay tungo sa mas matatag na trabaho at kabuhayan sa pamamagitan ng skills training, livelihood assistance, employment facilitation at iba pang oportunidad.
0: Todo National. National.
2: Samantala, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang bagong format ng electricity bill na layong gawing mas malinaw para sa mga consumer ang breakdown ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Sa ilalim ng bagong billing format, kailangang malinaw na nakasaan ang mga government-mandated pass-through charges, kabilang ang system loss charge at ang kawalan ng value-added tax. At ito ay alinsunod sa memorandum circular na inilabas ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan, makatutulong ang bagong format upang mas madaling maunawaan ng mga consumer kung saan nagmula at paano kinakalkula ang kanilang buwanang electricity bill.
0: Todo National. National.
1: Alas 11:52 na at libat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: International.
1: Naniniwala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may kaugnayan sa mga radikal na grupong Islamista ang sospek sa pananaksak sa kapwa piloto sa isang eroplanong bumabiyahe mula Dubai para tungong Tel Aviv. Ayon kay Netanyahu, mayroon silang nakalap na impormasyon hinggil sa pagkikakilanla ng sospek sa isang Omani national. Una nang itinuro ni US President Donald Trump at ng ilang opisyal ng United Arab Emirates ang Iran bilang nasa likod umano ng pag-atake. Batay sa ulat, naganap ang pananaksak matapos ang dalawang oras na paglipad ng eroplano. Tinangka rin umano ng sospek na pabagsakin ang sasakyang panghimpapawid, ngunit napigilan ito ng mga pasahero. Dahil sa insidente, nagsagawa ng emergency landing ang eroplano sa bansang Saudi Arabia.
0: International.
2: Sa iba pang detalye balitang international, pinuri ni Russian President Vladimir Putin ang katatagan ng Iran sa pagharap sa mga pag-atake at pressure mula sa United States. Ayon kay Putin, sinusubaybayan ng buong mundo ang mga nangyayari sa Iran at namamangha umano ang marami sa pinakikita nitong katatagan sa gitna ng mga hamon. Kabilang sa mga binanggit na hamon ng mga financial sanction na ipinataw ng US laban sa Iran. Samantala, patuloy na pinatitibay ng Russia at Iran ang kanilang ugnayan sa larangan ng militar at komersyo sa kabila ng pagtutol ng ilang bansa sa kanilang kooperasyon. Nananatili namang isa sa mga paunahing issue sa pagitan ng US at Iran ang programang nuclear ng Tehran na naging sentro ng matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Nagkamit ng silver medal si Juliana Mikael Candelaria sa Women's Pumsei ng Taekwondo sa 28th Asian Games sa bansang Japan. Dagdag sa medalya ng Pilipinas sa nasabing kompetisyon. Nagtala si Candelaria ng kabuang 9.13 points sa kanyang performance upang makuha ang ikalawang pwesto sa event. Nasunggit naman ni Yan Jung ng South Korea ang gold medal matapos makapagdala ng 9.31 points. Ang pilak na medalya ni Candelaria ang ikalamang silver medal ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Sa kabuuan, umabot na sa 20 na medalya ang naipon ng delegasyon ng Pilipinas na binuo ng 3 gold, 5 silver at 12 bronze medal.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, umani ng papuri online ang TV personality na si Shubi Itrata matapos niyang ibahagi sa Instagram ang kanyang mga stunning photos para sa isang brand campaign. Agad naman pinusuan ang kanyang post, hindi lang ng kanyang mga fans, kundi maging mga kasamahan nito sa showbiz. Si Shubi ay isang sparkle artist na mas sumikat matapos nitong sumali sa PBB Collab 2.0.
0: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo Balita.
1: Umakyat sa bagong record high na 19.61 trillion pesos ang kabuang outstanding debt ng pambansang pamahalaan sa pagtatapos ng Agosto 2026. Ayon sa Bureau of the Treasury, nadagdagan ng 217.62 billion pesos o 1.12% ang utang mula sa 19.31 trillion pesos noong buwan ng Hulyo, dulot ng pag-i-issue ng domestic government securities at paghina ng piso kontra dolyara. Sa kabuuang utang, 13.24 trillion pesos o 67.53% ang mula sa domestic sources, external sources. Mas mataas ito ng 10.72% kumpara sa 17.71 trillion pesos na utang ng bansa sa taong 2027 dahil sa planong karagdagang 1.7 trillion pesos na pangungutang ng pamahalaan para pondohan ang inaasahang budget deficit.
0: Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, tinatayang 20 milyong Pilipino ang nanganganib na magkaroon ng cancer dahil sa paninigarilyo ayon nito sa mga panelists ng Second National Harm Reduction and Nicotine Summit sa Pasay City. Ayon kina Dr. Rohan Savio Sequeira, Dr. Lorenzo Mata at President Joey Dulay, maaaring mabawasan ang panganib sa pamamagitan ng alternatibong produkto, wastong regulasyon at balansing pagbubuwis. Iginit ng grupo na ang pagsusunog ng tabako sa tradisyonal na sigarilyo ay lumilikha ng panganib sa mga kemikal at hindi nicotine lamang. Dagdag pa nila, maaaring magbalik sa tradisyonal na sigarilyo ang ilang gumagamit ng e-cigarette kapag labis na tinaasan ang buwis sa vapor products habang maaaring lumawak ang illegal na kalakalana. Iminungkahi ng grupo ang balansing pagbubuwis at mahigpit na kontrol sa pagbebenta at kalidad ng mga produktong tabako at vapors.
0: Todo Balita.
1: Close on sa 50, iutyo na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 84 days na lang at Pasko na. Kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo Balita.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos nagkatariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: Masi.
1: Mahalay ko tradlaw, Banway, Takalibo, may gatradlaw, probinsya, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, it programang Todo Aksyon. Magkarugad daw kita, it Biyernes. Itcha dos na kita, Banwa, sa buwan, ita Oktobre, dagong 2026. Oras talan, Banwa, ro kagapaga, abi-abi, agapaga, panamyaw, ita may kagahapon, na bay kapagpamati, sa ito, na bagasuki, gataga, pagamati. Ang kabilugan, ya Banwa, Takalibo, kabugusan, ya probinsya, Taklan, sa kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon kang edisyon ito ato nga pagililibar o akong gigkinyo Banwa ang pag-welcome pag-panamyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw.
0: Aksyon!
1: Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga-pagamati no kapinggis sa mga nagkatutok magkaroon kang mga panyempo.
0: Aksyon!
1: Now, kamusta do ato nga sangbaga itry kang adlaw ita Biyernes. Kawa ka ita opisina ro ato nga mga empleyado no ita munisipyo ama katodo sa tanan na to no nga probinsya kay Takan magkaroon kang adlaw ita Biyernes. Ama baba man nga pagapupaway ita to nga mga empleyado no mga katodo no tiyempo gabaka pagaba itimplano mga katodo aro ato nga mga empleyado nga nagarelax-relax magkaroon kang mga panyempo.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa ito na ng mga negosyante no, sa Bahing Kragkong Kalibo Public Market. Daw ka naman sa Bahing Kragkong Kalibo Shopping Center. Sa ato ng mga katodo, sa ato ng mga bulantero-bulantera Banwang nagkatutok makaroon ka nga Udro Adlaw. Daw ka ba inaw na kin-okay Banwa o ato niya sang maga itry ka adlaw ita Biyernes. Daw sa ato ng mga negosyante no, kapinggit sa ato ng Kalibo Public Market.
0: Aksyon.
1: Daw kay makaroon ka nga mga panyempo ng mga pangorason nagapupaway do aton kang mga negosyante no mga katodo matapos dong tama kasako ng mga inoras kaina karong nga gahon ay simpo man anay nga makapupaway no mga katodo kay hindi na naman karabaga hapon no mangin masako na naman arong pila na ton ka mga negosyante kapinggid no sa aton ng mga merkado publiko.
0: May balita, may aksyon. Aksyon!
1: Sa ato man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita aton nga Banwa ita Kalibo kama naman bilog nga probinsya Kataken. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang magkaroon ka nga mga pangorazon nagasuroy-suroy pa no sa mga mayor ka nga daganon arong iba ka mga katodo nagapupaway nagapatigay ka ita pago ilabas sa pila na ton kamakarindirya iya sa ton sa Banwa ka ita Kalibo na mga katodo no kama naman sa terminal no sa eastern naga western part ako anton karanga probinsya kara ita Aken no maabo kita gabaga van driver no mga jeepney drivers mga katodo ang nagapaabot ita sentimento nga grabe mana kahina rungkita makaroon ka nga mga panyempo adugangan pa gagrabe man dong paglubo ita presyo ita gasolina aga krudo no nga ni nga naga kwan man no ato di mga driver na mga katodo rung iba ginapakamelda nga hindi magbiyahi kay pigadugin
0: aksyon.
1: Kugang pa man sa pangkrudo ramon ka nga ginakita pero sa Gapon na sakripisyo no tiis-tiis gid ato niya mga drivers mga katodo no kaysa kapuraot kara ita sitwasyon kung nga pagpagabuhi mga katodo nga agustanan nagtinaas mandong mga presyo
0: pagana sa pananghalian todo
1: sa ato na nga mga katodo nga nagapamati man sa tagsa-tagsa nanda karanga panimagay no mga katodo no makaroon karanga mga pangorason ayas aton kagapagpangalagad kapin pa sa mga nagapahilay-hilay na no kay bago tapos kra ita ilabas arong iba mga katodo nagapreparar pa nagapahaom kapinggit sa mga naulihi nagapreparar ang siyempre mga katodo sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magplastar magpahaom itinyo karon niya pa yung nagahon magkaroon karang udto kay kami man dumagatod kinyo no itapila karang balita ang nagkaganabu iya sa Banwa ita Kalibo agabilog na probinsya Katakyan ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Karanga mga katodo nga makapartisipar sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa aton nga pagpagayag magkaroon ka nga hapon. Pwede ka mo nga makakomment sa aton nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live
0: Aksyon.
1: Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM at kay aton gidon nga pagatawa at ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon no, at the same time pakipalo do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM na no, para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news nga ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton kamo ni ta notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Yani paki-like, paki-share, aga paki-follow ado aton na pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon kita aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
1: Sa kinangdan manging kaibahan sa ronde nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia man karon ka nga hapon. Paga iban kita syempre no aawagi kita mga kaibahan magkaroon wa kita ita duty army makaron
0: action
1: no, yes, sa toga pagpangalagad no pero kung may una ka nga mga kuha no nga insidente no gabag kagadabo no sa aton karon nga bilog karon nga probinsya Katakyan mga katodo ay aton do nga pagpaeksekyaron no sa aton nga pagililiba ayaron sa aton karon nga pagpangalagad makaron karon nga hapon
0: may balita may action
1: ilaman wa sa mga balita nga aton nga pagatawat ligo pagatataron sa aton nga pagpagayag makaron kay edisyon ita aton nga pagpangalagad. Araw dahil ka mga katodo kahapon nga pagkaharang itaaton nga mga otoridad. Mga katodo, itry ka nga truck na may una nga karga ka nga mga baboy. Akapin 57 tanan ka baboy nga nagalin sa barangay Pisanan. Asa si Balom Antique mga katodo nga nagnaharang. Nauna karon sa checkpoint no, sa border control sa boundary. Ita banwa ka rin nabas. No, mga katodo nga kung sasiin na nagpagagas pa sa anton nga mga kapulisan. And that's why mga katodo nga ginpasakaan ita kaso ronday ka nga driver ita aton nga mga otoridad partikular aro aton nga taga mobile force company nga nakabasi una sa may barangay Pinatuan asa banwa kara itan nabas daw kay naunan abi kara banwa no nga ginpahayag mga katodo ita aton nga agricultural technologies no ita banwa kara itan nabas mga katodo nga sunugon aro day kara nga baboy mga katodo no kay una na ina naka asuhon asa banwa kara tanabas mga katodo pero kahapon based sa pinaka latest kara nga information mga katodo nga ginpabalik sa probinsya at Antique na mga katodo ita aton nga Obet Aklan
0: pagana sa pananghalian
1: kasunod kara mga katodo itry kara nga mga information maabo nga dismaya mga katodo nga mga hag racer sa aton kara nga probinsya Takyan nga mana ano pamana rumpuos nga magbutang kita itry kara nga boundary checkpoint or de kaga border checkpoint banwa ipasarado ranton karon nga boundary para nga hindi makasuod ron dahil karang nga mga baboy asan di kara banwa sa iyo itaton kara nga gobernador kung ipabalik yang man mga katodo ba may pila kita kaga nagpabot mga katodo no itaray kara nga mga sentimento hibubunot mga katodo nga mga nakanugon yang arong pagpuwaw itaton kara nga mga otoridad ang nagabantay una sa boundary naton mga katodo kay Daya Claro Man Banwa aga naggapas mga katodo asa ginapatuman na to no mga katodo una sa aton kaya boundary asan di kara banwa saray kara nga iyo ita aton kaya gobernador ay diba nagabantay nga ni kita kayro aton nga katuyuan nga hindi kita banwa magutsan itry kara nga mga illegal nga nagapaswood itry kara nga mga baboy na no, magalin sa aton kaya nga iba kara nga probinsya like una karon sa Antique mga katodo kay during the time banwa nga naabot itaton karon nga mga otoridad una karon sa barangay Sulido sa Banwa Katnabas wa man kada banwa the time itagem presentar nga mga dokumento mga katodo nga lehitimo Rwanda karon nga pagsuod
0: action.
1: Pero kahapon no mga hapon po na may mga information nga mana kumpleto mana sa dokumento hindi man siguro makundon magpagagas aton kag mga otoridad while nga ginap lockdown to banwa itaton nga mga kapulisan mga katodo kun may una kara nga nagakaigo kara nga dokumento sa pag travel itray kara nga baboy mga katodo ya sa aton sa probinsya ka Itakyan makaron no kaabo kita nga mga post sa social media gada basahan mga katodo nga nadismaya banwa rumpilan naton ka mga kaimanghuran na no, mga katodo sa ronda ay karang nga sitwasyon. Daw ilang banwa sa aton nga pagililibas sa aton karang pagpangalaga do trataron aton. Daw sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makaron karang hapon. Kay hindi man aton banwa no mabasuro aton nga pila karaga kay manghuran ang magpaabot karang makatodo ko anda karaga sentimento. May kantanan banwa sa pila karaga sitwasyon. Ang baita iba naton nga mga kilaga mga katodo nga ano pa man narumpuos ang ipadayon naton duray karaga border checkpoint no mga katodo. Akon natawaan malaman tsansa pagpason mga katodo rumpila ka mga biyahidor nga uwa kara banwa nagasunod sa rekra nga iyo nga ginapatuman banwa it aton na probinsya. May punto man mga katodo rumpila ka mga sentimento nga right aton nga mga kaigmahuran nga ginapaabot makaroon mga katodo nga pwede man gali mana abasi baga masanayan kita nga imaw ag imaw gang mga katodo runday kara nga magkaganabo mga katodo sa pila ka mga senaryo akapin pa makatodo sa ray karang nagkaganabo ahambay tiba na ton nga mga igmangol kay kunda time yagi may una karaga dokumento wa man at rasundon nga magpagagas pa sa ton karaga mga otoridad mga katodo kay madali yang makatodo makabuong apaalin mana kung insigida mga katodo nga maka issue or makapasertify abito banwa na itapila karaga a dokumento no like sa anda karaga probinsya. Nakakapin pa sa mga magagkuan na ton ng mga negosyante, mga katodo, no, itry ka nga mga baboy, ay kay dali lang doon magkatodo, i-certify ito, ipakita, i-presentar, nga gin-certify man nga ASF free, oh, mga katodo, nga kung siin, nayon kita nga mag-ukwo banwa sa pila ka mga sitwasyon. Kung makaguoy ka na banwa, siyempre, doon ton, unang mga nagapugaw, nagatiis, bantay, mga katodo, sa ato, kaga-border control, tapos daya lang man nakararong magkaganabo mga katodo that's why nga nagpaabot man ko anda ko nga pila ka mga sentimento aro aton ka nga mga igmanghod mga katodo ang man na disappointed gid man na kami sa runday ka nga nagkaganabo mga katodo sa pagkaharang itry ka nga truck may karga ga 57 tanan ka mga baboy maghalin allegedly sa sangka mabaho ka nga farm sa probinsya it Antique mga kaabyanan.
0: Sa pananghalia todo
1: aso standby banwa sa aton nga pagililibas sa aton nga pagpangalaga trataron aton sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag magkaroon karang hapon sa antang sa piyakabahin magkatodo ro aton nga batan PNP sa pagpanguna todo. Ni Police Lieutenant Luisito Dodoy Concepcion nagpadayon ka na banwa ita implementation kong search warrant sa sangka panimagay una karon sa may barangay sungkulan sa banwa kara ita batan ang nagkaresulta ka na banwa nga maaresto roray kara nga 30 anyos yagi kaki mga katodo matapos nga makarecover ita ginaaligar mga katodo illegal nga droga
0: may balita may aksyon
1: sa iron ta banwaro pila ka mga impormasyon hindi na no sa kay Police Lieutenant Dodoy Luisito Concepcion noro nga OIC ita aton nga batan PNP may kantanan sa nasambi ka nga operation naging padayon kay ina mga katodo nagkaresulta no nga makarecover illegal nga droga anano kara makatodo rong background ita roday kara nga subject person agagin applyan ita search warrant ita aton nga mga kapulisan
0: may balita may aksyon Dodo aksyon
1: samtang sa piyakabahin mga katodo kompirmado nga na-identify na mga katodo ronday karaga rider nagpang trip to banwa sa sangka motorista kay bando anak ron nga asawa mga katodo ko nagataliwan karaga gabi ag hinampas itry karang nga helmet ronday karang mga katodo nga sangka motorista nga nahagip to banwa itry karaga baga itry karaga video na videoan pa banwa no ronday karaga pagpang trip kinakahambal kita tama ka delikado sa safety ita aton nga mga umag gagi akapin pa magkatodo sa oras ita gabi aro aton nga mga kaigmahuran nga nagahalin sa trabaho nga gabi na baga kara maguli that's why tama ka importante da banwa nga ma-address rin kayo concern agod nga malikawan naton banwa rumpila ka mga problema magkaginabo sa uli karo nga mga inadlaw ang nga basi sinayan itry kayo mga motorista nga ra mga katodo nga obrahon dung makarunday kara nga bagay so nakaabot na banwa no sa atensyon itry kayo mga barangay Linabuan Norte mga katodo abay sa confirmation ni puno barangay Bimboy Ripidan aron dayo karang insidente banwa nga naguntad ko nagtaliwan karang gabi ang nagpaabot karang sentimento mga katodo ruray karang pamilya itray karang motorista mga kaabyanan
0: may balita may aksyon
1: dapat pangani i-report na sa aton karang Land Transportation Office mga katodo no agod nga madisiplina banwa ruray karang rider nga ra ang awa ita maobra sana ko nga kabuhi ha mga katodo nagpang trip itaton nga pila ka mga umagagi mga katodo di karon sa National Highway ana pa nga hinampak allegedly ita helmet ruray karang driver ha mga katodo ko nagtaliwan karang gabi mga kaabyanan so trataron ta sa ato nga pagililiba sa ato nga pagpangalagad makaroon karang hapon sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaroon nga edisyon it aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
2: Mga balita ay siguradong
1: ayaw makatodo na pila ka mga balita nga itong kapagataw at ligo pagkatrataron sa itong pagililiba makaroon ka nga hapon sa giyapon ha padayon ka mga makatodo nga makapadaga itin doga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagililiba makaroon nga hapon kay atong gindang nga pagkatawa at ligo no, sa kabugusan ko aton nga pagpangalagad paki-like aga paki-share dato nga pagililiba the same time paki-follow do amo nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM mga imbukada ni banwa nga mensahe nga gimpadaga sa ato aga pagililiba may gig nga hapon na may gapagpamati kay Madam Sally Sinyeres ba una-una gig nga padaga kay ta mensahe na una karon sa barangay bye-bye sa banwa tangalan siyempre una ka day bro Russell Sinyeres sa mga taga isla Itabura kay Papang Sunny sa Sinyeres family good afternoon. O naman, kaday pareng Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok no, na karoon sa cargo port sa aton yung mga truck driver una ang nag-aoy labas makaroon sa karinderya ni pareng Romel sa Barangay Manok-Manok. Una, siyempre, si Pipoy John Paul Argil. Yes, maayad ay gipagpamati. Daw, timprano, kapabanto ka ina nag-aumpisa kay sinimo para timprano madasig na magdugom.
0: Action!
1: Una, kay Kapitan Raymond Quinto sa Sitio Kabanbanan, Barangay Manok-Manok. Siyempre, kay paring Jerome Madraso sa may Sitio Tambisaan. Kay Sir Roger Lucero Nagales, always man nagkatutok sa ito nga pag-ililiba. Siyempre, kay Andrio D. Luna sa mga taga-Davos Barbershop. Una, karon sa Jaime Cardelacin Avenue sa Banwat Kalibong, nagapamati man. No? Samtang nagapupaw, way makaroon ka nagapaniyam po.
0: Action!
1: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay agahon makaroon sa Pongso Germany, si Ma'am Elizabeth nga nagapamati. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai, happy viewing. Una kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Kay Ma'am Rusi Kowabara. Nao naman sa Japan, nagapamati. Gid makaroon ka nagabagapan niyan po no, sa ato niya mga kanon OFWs. Una kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Aga kay Ma'am Jane Malian Kimpo no naman sa Hong Kong nagapamati na sanay naman si Ma'am Jane nga magpamati no kada udtadlaw no sa aton karon nga pagpangalagad kay Chick Boy Jim Boy Kasalda Sulam nagamonitor no sa aton nga pagpangalagad no una sa Barangay Kalangkan sa Kalangkang no sa Banwat Makato.
0: Action.
1: Sa balay ni GR Tabalina nagapamati gid makaron no sa aton kag pagililiba.
0: Action.
1: Oy kay Sir Well Andrade Tambong sa aton nga mga taga Aktuda nagamonitor man no sa Aktuda Consumers Cooperative nga nagauy ilabas makaron kag kahapon nanon. Oy kay Biboy Gleson Taborda happy viewing no nagamonitor no iya sa aton kag pagpangalagad.
0: Action.
1: No, sa aton kag pagililibabaw. Shout out Dandy Urbano. Naga amat-amat na itpalibot itpugang butilya. Kaibahan ni pareng Romel Kahilig uda karon sa isla Itburakay. Oh, nahidlaw man kita kay Migo Dandy. Pilang dag-o na kita nga wagin nagkililita no kay buhay naman kita gawa nakabalik sa Burakay.
0: Action.
1: May gigahapon na sa aton nga mga kaapi no nagkaroon sa isla Carita Burakay no nga nagamonitor iya sa aton kaga pagpangalagad, no, sa aton nga pagililibang. Una sa aton nga negosyante sa Oyotrong, no, kay nung Woody Navarra, sa aton nga negosyante ng karne. Ah, nagapamati samtang nagapupaway magkaroon, no, si nung Woody. Ah, siyempre, yaman sa may Kalibo Shopping Center kay nung Ili Navarra sa mga taga Chamse Restaurant.
0: Aksyon.
1: No, may giga hapon, no, aga may giga pagpamati, ag siyempre kay Sir Gino Ambito, rong guwapo nga principal it Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Una karon sa may Banwa Itabalete.
0: Aksyon.
1: Una kay inong Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan, kay paring Junior Relente sa Relente Family sa New Bushwang.

0: Tabanot naman siya, siyempre una kay Kagawad Michael Villanueva Sulina, maaid ay man niya pagpamati.
1: Aksyon!
0: Na no, sagamat kita sa pagtutok sa ato kagapagwarag wag makarok na gahapon no, sa kada utra daw naton ang pagpagayag no, sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: May 28 minutos banwa nakataliwan sa oras sita alas 12 mga katodo. Mabuhay kagumbaga nga gahuat it perfect nga tiyempo agad nga mag-umpisa, mag-invest, hindi mo gong kinahangan it formal nga gambong nga iba pa nga bank account o kung milyon nga kwarta. Rookie nahangan mo gang hayrong cellphone mo. May feature GCAS nga ginatawag nga G-Stax PH powered by AB Capital Securities. Ag paagi ka ra, maka-invest ka sa Philippine Stocks Exchange bisan may 500 pesos kagang. Makarehistro ka mismo sa Sword It App gani hindi mo gong kinahangan nga mag-download it iba pa nga broker app. Pagkatapos nga ma-verify ro account mo, pwede mo i-fund ro trading wallet mo direkta halin sa GCash wallet mo. Walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 na listed companies kung interesado ka sa dividends o kung gusto mo mag-try mag-invest sa IPO. May IPO meter man sanda nga magapakita it real-time availability. Ag para sa mga bag-o pa lang sa pag-invest ag medyo na hadlok pa, may una sanda nga starter pack ag mga educational guide nga nga pwede nyo nga tun-an. Pwede man kamo mangutana sa Pera Coach ro EI financial assistant para sa mga tips party sa pag-invest. Pero dumduma, ro pag-invest may kaakibat nga risgo o white garantiya nga mag-abo ro imong kwarta. Gani mag-research anay ag siguraduhon nga naintindihan mo ro imo ginasudlan nga investment ag ro imo financial goals. Kani kung interesado no nga paabuon di mo kwarta ipaagi no sa pag-invest, i-open yang rung GCash app, i-tap ro Stocks PH ag mag-umpisa bisan sa maisot yang nga investment. Mas naging madali ro pag-invest daw paringugang nga nagapadaga ikaw it text. 500 pesos yang rung minimum nga kinahangan mo para nga makastart. Hindi mo gon kinahangan nga mag-download iti pa nga app o kung magbukas it separate bank account. Pero importante gid naton nga tandaan nga rung investment may risgo agwa garantiya nga tubo. Powered by AB Capital Securities Incorporated.
1: May aksyon! Toto! Aksyon!
0: May 31 minutos manwa nagkataliwan sa oras karayta alas 12. No, magabalik kita magkatodo no, sa ato ni karagapag-detalye at ato ni maging headlines nga balita pagkatapos anay itpila kabaga reminders.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katudo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, tape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom.

0: San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa nga magdaog sang Gcash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southbound Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumag. Isla ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpula. Kagpagtuon ang Southbound Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Southbound Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isla ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southbound Gold Coffee Mix.
2: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang iyong blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compounds. Yan ang panubos ang iyong blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Ay, ba, 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 41 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
6: Todo aksyon.
7: Sagi ako na, panahin ka palaga pamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
6: Todo aksyon.
7: Ay, happy doing kay Park Duny Pilayo, una sa Isla Itburacay.
6: Aksyon.
7: Nagamonitor sa tagapagpagalagad, no? Yes, sa tagapagililiba kay Chickboy Jandelmar Garinggalaw.
6: Todo aksyon.
7: Sa ako na kasi manwa, una sa manwa katabas, may gig nga hapon, aga may gig nga aod to adlaw. Sa kuman na kay Ma'am Bel Orsula, no? Sa Hong Kong, nga nagapamati, no? Likewise kay Ma'am Well Barnes Daes, no? Dira sa syudad. Asang Iloilo, nagamonitor man, no? Yes, sa ato niya pag-ililiba. Salamat, no? Sa pagtutok, no? Yes, sa ato niya pagpagalagad. Sa ato niya mga katodo, nga nagamonitor, magkaroon ka nagabaga panyempo sa aton nga pag-ililiba.
6: Kapag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
7: Kita mga katodo, no? Sa pagkatao'y italigwa sa pila ka mga balita, nga aton ka nga pagkatrataron, magkaroon ka nga hapon, iya sa aton ka nga pagpangalagad. No, kahapon mga katodo, no, kay ginpabutsyag, no, ro ginpabutsyag, no, ita aton nga agricultural technologies, no, kung banwa ka right nabas, no, kay Sir Rocky Pahayahay, no, mga katodo, nga roto ka nga mga baboy, no, nga kapin 57, nga nakarga sa truck nga naharang una sa may border checkpoint sa barangay Pinatuan sa Balot Nabas, nga nagpagagas, no, sa aton nga mga otoridad, no, tagin plug down to manwa kay while nga gina-check pa itaton nga makapulisan dung na una karagabaga sa yakyan. Asa imo nga makatodo ito pati mora sa pinakalikod, no, nga insigida nga overtake to manwa so apisar nga ginaparaton aton nga mga otoridad nagpadagagan nagpagagas sa aton kagamag kapulisan ag di karon banwa na abtan sa may part ita barangay Sulido magapit na sa crossing Nabas, no, makatodo. Naabtan itaton nga mga taga Mobile Force Company nga nagabantay una, no, sa ASF checkpoint sa barangay Pinatuan Nabas mga kaabyanan. So di pamutsan sa kahapon mga katodo, initial taga mga information kahapon, no, nga kinangan nga apatso na sunugo, no, igubong ruray karakaraga mga baboy, no, mga katodo, nga ginapatiyan na galin sa may barangay Pisanan sa Banwa Itzibalom sa probinsya Itantike.
6: Todo,
7: no, kay Awerman Banwa,
6: action.
7: Nurong publiko nga may una kita, no, nga nag-exister nga ginapatuman, no, pag pasarado anay itaton ka ng border control. Nga hindi anay pwede nga magsuod. Aruray ka nga mga baboy, magalin sa iba kong probinsya, agad nga maaboyd nga niya itong banwa, aruray ka nga problema na naman no, kung magsuod iya rong ASF abi kaso no, kay kapares number itong kahapon nga maabo pa kita banwa nga mga manog agaga, itaray ka nga baboy, nga uwa pagid banwa no, nakabalik sa normal. Awa pa nakabawi no, sa anda kong kalugihan kay bangod gani sa asa pila nga to kabaga senaryo nga nagkagalabo, nagliligad ka nga baga tino eh.
6: Todo, action!
7: Na mga katodo, bangod saray ka nga kaso nga raita ASF. Na mga katodo, kung sasiin asang bilog doon sa mga rason na ginrekomendar, na mga katodo, agagin paabot na concern ni tato nga pila kabaga hag-racers, mga katodo, nga dapat ipasarado anay, mga katodo, ruray ka nga, ato nga boundary, iya karon sa may part Altabas, no? Okay lang partner? Ayaw naman sa may Banwat Nabos, boundary Antique, ang ito sa may Banwat Kalaita Burwanga.
6: Aksyon!
7: No, mga katodo, pero, kahapon, nakibot mga katodo rung iba na ton yung mga igmanghod, no? Kay, sa latest na ton yung information, naging pabalik, no? Sa area kat Antique, ruray ka nga mga baboy, no? Kay, matapos allegedly ginagpakita it pila ka mga dokumento no kay ito pa natin magkatodo buwan no itabasi nga kung kompleto to banwa itry kang mga dokumento rura to karagatrak nga may bit-bit ka to nga dokumento abi during sa pag-agi una sa border control ayhan mapagagas to matakas to banwa no sa atong gagang magkapulisan no kay kaabuhan banwa no sanding sa pila ka mga information nga naga password itry kang mga baboy ay mga agang-agang nga oras, no? Alauna nga ita aga-aga, mga katodo.
6: Aksyon!
7: No? Nga ginapasood iya sa aton kalaga probinsya katakan. That's why, mga katodo gin siguro, no? Itapila man aton, no? Kabaga kapulisan, no? Aton nga pila, kabaga member at aggressors banwa, sa aton kalaga probinsya takyan, nga mapasiguro, mga katodo, nga uwagid, no? Ita may makagusot. That's why, gani nga, napanuhan banwa, kung nagtaliwan ka nga aga-aga, kahapot aga-aga, ro, raya ka nagatrak nga, nagpagagas to, siyempre, asa pa iniinog at ato mga kapulisan nga nagabantay nga possibly illegal, no? Ruan na kong pagpasood kay asa na ba natin kung kompleto sa dokumento dapat wa uto banwa magpagagas pa sa aton ka mga otoridad naguwat punta to banwa while nga nagacheck pa ruan ato nga mga kapulisan una sa border control sa may barangay pinatwad sa banwa kara Itnabas.
6: Aksyon!
7: So, Rudy, kaya kapon mga katodor mga information, no? Nga ginakaling, no? Ruray kara nga mga na dadakpan o na sasakote sa pila kalaga checkpoint no mga katodo may pila kita ka mga igmanghod no nga nagapabot man kung anda kong sentimento nga man na tanugon yang man narum ginapatuman na to no nga border checkpoint no sa ato kaya mga boundary kung magmakarama lang man dong mga senaryo nga magkaginapo actually daya mga sentimento na mga katodo itaton yung mga igmanghod na ginapaabot mga katodo nga nagapugaw una ruanton ng mga otoridad aga pila ka mga empleyado ita opisina nga natungdan mga katodo sa raya karanga a senaryo nga nga nagkaganabo mga kabyanan nga ginapaabot man itaton nga mga igmanghod partikular sa raya karanga mga senaryo na may nagapabot sa banwa nga man na disappointed gita man na kami na mga katodo. No, ano pa man narumpuos ang padayunon ruray ka nga border checkpoint kung anton magangman nga pagampason rumpila ka mga biyahidor nga uwa nagasunod sa iyo nga ginapatuman iya sa aton sa probinsya katakin kaya makatodo sentimento itaton ka nga mga igmanghod no bangod gani sa pagkadismaya no nga man na ginahibay ganyan man na kita ita iba na ton ang mga probinsya na abangod nga ni magkatodo sa raya karaga mga senaryo. No? Mga katodo, rumpila ka mga violator nga nagasuod mga katodo kaya ang banda. Madali malaman man na magpa-certify na no? Mga katodo nga ASF free. Mga katodo, kaso gali man na kung may una na karaga ginpa-certify nga ASF free, okay lang rayon, apisar. Mga katodo nga may una kita nga ginapatuman, nag-exister, mga katodo nga ginpapaguwa ro aton nga gobernador no nga EO. Araya sentimento banwa itaton nga mga igbanghod. Saray ka nga pila ka mga senaryo mga katodo. Ang nag-observar man sa pinakamanga nagkaganapo. Isipon ka ba yan, no? Grabe rong pugaw, no? Itaton ka mga kapulisan una. A opisina na tungdan, mga empleyado, mga katodo, para lang aga masiguro nga hindi kita igutsan, no? Ita makaruday ka nga mga illegal, o nagpasugod baga mana, no? Itry ka mga baboy, no? Mga katodo, kay based sa information ta, mga katodo, nga ibalik sa probinsya at Antique, kay ibalik ito, saray ka nga sangkapan, no? Mga katodo, ang ito, no? I-quarantine, no? Ita 15 days, hindi pwede, anay, nga ibiyahe. Paano na itong doon, mga katodo, mamonitor? Paano kita kasiguro, nga roto ka nga mga baboy, hindi pa ito madeliver? No? Ita uman, no? Mga katodo, aga gina pabutsag abi, no? Nagaling ko, no? Sa sangka, mabaho nga palm. Una, karoon sa aprobin sa Antique, mga katodo, kay uaman tumatrace kung sino niya, sa aton, sa akyan, na i-deliver, uray karaga mga baboy nga, nga karga kara ita, raya karaga truck mga katodo. Ay mga katodo, ikaw na to na, i-basaw na to, no, may nag-post abi ka, mga katodo, no, may kantanan sa roday karaga, mga nagkaganabo, no, mga katodo, iya sa aton kagapagpagalagad, no, disappointed, bakit pa ipagpapatuloy ang pag-border checkpoint kung palalagpasin man lang ang mga biyahirong di sumusunod sa EO ng pinapasukan nilang province. Tinatawanan lang tayo kasi di tayo marunong pumataw ng nararapat na penalty sa mga violator. Magpapasertify lang sila na ESF-free ang pinanggalingan tapos tiklop na tayo dito sa Aklan dahil takot tayo na mabalikan ng kaso. Ano ito? Takutan? Nasaan ang ipinaglalaban natin? Yung mga sumisigaw na officers ng ano ang nagagawa nyo? I'm sorry. Na-mention na di ka, no? Rupagagan ni Doc Mabel Senyal, no? Mga katodo, but I'm very disappointed at pagod na sa pakipaglaban. Naintindihan ko ang side nyo, but sana maintindihan din ninyo ang sitwasyon namin dito sa border kung saan di na nirerespeto. My heart goes to the staff of Nabas Municipal Agriculture Office. So as the Nabas Police for Patrolling 24/7 napupunta lang asa wala. Todo. Oh, dito naman todo, no? Sentimento manwa, no? Ginapabot itaton ko ng mga igmahod. No, sa roday karaga senaryo, kumbaga, may una ka na kung amat nga nagkaginabubanwa, no? Kumbaga senaryo nga, uwa-unga ni karaga nirespetuar, uaton ka ng mga bantay, nagatiis to mga katodo, itry karaga puwaw. No, mga katodo, kay mahod gani, sa may una kita nga nag-exister, nga ginapatuman, no, mga katodo. So, mangin uwa ka rin tapuhos, no, mga katodo, kung magmakarundaya, kararong mga senaryo. Ang nagkaginabu, mga katodo, no, sa presenting karaga, nga sitwasyon, actually, may maabo karaga baga negatibo nga mga komento mga katodo aga ginapaabot it aton nga mga igmanghod aya sa aton kaga pagpangalagad action kumbaga mga personal nga pananawa ni aton nga mga igmanghod mga katodo nga naga komento man no sa roday karaga sitwasyon aruray karaga para sa ginhambay nga aro pagpinugaw una no it bantay no halin sa mga empleyado abi or empleyada na itatong nga Nabas Municipal Agriculture Office, no, mga katodo, no, kung tanugon, dong sakripisyo. Ah, mga katodo, nga 24/7, ah, mga katodo, pati raton kaga mga otoridad, nga nagabantay una, nagapatuman. Tung ginadayaw natin, mga katodo, rin kaya mga empleyado, ah, nga nagaubra, kung anday kong obligasyon, mga katodo, partikular, no, una karon sa border control, itaban, wag ka rin tanabas, una karon sa boundary, no, itapinatwad, aga, Barangay Santa Cruz. Now at the same time mga katodo raton ka nga magkapulisan. Now kay basi baga nagagaumro ray karang nagapahusot nga mga katodo nagbidaga itray karang baboy nga tugog ro aton ka mga bantay sa border control. No kag hindi ra man una nga bisis kay una karon nga nadakpan. Una karon sa may Banwag at Nabas nagapakita ra mga katodo nga raton nga mga empleyado una. Now kung nga Municipal Agriculture Office ta Banwag at Nabas asin siro, no, mga katudo, sa anda ko trabaho, sa anda ko nga obligasyon, kaibahan, roaton ka nga mga otoridad, kaya hindi man dun madali para sa nga mabantay na ito una. Now, especially, sa gabi, mga katudo, hasta kataga-aga, nga nga, puwaw una, nagabantay rong safety man, Nao itry ka nagabaga empleyado. Nao mga katodo, dahil yung pila ka baga ginapaabot ka nagabaga sentimento. A ita aton karo yung mga igmanghod. Nao mga katodo, iya sa aton ka nga pagpangalagad. Nao kay sa kano sa Lunes, kay basi ko magkabuo kita, no, ita reaksyon, no, sa aton ka nga upbet aklan, no, mga katodo, para nga maipaabot na to, mabatiyan na to, no, yung pila ka baga impormasyon nga anda ko ipabot kay daya mga katodo sa lamba nato no mano naton nga sentimento man no ita iba naton nga mga imangot indi gidron banwa malikawan na og magmasot ma madisappoint tong pila naton ka mga igmangod asa ronday kada gabaga scenario banwa ang nagkaganabo nga kunaman nga pwede man gali no apisan gid abaway pwede lang man gali nga aibalik no mga katodo ano pa man naron pus ang padayununtaro raya karaga border checkpoint nato no nga ginapatigayon sandig sa AEO ko aton kag gobernador.
6: Aksyon.
7: Nao ang sabi nilo ganira banwa no sa gin request man no agin hangyo it aton ang pila ka mga hag racer sa aton nga probinsya Takyan nga hangyoon no sa aton nga probinsya sa aton nga upbet Aklan nga indi anay pagkatason no ruray kag mga border checkpoint. Nao mga katodo. Ah pero kung magmakararong sitwasyon itawgan kun ruray kag mga ana dismayama katodo sa ray karaga bagdag kaginabo karaga senaryo kay kun aton karaga basahon dong pila karaga komento no sa social media banwa indi gid naton sa namba naton mabaso rumpila naton ka mga igmanghod ang nga paabot mga katodo ko anda karaga sentimento kay daya gin basi man banwa no sa pila ka mga nagkaganabo mga katodo nag effort mga katodo ro pila ka mga tagatapan no sa nag-exister nga ginapatuman naton no sandig sa EO nga gin papaguwa it aton karga probinsya no mga katodo pero kun daya nga mga senaryo rung mga padayon mga katodo ay makahambal syempre do aton nya iba nga mga igmanghod nga mangin uwa it kapuslanan mga katodo rung raya kara nga pag-import it aton nga mga kaigmanghuran.
6: Aksyon.
7: Daya ko namat, no? Masakit ba to? Ito namat, makabati kita karabanwa, ita mga komento, ita aton nga mga igmanghod, no? Mga katodo, pero kung aton kara nga tawaan, ita konsiderasyon banwa, aga analisa ron, may una kara nga punto matuod. No, mga katodo, no? So, ginadayaw na to, no? Raton nga mga empleyado. No, kama naman doon, aton kaya mga kapulisan. No, mga katodo, ang mahamba na ton sinsiro sa pagpatuman kung anda ko nga obligasyon. That's why nga ni Banwa, no? Nga nadakpan una ra sa may Banwa kara itnabas. No, kaabo kita Banwa nga mga kaigmanghuran, no? Ay, di ba, gambas ng ligad to. Di ba, na ikuwa mana kara ita nagasugod mana nga alin sa probinsya, ikuwang mana ro supply kara ita bagababoy sa ito kaga probinsya Takyan, hindi mana makasustener. Which is ginpabutsag nagligad banwa no during sa ato nya pagpag-angot no mga katodo sa dati anay no ga vice president ita Aklan Hag Racers Association mga katodo Aklan United Hag Racers Association dawat problema bastante may bastante kita banwa nga supply iya sa ato nga probinsya katakan wa tamaror tamaturan kay doyon man naro nagahalin sa iba nga probinsya doyon man naro nagapatay katon iya sa aton karang probinsya Takyan sa presyo mga katoday naga kwana ro aton karang man marug alaga karita baboy kapin pa sa mga backyard nila mga katodo nga grabe na mga katodo ka naba arong presyo may ganit makara kahit papano hay at nagigigin sarado do aton karang mga border mga katodo control no sa aton mga boundary hay kahit papano hay ito na ba tsaga nga nagbalik no mga katodo rum presyo no sa buhi nagtaas-taas man nga kahit papaano makabawi-bawi man do aton nga mga aggressors sa mga manug-alag itry karaga baboy
6: aksyon
7: no ka di ba nagligad to karaga mga binungan no mga katodo may una karaban wang agi na matansagang no kay Mingko naga masakit ro ray karaga mga baboy no mga katodo sambilog doon sa magin kahawagan itapila naton ka mga manug-alaga no especially yes, sa aton karaga probinsya kara itaaken. So aton ka naman katodog yung presentar na ito, doon pila ka baga senaryo. May kantanan, no? Sa rekrangan naging development, no? Mga katodo, kay sa namban na ton, banwa na unang nagpahaya bilang ka proseso, mga katodo, suundanan nga automatic banwa, daya karong ginahimo, kaya ang bagan ito nga, kung uwa pata, nagpundo man na sanda, mga katodo, hay, Punta gin pabalik yagi sanda, no? Kay ugaling siyempre nagpagagas pa sanda, nagkasuod sanda, no? Ah, nakasuod na sanda iya sa area Karaita, Banwa Karaita, Nabas. Ang may una na lang magkatodo nga proseso nga ginapatuman. Na o mga katodo, sandig kahapon, sa statement it aton nga agricultural technologies, ah, kung Banwa Karaita, Nabas, may kaantanan, asa nasambit ka rin ng mga impormasyon. No, kay Dayaman ka na makatudo kahapon. Abo kita ba na istorya, no? Nga Dayaman dungin apabutsag ka to nga doon manarumangin proseso karon. No, mga katudo, pero mga katudo rong latest karon haigin pa balik gali, no? Mga katudo, ito sa area, it probinsya, it antike.
6: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
7: May 2 minutos banwa na kataliwan sa oras ita ala una. Oy, happy reviewing. No kay Boy Pilok ka Michael Ferrer nga nagapamati sa aton nga pagpagalaga tiway gidta da.
6: Todo aksyon.
7: Ano ang plano kay Sabado man buwas or Domingo man pagkasunod ayon? Wala opisina. Boss Michael Ferrer, no, nagapamati makaron na no, sa ato nga pagpangalagad do no, sa Team Pilok una sa Barangay Mabilo sa Banwa Ita, New Washington.
6: Kapag may balita, may aksyon.
7: Kay Alonso Tamayo, happy viewing, no, nagamonitor man sa ato nga pagpangalagad una sa ato nga mga van driver, no, sa GM's Terminal nga nagapamati, no, yas ato nga pagwaragwag makaron ka nga hapon, siyempre sa Guapo. Ang dispatcher, no, kay Park Barok Distura.
6: Aksyon.
7: Aguna kay nung Janing, happy pamati, ag kay Tonet Alayon.
6: Aksyon.
7: Ag siyempre, una, no, kay Nomboy Cheryl de la Cruz, norong guwapo nga dispatcher. Ita van nga vyay italtabas kalibo vice versa.
6: Aksyon.
7: Nag-monitor, samtang nagapupatungka, magkaroon ka nga hapon, no, nagkaroon sa terminal sa barangay Istansya. No, sa Banwa Italibo.
6: Aksyon.
7: Ang una man, siyempre sa mga taga Sea Oil, Kanday Hard de la Cruz.
6: Aksyon.
7: Maaaring pagpamati sa anong mga kaibahan. Una, may giga Udradlaw. Una, kay Auntie Linda Takuyan, at kay Uncle Turing sa may Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Batan.
6: Aksyon.
7: Maangan-anganda, mapanaog na si Auntie Linda kay may opisina na sa Ubos. Maaumpisa na, maamat-amat na palibot itabaso. Nagabatang-batang siyang kulturingo, nagakwangi kitaon kung gitsako niya CCTV. Nga nag-aalsa, gidandua niya katiilo. Samtag, nagabatang-batang, nagaigda-igda. Mayong hapon, sa kay Uncle Turing una, sa may Sitio Imbis. Sa Barangay Lalab sa Batan, bao daw nami gid nagligad tuang kwan. Nga wa ko nag-inom si ang culturing pagkakita ko sa CCTV. Nag-inom sa itamo choking kay kanamiton galiro ana karon nga sumsuman. Maagang-agang nga panit ita baboy. Akinilaw nga wa ko nga nagkuan man nainganyo man si ang culturing nga mag Summit it magamig nga mutsukin.
6: Aksyon.
7: May ginapon na mega pagpamati sa akong magkasi Mario na sa Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Banwa It Batan. May 3 minutos na katariwan sa oras ita ala una.
6: Aksyon.
7: Oras sa kutkin nyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. So isa ito yung mga igmangod ha, kapingit sa mga mahilig o na magkape dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na itong arong kape nga aton ginainom. Hayrong kape makatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ginrekomenda ginamo ro pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na, sarang nga babakayodong more power sa broadcast center sa second floor kung kasa Isidra Building 19 Martyr Street. Poblasyon Kalibo Aklan.
6: Todo aksyon.
7: No, kay maabot na ito nga mga katodo nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo. Sa anda nga magagawas umpisa nga sanday nag-inom eat more power. Now kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ang nagapamati gid makaron sa Marte family nga magapadeliver naman hinaga it na puo ka box nga more power.
6: May balita, may action.
7: At syempre oras at pagkinyo it San Miguel Pil Pilsen the true global Filipino beer. Sa adon barwa nga pagpanumbalik rundugang pangabalita balikan na ton pagkatapos parit dugang nga mga pahanomdom.

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, Bobby, sige na kong inom, nagbalik sa

0: marami madaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tanggis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Rahe Pharmacy. Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Atavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Dinig po tayo dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Intinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shawi na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix na may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian kong Southphone Gold Coffee Mix na may collagen, kaglota tayo. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugan magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
10: D3 Bio. Ang D3. May Physio. Ang Physio. May D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muting D3 by GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. sa mga butika. GTX 500.
8: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imo sikreto, kapon.
17: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasira ko kukuhon at babyface imaw gihapon.
18: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jenny po ito na mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48? Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aksyon!
21: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 15 minutos, banwa nagkatariwan sa oras, ita ala una.
10: Aksyon!
21: Oy, happy listening ha, sa mataga CBM Pawn Shop, ulakaroon sa Uyotrong Street, na Calibo, France, na nagabaligya it mga Santos, sa likod, it simbahan, kay, o, agsang managabaligya it Santos, no, sa likod, simbahan, kay Kuya Eddie Villarovin, Sima Religious Article.
10: Todo, aksyon.
21: Na sa kay Sir Mike De La Torre nga nagapamati sa man ha, sa mataga CBM Pawn Shop. Wala karon sa Uyotrong no ag sa kay sa mga marbaligya no ita Santos na sa likod simbahan kay Kuya Eddie Villarubin Sima Religious Article.
10: Todo, aksyon.
21: May pagkakapon kay Paring Lionel Valencia no sa Barangay Istansya una kay Kagawad John John Fernandez.
10: Todo, aksyon.
21: At siyempre kay Kagawad Hill Reyes.
10: Todo, aksyon.
21: Una sa Sitso Kabugakan, Barangay Istansya, Calibo, Aklan.
10: Todo, aksyon.
21: Una kay Mrs. Na, no? Mga nga nagapamati, no? Kay Tama Kaluan, no? Rodek Ragabag Azawa, no? Mga katodo, ganing hindi talkansi, karamataga Barangay Istansya, kun si Kagawad Hill Reyes doon na kroning nga opisya.
10: Todo, aksyon.
21: No, kay magwas nga mahugod, mabuot pa mga katodo. No, sa happy listening ha, kay Kagawad Hill Reyes, no, nagamonitor sa anton niya pag-ililiba. Sa ato na nga mga miyembro, ita Malay Municipal Police Station, no, sa Station Drug Enforcement Team, no, kanday Master Sergeant Teddy Dalisay.
10: Todo, aksyon.
21: No, maayday di nga pagkamati, no, aga may gid nga hapon.
10: May balita, may aksyon.
21: Wala kanday Police Staff Sergeant Baklas, Police Staff Sergeant Aranggin, no, ag sa bilog, no, nga team, ita Station Drug Enforcement Team.
10: Todo, aksyon.
21: Kung Malay Municipal Police Station. Ay, si, kung galing, si Police Major Jerome Manahan, no, ito rin mo na assign, no, sa 2nd Mobile Force Company, no, bilang lead platoon commander, no, mga katodo, no, kay mabuhay naman imo, no, nga nagpungko bilang head kong Provincial Drug Enforcement Unit ag Provincial Intelligence Unit itaton ng Aklan Police Provincial Office. Di lang kita sigurado, no, kung nagbailo sanda, no, ni Colonel Gonzales, no, kay doon doon aton nga nabaton, ang information last week nung magabaylo sa Da Swap Sanda aga si Ranagin Buslan, no, ito sa Mobile Force Company arong magapungko, no, bilang head ita aton nga PDEU.
0: Todo.
21: No, mga katodo, no. Yes, ato gagapag ililiba. Magkaroon ka nga hapon sa aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian. Todo action.
21: Sa nabiling na banwan, no, mga minuto ito aton nga pagililiba. Magkaroon ka nga hapon sa aton gagapagpangalagad. Kagina, nag-implementar, no, ita search warrant operation ro aton nga Abatan Municipal Police Station na mga katodo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Luisito Dudoy Concepcion, no, sa sangka palibagay. Una karon sa may Barangay Sungkulan, no, sa Banwa Kara Itabatan na mga katodo nga nagkaresulta, no, nga maaresto ro rekraga sangka 30 anyos kara nga gagaki.
0: Todo action.
21: Na mga katodo nga subject sa rekraga implementation kong search warrant matapos nga makarecover, no, ranton kaya nga mga otoridad itry kaya ginapatihan na nga illegal karaga droga na suspected, no, mga katodo, kaya siyempre ipaidawong pamanda, no, sa laboratory examination for confirmation na mga katodo itaaton kaya mga kapulisan, no, sa aton karaga crime lab na mga katodo bilang proseso, kaya siyempre kung hindi pamanda mapa-examin mga katodo kaya hindi pag-ibang makambay nga doon ay illegal nga droga, no, that's why nga may una karon nga ginabutang nga suspected illegal drugs, no, mga katodo. Kay sa gyapon kaparte ra banwa, no, it nagapadayon karaga programa it anton kaga PNP, no, dai kara mga katodo kay once nga makaabot, no, sa aton kaga mga otoridad dumpila karaga information, no, mga katodo nga ikaw naga-engage ka sa makarunday karaga mga aktibidades silimon, no, mga katodo, yaban-yaban, no, ga posible ikaw maipaidagong kay karong magkatodo, no, sa raya karang implementation kung mga police operation nga ginapatigayon itaaton kang mga kapulisan, no, mga katodo, bukon yamang itiyas aton sa probinsya kara Itakyan. So naging madiliwag kung manwa, no, raya karang pagpatuman, no, pag-implementary ita search warrant kung aton karang batan PNP, no, mga katodo, kaina karang gahon una sa may Barangay Sungkulan sa Banwa Itbatan.
0: Action.
21: May nabaton kita nga nga information, no, alin sa Banwa Itbatan, no, ginagapagutan na, no, nga kung may bagyad gid man, no, ro rekra nga ambulansa ita MDR ali mo batan ang balkoy. Andi kita sigurado magkatodo, no, kun nagapanukot gid man kay may nagpaabot ita reklamo, no, mga katodo, ga pasyente nga kuno ginsukot ita 1,500 pesos sa mga katodo, no, nga gin pick up hambatay ikutan una to, no, sa ato nga taga MDR RMO mga katodo, no, kay may una matabi, no, kita nga mga kabanwahunan, no, mga katodo nga may una mataga charge, no, kung nagagamit kara ita ambulansya di ba nangin ko nila nangin reklamo man anera kung ato nga matandaan nagliligal kara gatuig sa sangkabanwa yas ato nga first second district kung probinsya Kitakyan, no, mga katodo, nga man may gina-charge, no, mga katodo, ay dapat, ito, mga 1,500, eh, baho man ito, pobre man naman ito, mga katodo, ruray ka nga nagpaabot, yung information,
0: Todo,
21: no, nga, bisan kong tama na, bisan 500, nga pang krudo, nga, ay, kahit pa paano man, ay, medyo makaya-kaya pa man na, no, para sa manakamon niya, gahi kahos man sa pagpagabuhi,
0: Todo,
21: no, mga katodo, emergency, ginadaga sa hospital, and then, may una ka nga gina-charge, no, nga 1,500 pesos.
0: Todo, action.
21: Kaya check natin na kung nagapanukot kid man, no, kung may nagiman nga bayad, no, mga katodo, no, sa nagagamit, no, itry ka nga ambulansa, ita ato nga MDRRMO Bantan, no, kay si Sir, nalipat ako, Ted, no, naiyas ako nga punta na itadila, hindi ko pa ma-meet lang partner.
0: Todo, action.
21: Kay Sir, sino na ito, nalipat, ito tagi-iba, yung gig naman nagakaidad, garahon, ha, nagakalipat na.
0: Todo,
21: no, taga interview ay nako one time, no, taga may ina karon niya concern tubaga sa mga ginaaligar to nga to buaya sa may part ita tinagong daga.
0: Todo, action.
21: Ay, kwatrang iusuyon tagaling do na. Friend man gani karon sa Facebook, iko tanan nato, no, kung may una gid man, no, nga bayad, no, or charge, no, mga katodo, kung magamit itaray ka ng ambulansa. Kay may nagpabot ka to, no, itakonsyon kay ina na nagtawag alin sa hospital nga nagapangutana, mga katodo, ayang barta, wangi kita't idea, no, mga katodo, kay siyempre, pag once nga anait mga kabanuan na aray kabuan nato na magbango nag-expectar taro magkatodo nga libre no wa kara itabayan
0: toto
21: aksyon mga katodo dahil siguro nag-awaman dong pamilya nga haman yung sukot sanda itray kraga 1,500 pesos no paggamit itray kraga ambulansa mga katodo nga ginpabot kato nga impormasyon iya karasaan ton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
21: duray ka magkatodo no nga gintataraton kahapon no nga rato ba karaga nagpangtripto sa nagkaragasang kamotorista naway nga nagpauli nagligad ka nga gabi no I think padto kay Tabanwat Altabas no nga pag-abot di karon sa may area kara itabarangay Linabuan Norte National Highway nga ginaaligar to magkatodo nga mingko gintripan sanda itray ka nga sangka rider man no mga katodo aga allegedly para ana to nga hinampas kara ita helmet no rore kara ga driver ita motorsiklo kay tama no kadelikado sa safety no ita aton nga mga igbanghod especially magkatodo sa managauli kara ita gabi no nga halin sa trabaho no ya sa banwa kat kalibo kun indi baga magkatodo ma matapna no ro makarunday kara nga mentalidad no nga basi magkatao no ita piligro no asa pila naton ka mga umagagi no kapingit una no sa National Highway mga katodo, ita raya karang nga Barangay Linabuan Norte.
0: Daw
21: kay tawag kung mga taga-una man sa Linabuan Norte or ano karaga barangay na sakop no kay actually identify naman no ruray karang nga tawo hindi abi maklaro kay na or may gigin forward ka to niya si kapitan no kay nakaabot naman da sa attention no ita barangay no matapos nga mag-report ray karaga complainant ang batangan ni kahapon niya dapat insigida gin-report no sa aton niya PNP sa aton karangalan transportation office no para nga matawaan it nagakaigo karaga disiplina aron nagaobra ita makarodaya karaga mga hilimuon makatodo nga makatao no ita peligro sa aton karon nga mga motorista safety no it aton nga mga motorista mga katodo kapingid no sa managauli itray karaga gabii sa anda karon nga mga pamilya
0: todo.
21: Okay, kay basi ko naka-schedule naman no ga ipatawag no sa barangay na no, mga katodo no ruray karang rider nga na-identify na kay nabuan toy ta video itaray karang motorista no mga katodo aw galing da time may hindi maklaro ruray karang plate number ag siguro sa aray karang CCTV na no, madasig no nga na-identify hay bukod tat manami na no, mga katodo kay tama kadelikado naga-drive ka timot motorsiklo tripan mo't ana no kun una kamat imo sa nano karang sistema nga tripping nga imo karang nga naisipan na no, mga katodo nga makatao kay tapiligro sa aton nga mga motorista nga nagaagi mga katodo sa aton karang mga National Highway mga kaayan
0: may balita may aksyon
21: galing daw kadasig lang mga karang tiyempo kay kung abos na kita banwa no ito tiyempo ya sa ato gagapagpangalagad no sa Biyernes nga edisyon it aton nga pala tuntunan. May 27 minutos banwa nakataliwan sa oras sita ala una. Ako nga po sita banwa tiyempo sa ato nga pagililiba sa ato nga pagpangalagad narong pila karaga balita nga wata magabot wata matatar sa ato nga pagpagayag makaroy karaga hapon. Bantayan sa pilang kabagad using public affairs program itradyo todo sa aklan. Ang kita nga magaliba tinagagad daw sa Sabadong edisyon itaton nga pagpangalagad. Partner naton sa technical side si katodong John Albert De La Cruz. Ako man din katodo naging kaaksyon, magkaroon ka nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon

0: botelya o cans sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na botelya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumat. Isla ka siyente. Kadagabi upod ko sa pagpula. Kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isla ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Ganagapanupos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Ay, ba, 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katudo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 43 minutos yun, nagtaliwan sa oras. It alauna.

0: niya mga sick yung mga tagagali. Welcome sa Biyernes nga edition. Pagpangalagad programang
1: Palaot was.
0: Of course, and still with Jerma Sinadyahon. Grabe. You're beautiful and cute. Tita Lilos de la Cruz. Kumusta mga palangga? Ay, pet sa ama. Pet sa anong kiti o karon? Tabunan, tabi, it mga kotro ato niya kalendaryo. Pet sa dos. Ay, nakapet sa dos. Gawin sa punga ni Toktober na yung dismil. 21 Ay, nako. Ibig sabihin, 80 ilang days na lang ba partner bago mag Christmas? 85? Ay, hindi naman. 83? It's a dos eh. So kung 5 ang dulo, mga 83 no? Anyway, sige. Basta, darating din yan siya. Darating, pero siyempre nagka-countdown tayo. Kahit hindi naman tayo mag-countdown, malalaman nyo naman yan, di ba? Masaya niyo man doon dahil every December 35 December 25 dong ano dong celebration it Pasko yan all over the world. Teka, daron niya petsa para sa Pasko. But anyways, bago ang Pasko since petsa dosin kita baka dito Oktobre, no? Ang bilis talaga. So, sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati, sige lang. Yung iba siguro ginagawin yung itigagas kong oras. Ginakuha ng rin ang mga chimpo sa mga inadlaw nga nagatagaliwan. Nga hindi matapos-tapos rin ang mga trabaho, hindi rin nila alam kung bakit. Grabe taba na, Tita Lils. Hindi ka pa man matapos yung trabaho. Insakto man manarong oras, 24 oras man. Ay! Tanawa ito mayad. Kailangan mo munang i-examine lahat. Baka mas marami kang ginaduhong kaysa sa ginoobra. That's why. Awan na ba sa sangkablog. Marami kang tinambay or marami kang oras na pinatay. Wala kang ginawa. Tapos maniningil ka ng overtime. Ano ka? Tiniswerte. Nagabihan sa trabaho kahit di na tapos-tapos. Diba? Di ba tapos kay... Mas abo para imo nga gala, abo para imo nga siesta, abo para imo nga dohong, abo para imo. Kaysa sa trabaho, tapos sa manukot kat overtime dayon sa kumpanya dahil gabi ikaw natapos, sa gata ni Morne. Gitawang kat oras nga, bilog nga, wagong oras nga, kung ginrabaho, murot na nande. Hindi kita ako magpati nga mag-overtime ka pa, unless siguro kami mga bagay-bagay nga, hindi kita talaga maiwasan na natatapos ng ano na matagal pang matagalan talaga. Depende naman yun sa nature of your job. Depende naman doon sa imo nga klase itrabaho, no? Nga may mga sitwasyon kung amat gidman nga, di ba? Bangod sa, kaya nga depende sa nature it imo nga trabaho. Kung naman yan, ano, mas aburong oras nga, nagagamit mo because depende nga sa nature at imong trabaho and kung mga makaramat ano imong trabaho gid di siyempre deserve mat ano imong ginatawag nga overtime pay pero kung do yun nya nagtinuhong ka bilog nga adlaw and then kat may ginapaobra kimo abutan kat gabi ima demand kat overtime para hindi naman tama. Huwag mo na comply within that date kailangan mo isubmit within to date eh. Ay o oh, te nag ano ka nag-siesta ka. Nakipag-chismisan ka pa sa katrabaho mo na para imo nga oras nga magpinangapi ka, magkonsiinsiin pati mo kung watid-watid, raya-warya, kati masunod sa pisina. Para imo nga trabaho, pero nakabinbin, tapos, at ginapag-comply ka kung nakinhanggan yung within the day. Mamba ka, i-overtime mo na lang kay wak mo na tapos, sige na, hindi tinunto. Ay, nako! Sige, sa ato nga mga suki nga mga tagpamati, once again, welcome sa kapagpangalagad. Makaroon nga adlaw, it, Biyernes at kapagpangalagad, petsa dos sa bugan ni Oktobre Dagundes Mil, 21 petsa dos na, on oh, sunod na, ilang ano naman, November na, December na, ay, nako nga naman talaga. Sige, kay, although, ang iba, parang, papagana ko naka-decorate sa body ko na. Asa ka ba? May oras na ba talaga titelos na hindi ko rin? Awa, igtumad nga po na ako yung mga Christmas lights na kabutang isang payag. Apas hindi. Ako ito i-check kung okay para mga bumdilya ka to. Imamor ako niya pahayagon ito. Mano, oh, di ko kinahangan siguro nga magbakal pa. Ay, pwede mo to kung gahayag pa. Nag-igpat-igpat pa mani mo. Tiin mo lang ana ito eh. Pero kung medyo makaluwag-luwag at sangkiri, tidugang-dugang nga medyo mas naman namin. Di ba talaga mo, tali mo rin bagay nga may mga Christmas lights kung kabila na pagpahinga lupo nung Christmas. Medyo buhay na buhay matana, no? Medyo po kung matana, it masubo. May manami matana, matana akong kung gabi, eh, matana. Ay, syempre, kay, nakikita matana mo parang buhay na buhay yung mga ilaw. Iba matakiri yung mga feeling, pag wakaroon na imo nga palibot, it bagay nga mahayag. Tapos lalo pag, pag makarangari nga, season, it Pasko, nga, itan matanimo ro imo nga palibot baga nga medyo ma-feel gid matanimo rong spirit of Christmas because of the decorations sa mga sa mga Christmas decors nga makita nimo sa mga panimoy kasi mo kani di na masyado no buhat masyado mako ro mga tawo pagabot sa ginatawag nga dekorasyon mas okay lang man okay yung kadar may una nga Christmas lights yan pero katotana abe no parang gaabot pa rin September nga may mga nakasabit na ng mga lantern, mga DIY nga mga lantern. Oo, may mga nakasabit yung anak ato. And then, oo, manami matarap ko. Pero syempre, kay hambang tagani nga nag-evolve man ang ato nga kalibutan, nagabag-uman rin ato nga mga pa, ato ba nga mga gusto, ato nga mga hilig, rin atong gusto kato, hindi na natin gusto ngayon. Di ba ga John, ato niya mga hilig ka, mga paborito na ato kato, hindi na natin paborito ngayon. Noong kabataan mo, paborito mo mga matatabang pagkain, ngayon tumatanda ka na, gusto mo lang gulay na lang. O di ba, nag-iiba? Kung noong kabataan, gusto mo gala ng gala, pero ngayon tumatanda ka na, gusto mo sa bahay ka lang. Kung noon, gusto mo yung maingay na paligid, ngayon gusto mo yung tahimik, yung narinig mo lang, ruhuni, ng ipis-pis, agagangis. Sirom-sirom. Rila ra imong gusto nga matian makaron lalo ko nagkakaedad ka na rin ra imong mga rin mga tripping mong makaron yung parang serenity, tranquility, bang tahimik bang may talaga yung bang ayaw mo nang magaslaw ng mga ingay, di ba ga? Wakaw na ilait ng wakaw na ilait yung ingay na parang hindi na maganda sa iyong pandinig. Habi ko nga ka noon ng kabataan mahilig ka sa gala, mahilig ka sa, basta mahilig ka sa mga maiingay na mga lugar, mahilig ka sa mga pagkain na mga masasarap, or basta, siyempre kabataan mo pa, pero nung tumanda ka, lahat ng yun, nag-iba. O ayaw mo na nung maingay, ayaw mo na yung mga matatabang pagkain, gusto mo na lang mga lapwa-lapwa, laswa-laswa, gusto mo na lang mga nilaga, mga ginigapuhan, mga dalhog, talbos, kaya mga nilagang ukra. Gusto nila yung mga salad-salad, yun lang na ang palaya noon. Ayaw mo kumain ang palaya kasi mapait. Pero na ngayon tumatanda ka na, na marami palang benefits yung ang palaya, lalo pag kinakain mo siya ng hilaw. Gusto mo gawing salad, o. O, diba? Nag-iiba talaga yung ating gusto, nag-iiba rin ato niya hilig, habang tayo po ay tumatanda. So noon, mga tao ka ito pa nag-panghilapon rong pagpahilangok rong Christmas. Hay kanya-kanya nagsabit ng mga parolian lantern yung gawa-gawa lang nila sila nung gumagawa, 'di ba? Ng mga lantern at then do mga kami kato ay nag-aagto sa suba or si inyo lang makabuit mga sanga-sanga bugang ray kahoy nga yung marami siyang sanga. Yan. Ramon niya ginabuo ka takot mara. Abo kita mo niya mga nakasanga-sanga-sanga. Yan. Ramon kita nga ginabuo. Ginabuo Christmas tree. Tapos amon daw niya baluton imawit wax paper. So amon po ginapa-curl-curl. Amon po ginagamit niya pang-curl ka ito. Mga kugumbas ako na ano ang ginagamit nga mga curl ng imaw. Sa kamay mo ibudbud. O idikit doon sa mga sanga-sanga. Oh. Diba? With effort talaga noon eh. Ngayon maraming mabibili ng mga Christmas tree. Pili ko lang may maisot, may mabahol. May pinakamabahol. Panamin namin, wala mga decorations. Mahal din ah. Isipin nyo, mahal din ang mga pang Christmas decors makaroon lalo sa mga Christmas tree. Pero iba, may mga themes and the every year. O last year, ano sila? Kung ano yung color, theme color nila. Theme color and then This year, iba na naman ang gustong kulay. Okay, lang ko gina... Yung iba kasi ginabudgetan, ginabatanadar, andang nga mga anong haron, andang nga mga Christmas decorations sa panimagay. Pero iba nagiging panata na kasi nila yan, no? May kanya-kanya matabi nga... Alam mo, may kanya-kanya matang mga rason or hilig rong tao. Pero iba nagiging panata na nila na every year meron talaga silang ano, theme colored or theme sa andang Christmas tree, ano magiging decorations, ano magiging tema, at andang Christmas tree makon, gaano lang siya kaliit, gaano siya kalaki, mga ganun ba? Ay, naku nga naman talaga, Sarah, all, no? Pero syempre, kita nga mga kubos, kita nga mga pabrihay. Gusto man ko tanato niya magbinakaron kita, pero... Siyempre, kailangan mo rin naman gumasa siya kasi ng mga decorations makaroon. Although yung iba nag-amat-amat na kahit pag-abot kit ng ano karano, lalo naghahingalupon dong Christmas, nagabahay man dong mga bagaligyaon, lalo pag may connection sa Pasko, no? So, rumadahog guman kara, Christmas lights, yan. Disco lights. Pang decoration sa sagunit ba ni mga guys, sari-sari na. Sa bagay, makaroon online, grabe na, no? No, mga, may mga ano, kung ano ka lang, kung talagang, kung sundun lang itanin mo, naka-sale makaroon online, pag-abot rayang, ano, mga Christmas decorations. Ay, naku, ayawan ka. Ayawan ka, get order it, add to cart. Puro ka lang add to cart, hindi mo siya ma-check out. Hindi mo siya ma-place order. I-add to cart mo na lang, hindi mo place order, kaya nagaginatansya mo ko. Daya nga date mo maabot. Kung marakot puwarta ka, try nga date, basta susunod yun lang. Ay, di, add to cart mo lang para i-check mo rana ng date of delivery, no? Kung kailan mo i-deliver ng i-deliver kay mga pag-deliver kay mo, available, may kwarta kang tambayad. So, doon lang ako ni ginobra. Oo, i-add to cart lang, add to cart. And then, syempre, check ko, no? I-review ko doon ang add to cart. Kung medyo rana ng date of delivery, medyo kahit paano may ginasahan ako ng pambayad, saka ko siya i-order. Eh, kabutlay, kaya nga nag-order ka, wakang ginasahan niya kwarta sa date of delivery. Hindi, ano mo lang, canceled mo. Di ba? Medyo, kung naman kaguoy mo, di ba nga rider? Pero actually, yung mga rider naman iyang mag-deliver sa opisina. Talagang ano na namin. Sila na mismo ang nagsasabi niyan, ma'am, ano to, i-cancel na lang kasi ano ito eh. Online, hindi siya yung sa mga app or what. Alam na nila yan. May instruction na agad. Pag sa ano yan, pag sa ibang ano, sa mga social media lang na mga ano, na mga orders. Sila na mismo nagsasabi, ma'am, i-cancel na natin ito kasi ano, galing ito sa mga ganito nga. Sabi ko, okay, sige, no problem. Ay, naku ka naman talaga. Sige, Ana, istoryahan mo na natin doon. Kaya siyempre, haba ko gani nga, imagine, no, October na, no? Kailan lang, ha? Sabi ko nga, September 30. Kailan natin yung September 30? Wednesday. Ngayon, Friday, October 2 na. So, isipa, baga kung gaano siya kabilis. Although, sige, hambaga din natin niya. Minsan, ikaw hindi mo na mahabol sa bilis ng oras. Sa bilis ng panahon talaga, hindi mo na mahahabol yung mga, ano no, parang hihingalin ka talaga sa kakahabol. But, sige lang kayo, wala tayong magagawa. Lumipas na yun. Tomorrow is another day. tomorrow is another day. Yun man kita eh, di ba? So, importante ka, ang katon, mga palangga, nga, ano lang kita, take it easy lang. Kay, di ba kita masyado gid nga magginagas sa mga, sitwasyon, baga nga, hindi man natin kayang gagson, kaya puon ka man, no, gauyon ka. Kapareho lang din yan sa mga taong ayaw sa atin, wag nyo nang habulin. O, di ba, naipasa ko yun. Ay, tuod man, hay man paginagas ay di ba nga, John? Bakit ka maghahabol doon sa mga taong ayaw naman na sayo? Di ba, it's a waste of time. Kung ayaw nila, edi wag. O, kung ayaw nila, di wag. Kung ayaw nila sa'yo, edi wag. Kung ayaw mo rin sa kanila, ikaw na yung umiwas. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon o pagkakataon sila ang umaayaw sa'yo. Minsan, or madalas man mangyayari sa inyo, or parang man niya nagkanabukin yung may ginaayawan man ka mga tao because may nakita ka mo na parang hindi naman talaga siya worth it of your time, of your effort, of your love. Siyempre ka mo man mismo nung nag-OCE pamaagi na palang... Diba? Ikaw na mismo, sarili mo, ikaw man mismo nagapalayo, nagapagayo ako imong kaugalingon sa doon yung mga tao. Ay, diba? Nag-aksaya ka lang din yan ng ano, sayang. Sayang yung mga oras na kung pwede mo namang maibigay yun sa iba. O, diba? Haman abit mag-inano ka? Haman abit mag-chinaga ka't imo sa tao nga hindi mo man lang ma-feel na nag-e-effort for you. Ay, di doon ka sa taong nagpapakita ng effort para sa iyo. Oh, rong oras na ginatao mo sa mga taong hindi naman hindi binabaliwala ka naman or hindi naman nag-e-effort sa iyo, yung pang parang taker, take ng take lang naman siya sa mga alam mo yun, sa mga binibigay mo in kind man yan or like oras or attention mo, tanggap lang naman siya ng tanggap in return, hindi wala ka man lang napapala. Hindi naman asin, 'di ba? Di sabi ko nga eh, pag mahal mo yung tao, hindi ka naman talaga nag-expect na in return, ganun din yung ipakita niya sa'yo, iparamdam, na same intensity kung ano yung feelings mo sa kanya. But syempre, bilang tao, we're also expecting na kung ano rin mong ginapabatsyag sa rin niya tao, in return, ipabatsyag mananaki mo para medyo, di ba, ma-feel mo man that you are really important, you are really valuable. Diba ka, may unak na importansya, may value ka man ka na. Pero kung ikaw lang naman din ang nag-e-effort, nakakapagod din yun. Magaoy kaya. Magaoy nga ikaw lang rung... Alam mo yung sa sarili mo na ano, na hanggat kaya mo sanang gawin ang mga bagay, na alam mo rin sa sarili mo na gusto mong gawin because you love that person. Pero dahil na-realize mo na ano ba yan? Kailangan pa talagang ako lang palagi? Hindi ba pwedeng siya din ang gumawa ng effort or paraan or gumawa ng move na para maiparamdam din niya sa akin that I am important to him, na ano din ako, worth it din ako ng oras niya or ng attention niya. Although hindi ka naman nagdi-demand kasi actually mag-example it iba. Ako personally, I'm not a demanding kind of girl or woman. Hindi ako klase it babae nga nagadi-demand ako like kung may akon abing karelasyon, nagdi-demand ako ng oras, nagdi-demand ako ng attention, dahil hindi ako ganun. Kasi naniniwala ako na once that you are really important, kung importante ka sa tao na yan, kung mahal ka ng tao na, hindi mo kailangan naman mag-demand eh. Kusa niyang gagawin yun. Kung mahal ka niya, kung importante ka sa kanya, kusa niya yung gagawin. Hindi mo kailangang i-remind siya. Hindi mo kailangang sabihin kung anong gagawin niya para sa iyo to make you happy. No! It's a big no. Kung gagawin niya yun because, gusto niyang gawin yun because ganun kakahalaga sa kanya. See? Dapat ganun. Kaya ako, nag-o-open up lang ako like, halimbawa, pag hindi ako komportable, like, may ginasilosan ako, sinasabi ko talaga yan. May iwa ako na ilaan, sinasabi ko yan. Hindi yun kind na nagdi-demand ka na dapat, hindi niya dapat gawin yan. Sabi ko, ayoko nang, raya nga mga bagay akon nga ginasilosan. Raya nga mga bagay wa ko na ilaan. Now, kung ginplaster ko ron kanag, hindi niya ginawa, hindi ko yun sinabi na wag mong gawin. Diba? Why? Hindi yun tama na sabihin mo, huwag mong gawin yan kasi nagsiselos ako. Huwag mong gawin yan kasi hindi ako komportable. Hindi ko sasabihin yung ganun. I-plaster ko lang na, pag ganito, pag ginawa mo yan, hindi ako komportable. Pag ginawa mo ito, magsiselos ako. Hindi ko i-plaster ko lang. Depende rin sa kanya kung gagawin niya or hindi. Kasi di karunin mo ma-test yung tao kung talagang importante ka kana. Hindi mo siya kailangang diktahan. Hindi mo makinangan niya turan kung ano himuon na. Diba? Unless naging siguro kung... innocente, ignorante, ginaklasita. Pero kung hindi naman, no need dyan. No need na diktahan mo imaw. No need nga turan mo imaw kung ano rong ayaw mo. Kung, basta i-plasa mo lang, ito yung ayaw ko. Depende na yun sa kanya. Depende yan sa iyo kung gagawin mo or hindi. Kasi dyan ko matitest kung talagang importante ako. Di karon ko matest kung ginavalue na na ako. Kasi kung sasabihin ko na wag mong gawin yan, di ba? And then, ginawa lang niya yun because sinabi ko, hindi ko masasabing totoong love niya ako. Ha? Kasi ayaw lang niyang, maybe ayaw, gusto lang niya akong sunod because magka-relasyon kami. Pero hindi ibig sabihin no na wala na ito ginobra dahil Ha? Dahil ayaw ko. Or ginobra na na to because na-feel niya na, di ba? Wala na to ginobra dahil ginusugo ko. Hindi iba yon. Mas mayad nga ginobra na naros ang kabagay na ayaw mo na hindi mo siya dinidiktahan. Tama man, John? Nga wa mo imo ginadiktahan, wa mo imo ginasuguan, nga hindi pag-ubraharon, kay wa ako naila. E plaster mo lang. Ako kasi ganun ako. Plaster ko lang. Oh. Pag ginawa mo yun, magsiselos ako. Pag ginawa mo yan, mas sasama yung loob ko. So kung gagawin niya yan, big sabihin, hindi ako ganun ka-valuable sa kanya kasi ginawa niya eh. Pero hindi ko siya inutusan na huwag niyang gawin ah. Iba yun yung sinabi mong, huwag mong gawin yan kasi nagsiselos ako. Huwag mong gawin yan kasi ayaw ko. Yan. Iba yun. Kaysa sabihin mong, ang ganyang mga bagay, pinagsiselosan ko yan. Ayaw ko ng ginagawa na yan kasi hindi ako komportable or basta ayaw ko ng ganyan. So, depende sa kanya kung gagawin niya or hindi. Bibigyan ko pa rin siya ng free will. Depende sa kanya kung gagawin niya or hindi. Kasi sabi ko nga, di karon nimo matest. Roana ng bagatsyagon isang katawo. Kasi kung talagang importante ka at mahal ka niya, hindi niya gagawin yung mga bagay na ayaw mo kahit hindi mo sasabihin. Nagets nyo? Iba yung nagdi-demand ka at iba naman yung ano mo lang, nililay on the table mo lang yung ayaw mo. So, depende na sa kanya kung gagawin niya or hindi. So, ibang usapan yun. Kasi pag nililay on the table, malaruin mo nga mga ruin mong wala ilaan, di ba? Magdidepende na rin sa kanya kung himuon pa na na or hindi. Oh. At least, di ka rin mo matest, di ba? Di ka rin mo matest, Roana, ng bagatsyagon isang katawo. So, ako personally, sa matuod lang, gano'n ako gamba nga, hindi pag-ubra, ha? Mali palagi siguro sa mga bagay na talagang nakakasama na rin naman sa kanya, di ba? Siyempre, may concern ka man. But still, nagkapakita ka't concern mo. The final decision pa rin yun sa kanya. Diba? Kahit sabihin mo pa yan na huwag kang masyadong uminom ng alak, huwag kang masyadong magpuyat, huwag kang manigarilyo kasi masama sa kalusugan mo yan. Ipapakita niya yun sa'yo kung kuruin mo nga paghamba ka na is because you concerned ka sa health na because you love him, okay? Or you love her. Kung inaisip na rat maya doon niya, ginhamba mo doon because concerned ka, nagkakabaga ka saan ikamay itigawas, nagadepende na rin yun sa kanya. Kung ipapakita lang niya in front na hindi niya ginagawa yon dahil ayaw mo noon, dahil sinabihan mo, depende pa rin yun. Pero kung talagang ayaw kanyang sundin, behind your back gagawin niya yan, maninigarilyo yan, iinom ng alak niya. Di ba? Gagawin pa rin niya yan, behind your back. Kasi, ganun naman talaga yung tao eh. Kaya wag kayong, may mga bagay na hindi nyo naman kailangan magiging diktador sa inyong mga karelasyon. Even your husband, or even your wife. Kasi di karunin nyo man matest kung gaano sila kung mauno nanda ginapanindugan, doong andang commitment kimo. Diba? Kasi nakakaano naman yun, nakakatawa na nakakainis na pinagbawalan mo nang manigarilyo. Kaharap ka, hindi nga nanigarilyo, but behind your back, ha? Medyo tambotcho araanang nga kwan. Medyo tambotcho araanang nga sungad, it's manigarilyo. Although, hindi lang ikaw ang niloloko niya, even na ang sarili niloloko niya. Pero iba pa, dyan mo kasi talaga matitest, sincerity it's ang katawo, Kimo. Kung ginawa niya yan, kung nagbago man siya, not because yun ang gusto mo. Nagbago siya because gusto niya. Okay? Gusto niya na magbago kung sa anumang dahilan. Kung ikaw man ang naging dahilan, subit. Pero kung yung dahil na inutusan mo siya, gin-threat mo imaw, sige, ubraharin ko yan, iima, break ko lang kita. Di ba? Yung kintrat mo, hinadlock mo iba ka, break ko na para kita, total, wag ka man kapamati ka ko na. Hindi, hindi yan. Wala yan, wala epek yan. Hollow lang ang magiging ano niyan, magiging reaction niya na, sige lang muna, pasugtan ko lang, anaya, di mana imaw dahi. Pero mamagbuhay-buhay ko man doon, eh. Balik na naman sa dating gawi. That's what I meant, okay? So, doon yun doon kinambag, pag nananawalanggangang, hindi ka magiging diktador. Hindi ka magiging masyadong demanding with your partner, with your karelasyon. Because, actually sila yan, may mga kanya-kanya rin sila nga ano yan. May mga kanya-kanya isa sa pagsabihan nyo lang, i-remind nyo lang, padumdumon nyo lang, pero don't demand. Sa totoo lang, gid, no? Kasi once nga nag-demand ikaw, it's either mapu-frustrate ka, no, sa magiging outcome. Once nga mag-demand ikaw, okay? Kasi once nga mag-demand ikaw, may tendency, gitanang, ma-frustrate ka eh. Why? Kaya may tendency na hindi niya yung gagawin kung ano yung dinidemand. Kaya ako, hindi ako mahilig mag-demand. Kung ano lang yung kaya mong gawin, sige lang. Kaya ganun siya eh. Hindi mo siya gin-boyfriend, hindi mo siya gin-girlfriend, hindi mo siya gin-pakasalan, hindi mo siya gin-asawa. Dahil gusto mong baguhin yung pagkataon niya. Hayaan mo siyang siya mismo ang mag-desisyon na magbago ng sarili niya. Hindi ikaw. Kung ikaw man ang maging dahilan ng kanyang pagbabago, because saan ang sarili, saan ang kaugalingon, nag-desisyon tayo mao, with finality. Nag-desisyon, with finality ha. Nag-desisyon tayo sa sarili niya, ang pag-uhunta na ng sarili na. Not because nga gusto mo, no? But because gusto niya. Mas maganda yung kung nagbago man siya because gusto niya. Not because nga gusto mo kasi natatakot siyang i-break mo. Hindi dapat yun. Hindi dapat ganun. Hayaan nyo sila. I-guide nyo lang. You are there to guide them, hindi to demand or to be a dictator of your wife, of your husband, of your boyfriend, or of your girlfriend. Kasi once nga mangdikta ka, magdemand ka, magiging plastic yan siya, magpipretend yan. Magiging pretentious yan siya, magpipretend na kesyo ganito, na, di ba? Ano na siya, nagbago na. Wala yan. Lalabas at lalabas, pero totoong kulay niyan pag nagpipretend lang. Kasi nagdi-demand ka eh. Yung pag yung meron siyang, alam niyo yun, may ana nga ginaisip, may ana pag nga ginakahadlukan once nga hindi niya gawin. Kasi, although mahal ka niya, pero may, syempre may mga sitwasyon kung amat nga, hindi man nimo ma, kumbaga di ba, may mga sitwasyon kung amat nga, lalo pag bago pag idyamang ka mo nga magkarelasyon, or bisan matagal na rin naman na, nagkasanayan na rin naman kamo sa kada isa ka, so parang, andyan kasi yung mga time na nanghihinayan ka once na because hindi ka sumunod sa gusto niya, nag-break ka mo, parang nanghihinayan ka rin sa mga taon, buwan na nagsama kayo na mag-boyfriend kayo, magka-relasyon ka mo dahil sa katigasan ng ulo mo, dahil hindi ka sumunod, gin-break ka. So parang kung ganun rin magiging anong, ha? Kung makaroon rin magiging scenario because nagbago siya dahil yun ang gusto mo, hindi yun genuine. Sa totoo lang, hindi totoong pagbabago yun. Kasi ang totoong pagbabago coming from the person talaga na gusto niya talagang magbago. Diba? Bisan man yan, iwat ka nila. So, gusto niya, kung gusto niyang iwan yung paninigarin niya, pwede niyang gawin yun. Nag-gets niyo ako? Kahit wala kang girlfriend, kahit wala kang boyfriend, kahit wala kang asawa, kung may gusto kang baguhin sa sarili mo, kaya mong gawin yan because it needs only determination and discipline to change yourself for better, for the better. See? So, hindi mo kailangan na magkaroon ng karelasyon o ng asawa para magbago ka. Hindi mo kailangan yan. Kasi ikaw mismo sa sarili mo. Kung talagang determinado kang magbago, kung ano man ang gusto mong baguhin sa sarili mo, for the better, ha? Mababago mo yun. So, di ba nag-gets nyo ako niya point? So, ang pagbabago, dahil yan ang gusto ng karelasyon mo, fake yan. Mag-fade yan. Mawawala yan, babalik ka sa dating gawin. Unless, kung ikaw mismo, sa sarili mo ang nag-decide na magbago, baguhin yung mga ayaw mo rin naman na nagawin ng sarili mo. So, di ba? Na ano? Na-gets nyo ang ibig kong sabihin? So, wag nyo kayong masyadong demanding. Huwag kayong masyadong diktador sa mga asawa, misis, mister, sa inyong boyfriend, sa inyong girlfriend, kasi walang mangyayaring maganda kung magiging diktador. Kahayaan mo siya! Kung gusto niya magpakamatay, magpakalasing, go! Oh, kung masayra na re-epekto, sobrang kalasingan. So, masayra na re-epekto, sobrang pagpanigarilyo. Ma-realize niya, he or she will realize. Huwag na lang na mag-asawa para di madiktahan ka, nerd. I don't know kung mayroon pang mga babae o lalaki ngayon hindi diktador sa kanilang mga karelasyon. Sa totoo lang, ako siguro isa doon sa hindi diktador. Oo, kasi diba, maisip mo, bakit mo ka nga didiktahan yung tao? Kasi may isip na rin naman, nagkakilala kayo, may mga isip na mamahaba na yung mga buhok nyo, no my God. Diba? Nagkakilala, nagkita kayo! May mga buot yun ka mo! Tama, maglinawan na lang. Ay, naglinawan. May mga buot yun ka mo, oh! Iba nga ni Ubanon. Nagkililita ka mo, Ubanon ka mo, natubuan ka mo at mga wisdom tot! Nagkililita ka mo. Bakit mo didiktahan? Kung ano yung ayaw mo, wag mong gawin yan! Ayaw ko yan! Ayaw kong gawin mo yan! Oh, kung gawin mo yan, break na tayo! Ay, eh? So do you think it's a healthy kind of relationship dong inyo nga ginabuild nga ano? Diba? Ha? Huh? Ano nga ito? Inyo nga ginabuild nga daywa? Hindi gidi. See? So, hopefully, sa mga nagapamati nga may mga karelasyon, reverse nyo muna kung nagiging diktador kayo ng mga nakaraang mga taon. Ante, nakita nyo naman yung resulta, di ba? Bisa nagapahuor imo nga boyfriend. Bisa nagapahuor imo nga girlfriend. Yes, mapahuulang gidman tana ron. Para matapos na yung argument. Matapos na yung usapang ayaw na rin naman yung humaba. Okay. Sabihin niya na okay. Pero at your back, sa likod mo niyan, gagawin pa rin niya kung ano yung nakahiligan. Why? Kaya ikaw lang naman na may gustong gawin at baguhin yun. Ikaw lang naman na may gusto nga baguhunan sa sarili na siya wala. Di para matapos ang argumento, mapa-okay lang, iba kayong pasugot yun lang eh. Para matapos sa yung istorya. Pero sa utak na, base, may body cam kagagagin kabit ka na mamonitor mo, imambisan raan nga pag-utot. Diba? Yung sabi ko sa inyo, asawa mo man yan, bisan 50 anyos pa ka mga mag-asawa, hindi ako pagsugiri nga kilalang kilala mo na yung asawa mo. Why? Eh, di ka naman mind reader. Bakit? Alam mo ba yung tumatakbo sa utak niya? So, sa loob ng 50 years na inyong pagsasama, sa sagot at 5 dekada nga nag-iba ka mo bilang mag-asawa, once ba na nabasa mo kung ano laman ang utak niya? Di ba? Hindi. So, ibig sabihin, hindi mo siya kilala. Kilala mo, siguro. Kilala mo, amoy niya, na-immune ka na. Mabatian mo rin boses niya, kilala mo siya. Di ba? Tunog ng lakad niya, malalaman mong siya because sa 50 anyos ba naman niya nag-iiba ka mo? Pero yung laman ng utak niya, nalaman mo ba? Oh, yan yung doon mabaho nga pangutana nga alam ko. I don't know kung may mag-dare nga may magsabat ka kung ay nako tita Luz, takbo mindset ang asawa. Sa yud ko tamarak kung ano ra dagagan ka utak. Nemoron. Di ba? Nemoron? Sayid mo? Opo! Ano ka, why? Mind reader ka? Kakaloka? Kaya wag ako. Wag ako yung sabihan mong kilalang kilala mo.

0: at manami raw impact sa atong lawas.
1: Pwede ba makausap si Sir Ro?
2: Sabi ni Dr. Sol, nga ako si Seth, tsaka yun.
3: Okay, one, before, siyon po ninyo.
2: Siguro
3: ninyo.
2: Sabi nila,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at digda sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pangkalahatang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
2: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome sa ating mga palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Tawag po sa ating mga numero at tayo po ay live na live na rin na napapakinggan sa ating mga Facebook Live. 0969-226-9623. Ito na ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan.
1: Opo. Si Sir Boy nga ito.
0: Yes po, nanay. Sino po ito?
1: Romerens Pharmacy po, Rojas.
0: Rojas, Romerens Pharmacy, tama?
1: Opo.
0: Romerens.
1: Pupunta ka dito, Sir, sa Rojas? Hindi.
0: Ano po yun?
1: Pupunta ka dito, Sir? Lumarota ka?
0: Hindi po. Yung mga deliveries po natin yung napunta po dyan sa... sa mga lugar, dyan po sa Rojas City. Bakit po, ma'am?
1: Sir, ano to? Sa Rojas Isabela po tayo.
0: Rojas Isabela. Okay po, sige po.
1: Opo.
0: Ano po yung concern po ninyo, ma'am, sa ating programa?
1: Nagde-deliver ba kayo dito, sir, sa ano natin, sa Rojas? Kasi gusto ko umorder, sir, dahil narinig nila na meron daw sa dito sa akin na rice coffee. Actually, wala akong stocks.
0: Mm-hmm.
1: So gusto ko sanang umorder kung nagde-deliver kayo dito sa Rojas, Isabela.
0: Okay po. Ito po yung pwede po ninyong tawagan, ma'am. Bibigay ko po sa inyo ang number. Kayo po yung tumawag sa kanila. Ito po yung number ng ari po namang deliveries. Gusto niyo pong kunin? Babanggitin ko po. I-save po ninyo.
1: Sige sir.
0: Meron po ba kayo diyang meron po ba kayo diyang ballpen at papel?
1: Meron po, sir.
0: Okay, ito po yung number 0920.
1: Opo.
0: 929.
1: Opo.
0: 66.
1: Opo.
0: 57. Pakiulit nga po, pakiulit nga po.
1: 0920. 9296.

0: pa-deliver ng ating po namang rice coffee. Marami na po bang naghahanap dyan sa Romerens Pharmacy ng ating rice coffee?
1: Opo, sa itong araw na ito, nakatatlo na ako. Kaya buti na lang kanina, sir, sabi nung isa kong customer, kasi nga, hindi ko naman alam ang number ninyo. Sabi niya, ma'am, tawagan mo nga, may number sila sa akin. So, binigay niya yung number. So, very yung good. Kanina, si sir yata ang, ano, ang natawagan ko. Tapos, pinasa niya ako sa iyo, sir.
0: Tama po yun. At so, yun nga po, mas maigi po na matawagan niyo po yung mga numerong na yan na binigay ko po sa inyo. Sila po yung magsasabi po sa inyo ng proseso kung paano po kayo makakapagpa-deliver dyan. At maraming salamat po dahil tinutugunan po ninyo yung panawagan po ng ating mga kababayan. Malaking tulong po ito sa kanila. Dahil,
1: opo, sayang kasi sir eh. Sayang eh. Marami nga akong napapalampas. Sayang.
0: Opo.
1: Kung meron na sana ako kanina, o di paulit-ulit na lang sila sa akin, boy, bilik.
0: Yes.
1: Narinig kasi nila na parang meron daw dito sa Romerings Pharmacy. Eh wala opo naman silang mabili sa akin.
0: If ever po ma'am na kayo po ay maging official na distributor ng ating po namang produkto, babanggitin po natin yan na every time sa ating po namang programa, kaya mas madali po kayong malulukit dyan ng ating mga kababayan. Magtutulungan po tayo para po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng kagandahan po ng kanilang kalusugan kasi nakakatulong po ang ating rice coffee. Kaya nga po hinahanap po nila. So maraming salamat po.
1: Tawagan po sila, sir.
0: Yes, tawagan niyo po sila. Maraming salamat at kung sakali po, ma'am, balitaan niyo po kami kung ano po yung naging usapan po ninyo. Kung talagang mag-deliver na kayo dyan, mas maigi po na, diba, madideliveran na kayo dyan, mas maigi po para maging magkakasakasama tayo para po naman pa, sa ating mga kababayan, matulungan po natin sila. Thank you. Maraming salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Opo.
0: Mga kaibigan, yan po ang isa po sa mga butika dyan po sa Rojas Isabela. At marami na po ang bumibili po o kaya naghahanap daw po sa kanila ng ating po namang produkto. Maraming salamat po sa mga taga Isabela dahil yun nga, talagang dumarami na talaga yung ating mga kababayan na umiinom po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po,
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po ito? Sino po ito?
1: Si Elmar Urbano po. Isang matiterapist po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elmar C. Urbano po.
0: Elmar. Tama po, Elmar?
1: Elmar B. Urbano.
0: Elmar, okay po. Elmar, okay. Taga saan po si Tatay Elmar?
1: Isa po kong message po, nagtatanong po. Ano po ako, dito po sa Barangay Ligay, Odjongan Romblon Center dito sa Tablas.
0: Odjongan Romblon, okay po. Ilang taon na po si Tatay Elmar?
1: 27 na po, sir.
0: 27, okay. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Magtatanong sa ako kung nagtatanong po yung box yan kasi gusto ko mag-product yan para sa mga clients na mag-construct po.
0: Kung magkano yung isang box? Ang isang box po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Meron po yung 10 sachet na laman at yan po yung iniinom po natin sa araw-araw at yan po yung nakakatulong po sa atin, yung pong ating rice coffee. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, nakakita na po kayo ng ating rice coffee?
1: Meron na po yung itong R-I-E.
0: Tama yun. Tama yun. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. At mabibili po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar.

0: Okay po.
1: At maraming salamat na contact ko kayo.
0: At least nagkausap tayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Wala na po kayong ibang tanong? Wala na po kayong ibang tanong?
1: May tatanong po. Ganito po ay kasi kung mag-business po na nagtulong po sa mga kababayan natin pang truck. At yan po, gusto kong business po na makatulong ako bilang therapist.
0: Tama po yun. Makakatulong po sa inyo personally at makakatulong din po sa inyo sa pag-business po ninyo at makakatulong din po kayo doon po sa mga kababayan po nating naghahanap po ng kagalingan dahil po sa kanilang mga inindang karamdaman. Napakaganda po ng ating Rice Coffee. Kung napapakinggan nyo po sa ating po namang programa, ang napakarami po mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po nito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee. Okay po?
1: Apo ko eh.
0: Okay.
1: Tito Boy, so ay pagin po sa akin dahil
0: salamat. May
1: pasyente kasi ako. Gusto ko ang matulungan dahil nagmamassage pa ako doon sa stroke. Dahil baka makatulong itong rice coffee na ito sa aking pasyente. Ito,
0: tama po. Maraming salamat. Saludo po sa inyo at sa salamat po sa tulong po ninyo. Kailangan lang po, Dati Elmar, na tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating Rice Coffee kasi nga sabi nga po natin hindi po ito instant at hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon okay ka na kaagad. So kailangan po talaga ng tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Okay po?
1: Pwede po akong mate?
0: Go ahead po Tatay Elmar. Go.
1: Binabate ko po ang natin ng Tesla. At lalo po yung kamag-anak yan sa loong room loan. Yan po sa pamilya. Pinabati ko na sana ay pakinggan niyo ngayon. At ako po ay magawa ng paraan upang kayo ay maabot ko ng rice coffee sa lahat mga aking mga kamag-anak. Lalo po sa aking mga pasyente. Ito yan po ang pinabati sa oras na ito upang gusto kong matulungan kayo lahat ng mga client ko. Lalo po sa kasuhan ko sa hospital. Sa mga doctors, nurses dyan, na doon na gusto, akin po ay, kayo po ay gagawin ko lahat para makakuha ko ng rice coffee sa mga pasyente natin. Wala nga po, ito po yung aking pagbabati at magandang ano po kayo, tanghali po kayo, boy.
0: Salamat po. Thank you very much, Tatay Elmar. At balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, Tatay Elmar. Okay po. Salamat po. Tatay, okay na po?
1: Okay na po kaya.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating balatuntunan kung may mga kwento po kayo. Nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes, yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Eddie po, dito sa Mulanay. Sa Mulanay, Quezon.
0: Eddie, okay, ng Mulanay, Quezon. Okay po. Dati Eddie, ilang taon na po kayo?
1: 56 na po.
0: 56? Umiinom na po ng rice coffee, Dati Eddie?
1: Opo.
0: Very good. Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Dati Eddie? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Napakaginawa ng pakiramdam.
0: Napakaginawa ng pakiramdam. Opo, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Masakit yung aking bewang.
0: Masakit yung bewang po ninyo?
1: Kaya hindi ako masyadong makatulog.
0: Okay, matagal na po ba yung iniinda po ninyo?
1: Ay, matagal-tagal na rin po.
0: Uh-huh. Pero nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Ay, napakaginawa naman po, Kuya Boy.
0: Napakaginawa po. So malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo.
0: Opo. Paano po ninyo ito nalaman, yung ating rice coffee?
1: Ay, ako po ay nakikinig sa radyo. Dito po sa radyo natin, Katanawan.
0: Katanawan, opo. Napapakinggan niyo po yung ating programa lagi.
1: Araw-araw po, Kuya Boy.
0: Thank you. At naririnig po ninyo yung mga...
1: Ay, may tatanong lang po ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, go ahead po. Go ahead po, Tatay.
1: Saan makakabili yung aking ama ng rice coffee sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija?
0: Nueva Ecija. Wait lang po, Tatay. Ano po? Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Nueva Ecija. Tama, Tatay? Nueva Ecija?
1: Opo, sa Peñaranda.
0: Peñaranda, Nueva Ecija. Wait lang po, ah. At titingnan natin sa ating po namang listahan. Nueva Ecija. Okay po. Diyan po sa Nueva Ecija po, Tatay. Ito po yung mga pwede nating mabilhan ng ating rice coffee sa Cabanatuan City, Gimba, Mayorga, Muñoz, San Jose, Talavera, Zaragoza. Diyan po. Saan po tayo malapit dyan?
1: Naroon po yung sa Peñaranda.
0: Peñaranda. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar, saan po malapit yung Peñaranda?
1: Doon po sa Cabanatuan.
0: Cabanatuan City. Diyan po sa Cabanatuan, diyan po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Napakarami po dyan. Halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee, Tatay, dyan sa Cabanatuan City.
1: Ah, sige po.
0: Okay po. So,
1: naroon po yung aking ama. Sabi ko, tatawagan po rin po at sabihin ko bumili ng rice coffee.
0: Tama po. Doon po sa mga... Oo, kailangan po, dapat po umiinom na rin ng ating rice coffee. Makakatulong po ito kung tuloy-tuloy din po yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, Tatay. Okay po.
1: Opo.
0: Oh, ganito, Tatay. Kapag kayo po ay kapag kayo pa si yung tatay niyo po ay nakainom na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

Siyempre pa mga kaibigan, tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat sa lahat ng mga nakadudupo naman dyan sa atin sa Kalawag, Quezon. Nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. And also dyan sa radyo natin, Oriental Mindoro. Calapan City sa 96.9, radyo natin Calapan City. 105.3, radyo natin Pinamalayan. Oriental Mindoro, 103.7, radyo natin Bungabong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating signal. Likewise, dyan po naman sa Radyo Servicio, 93.3. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman, magandang kalusugan po sa inyo. At dyan po sa 95.9, Radyo Totoo, Batangas, Batangas City mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal ngayon. Maraming maraming salamat po naman at sana po ay kayo po'y umiinom na rin ng ating po namang Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 and 1+1. Hindi lang po yan mga kaibigan, nandyan din po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong lugar ang ating po namang produkto mga kaibigan na kung saan ay talagang sabi nga natin makakatulong po sa ating po namang kalusugan. Kung ito po ay araw-arawin po nating iinumin at magiging bahagi na po ng pang-araw-araw po natin yung ating po namang rice coffee. Marami po sa ating mga kababayan ang natutulungan na ng tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1+1. Itawag lang po yan dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Siyempre ba, mga kaibigan, nandyan din po yung ating po namang sabon. Oy, wag po ninyong kaliligtaan, ha. Meron po tayong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yung ating sabon na makakatulong din po para dun sa mga medyo... sensitive yung mga balat, yung skin, ay nako, napakaganda po nito. At lalong-lalo na dun sa mga hindi pantay ang kulay ng balat. Nako, napakaganda po ng ating sabon. Ito po ay parang moisturizer. Para ka nitong laging naka-lotion, mga kaibigan. At napakaganda po sa ating po namang balat. Protection din po para po naman sa ating po namang balat, mga kaibigan. Kaya naman, doon po sa mga gustong maging bata yung inyo po namang yung itsura. Kasi po meron po itong anti-aging effect. Pinipigilan po yung maagang pagtanda po natin. Dahil po sa taglay po nito na kojic extract, glutathione extract, papaya extract at carrot extract po, mga kaibigan. Kaya nga po, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rosita Pinero po.
0: Rosita. Okay. Nanay Rosita, taga saan po kayo?
1: Katarman, Northern Samar.
0: Katarman, Northern Samar. Okay, ilang taon na po si Nanay Rosita?
1: 76.
0: 75. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Yes.
0: Yes, okay po. Matagal na po ba kayong umiinom ng rice coffee?
1: Naka 21 boxes na ako ng 14-in-1 at saka 6 ng 25-in-1.
0: Ay, ang galing! Opo, ano po yung nagudyok sa inyo, Nanay, para magsimula pong uminom ng atin po namang produkto?
1: Ano, sa radyo lang, sa radyo.
0: Sa radyo, napakinggan po ninyo.
1: Yes, sa radyo.
0: Ay, maraming salamat po, Nanay. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Opo.
0: Natutuwa naman kayo dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo.
0: Ay, nako, napakagaling. Nanay, ano po yung kwentuhan niyo po kami. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi, tanong ko lang po, Answer Boy.
0: Opo.
1: Ano, irregular yung bowel movement ko.
0: Ano po yun?
1: Irregular yung bowel movement ko.
0: Opo, irregular yung bowel movement po ninyo. Tapos?
1: Yan lang.
0: Ah, yan po yung pinoproblema po ninyo. Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Every other day.
0: Okay po yan, Nanay. Wala pong problema yon. Every other day. Normal po yun. Opo, normal po yun, Nanay. Every other day. Lilipas yung isang araw. Hindi naman po kayo kain ng kain.
1: Hindi.
0: Oh, so kailangan po, Nanay. Okay po yan, Nanay. Damihan nyo lang po yung tubig po ninyo, tapos regular lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Halos regular po yan, Nanay. O, normal po yan kung every other day. Okay lang po yan.
1: Normal yan. Normal ang every other day.
0: Yes po, Nanay. Okay lang po yan. Kasi hindi na kayo maraming kumain. Tama?
1: Opo. Kunti-kunti lang.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So... kung every other day, isang araw yung pagitan, okay lang po yun. Wala pong problema doon. Okay po yun, Nanay. Akala ko pa naman, mga isang linggo bago kayo magbawas. Yun po yung hindi normal.
1: Every other day lang.
0: Okay na po yun, Nanay. Okay na po yun sa ano nyo po, sa sitwasyon nyo po, dahil pakunti-kunti na rin po yung kinakain po ninyo. Hindi gaya po ng mga bata na, di ba, yung mga... yung mga nasa line of 40, 30, kung kumain, parang wala nang bukas, di ba? Lalo na kung meron pa yung mga snacks, meron pa yung mga media, tama ba yung mga sinasabi ko? Di ba? Mga midnight snacks, meron pa yung, media sina, tama ba yun? Ganun, Nanay. Kumaga, ibig sabihin, hindi lang po tatlong beses. Ang iba natin, mga kababayan, may almusal, tanghalian at hapunan. Bukod dyan sa tatlong yan na pagkain na napakarami ng kinakain, meron pa yung mga snacks. May snack sa umaga, may snack sa hapon, may snack sa gabi. Oh.
1: minsan yung rice cookie na lang yung ano ko.
0: Oh, si
1: sa gabi.
0: Oh, mas maigi po yun, nanay. Mas maigi po yun. Okay na po yun, nanay. Wala na kayong dapat problemahin doon. Okay na po yun, nanay. Basta tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo. Sometimes, 3 times a day.
0: Yes, opo. Okay po yun. Wala pong problema doon. Kahit po, eh, lagpas pa doon yung iniinom po ninyo ng ating rice coffee, wala pong problema. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, nanay. Okay lang po yun.
1: Sige, salamat.
0: Okay po, nanay. At ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee. Sino pa yung mga kasama po ninyo na umiinom po ng ating rice coffee?
1: Rice coffee yung iniinom nila, pamangkin ko at
0: kapatid ko. Ah, okay po. Umiinom na din po sila ng ating rice coffee?
1: Opo, yung ano, Radyo Bandera, kasi pamangkin ko.
0: Ah, okay. Okay, nanay, ha? Basta maraming salamat po sa inyo. At lagi kayong mag-iingat. Huwag po ninyo pababayaan yung sarili po ninyo at mag-iingat po kayo at mabuhay po kayo, nanay. God bless po.
1: God bless.
0: Thank you very much po, nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Salamat po. Bye-bye, nanay. Bye-bye. Ang kaibigan si nanay Rosita ng Katarman, Northern Samar. Anyway, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa iyo. Lagpas na naman tayo. Salamat po sa inyo at hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing ihi ako ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong buntaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niya yan?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may power full compact.
4: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: Gold. DDX 500.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapanubos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ano to si Elvira sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Palawaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay hindi tayo yun mara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagka-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Rivero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
4: Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga-Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best, trying more power.

0: Oo, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

0: pala si Babe Spingelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po.
9: nakain lang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 7:17 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: ay abaw, manami magbalikotot ag magpabukot it habol. Ay magamigamig ay panyempo.
1: Santa ang superhero.
0: Pero uwa man itugan ha.
1: Mistika makakawawa.
0: Magamigamig. Manami magbalikotot ag magpabukot it habol. Oro mga nag Friday night kabi eh. Kamusta? Uwa nagasakit ro inyo nga mga alipudwan, uwa kamot mga hangover, uwa nagasakit ro inyo kara nga busa. Pwede ka mo nga magbugaw. Ay suma Sabado man makaron, uwa ita trabaho ag uwa man it klase. Speaking of classes, aba, ay mahaba-haba ta. Abo ang mga local government unit, Agos Tanana, Yaban, iya sa probinsya Taklan, Romaga Silibrar. Sa Lunes, October 5, o ginatawag naton nga Teacher's Day.
1: Kasi takot sila
0: so manami takunta no nga bukon yang it sa mga inunga sa mga estudyante para mapilman baga ni Ma'am Agnesher
1: ang inyong mga bunga
0: tawan man sandat sang adlaw nga break sang adlaw nga holiday
1: nga
0: uwa baga itsugod
1: agad
0: sa bilog nga adlaw sa ginatawag nga Teacher's Day ay makaimaw man ko aton nga mga manugturo ro andang pamilya ro andang mga unga kung may unga agro andang asawa ro andang ginikanan ro andang pamilya no sa pagselebrar ita Teacher's Day di ba manami suggestion ko malang ro na kung may nagapamati nga mga taga DepEd dapat hay bukon yang it sa mga inunga kundi pati man sa mga teacher tawan man itsang adlaw sa Lunes nga uwa baga sandat sugod ha i-excuse anay sanda sa mga trabaho agod makapahuway-huway man sanda itasang adlaw agmapil mananda durigalo ninyo kay Ma'am ag kay Sir diba? Para kakon niya taron niya opinion ha. Ay may mga LGU abi na nagpaguwa ron ita executive order o kon EO para nga ni sa suspension of classes na maabot nga adlaw ita Lunes October 5 para tawaan it hugada pero mga inunga sa selebrasyon ita Teacher's Day mga katudok kaya nga ni naisipan ko kabi na pwede di man makon nga i-include pati ro mga maestra kasi adlaw nandaron. Di ba nga mga ma'am, mga sir? Kung sinoro may manami nga explanation. Agro may manami nga sabat ag nagapabor ba nga? Uwa nagadispabor sa akon nga opinion. Nga tawan man natot sang adlaw nga libre. Uwa it ginaisip. Ruaton niya mga teacher, doaton niya mga ma'am, doaton niya mga sir. Doaton niya mga busing. Nga makaimaw ruandang pamilya. Agma pil nandaro celebration ita Teacher's Day sa Lunes. So yun malang mando akon ha. Good morning man sa aton niya mga senior citizen. Rayang bugan man, ginatawag ra nga senior citizen man. Ay nanoro manami nga mga balita, nanoro manami nga mga programa. Sa aton niya mga katigugangan, sa aton niya mga senior citizen. So sa mga lolo at sa mga lola, maayad-ayad gid niya agahon. Ginatamyaw ko kamo it maayad-ayad niya agahon. Sa mga naga-cool kapi-kapi yun, naga-inom gatas, naga-inom Milo, oso pa makarundong roobaltin, naga-inom obaltin, ag naga-inom it-an. anlin ha, para hindi ko no maghawod rong likod ni Lolo ag ni Lola. Good morning anay ha, sa mga taga Bayanihan Road, una sa may corner Kalatuchi. Two-way na ha, two-way na ro Kalatuchi. Good morning man sa mga taga Quezon City, especially una sa Muñoz Market, sa mga taga Obra Itlumpia Rapper, una kanday Milin Nabales Revisencio, mga manog Obra Itlumpia Rapper, una sa Muñoz Market. So good morning ha, good morning man kay Eric Nazario, ag kay Lina Mercado, ag kay Roy Buntugon, nga timprano pa imaugid roona ang nagpag good morning katon si Toto Roy Buntugon. Good morning man ha kay Ronnie Abayon, aga sa Abayon family, na sa Bayanihan Road corner Kalatuchi. Good morning man ha sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Manami ay gawod, manami ay bye-bye. Manami, ta siguro hindi na maligos ka na, no? Pagkatapos ita programa, agod maduga ro atong ubo. Mapadilyas ko hindi na. Matumoy ko't makadali. Basi kung kuyang sa vitamin C, kuyang sa tubig agat. Aton anay nga buruhon do aton nga gawas. Baburo. Sino masunod? Agod librehon nyo lang ako ko inyo nga mga bagon. Ikto kita sa Dilias Beach Resort. Ina sa Pudlon. Good morning anay ha kay Barangay Kagawad Inday Norle Rintilio. Ha kay Kagawad Inday. Katimprano pa kayo na nagabangon tao kung ma-walking to, ma-jogging. Ay makapilang bisis ng lagarion do amon nga compound. Aba, compound. Among ugsaran ah. Kung may mga tambak, nagdasok taron. Good morning sa mga taga-barangay Mabilo ha, ag sa mga early birds kaina. Alas 4:30 hay. Sige, dasot ang linambada ko mga baruto. Tion gilang ron ay ro mga motor hay. Nagabiti-biti mga katuto. Kabay pa nga may grasya kamo itgawo dahil hindi na pagdungka. Ay abundat at pilang adlaw nga rarugurayan ho eh. Dawit sa wirik or dawi sa sibit. Kung sa mga pantat mata aga tilapya nga ginakahidlawan ni Idol. Ig tumata sa De La Cruz Subiaga Peace Farm. Ina sa mga alaga ni Nung Muli. Abi Nung Muli, pag asay abi rin na ay pamasyaran ko. Hambaga si Nung Merlin nga pasikpon mo bisan daywang bilog yan. Ag ipaasay ay agtunan ko rayon hindi na hapon. Makanta kita. Makantahon ta si Nung Merlin. Ang imong singer nga ron niya mga Salvador Brothers. Good morning man ha sa mga taga Harley's Carinderia. Ina kay Leonibel Killing Di Tomas. Agka man naman sa babaying uwa kita nagatagaw, kasi kitang maisog. Kay nang Rosie M. Isog ha, inasaan dagaw nga nagamonitor gid always. Speaking of andagaw, may ging share katon kay ina nga sangka video. Ta sangka concerned citizen in andagaw. Nga nagapaabot. Sa gobyerno itandagaw, pag hinamba naton nga gobyerno itandagaw, ay siguro barangay council do. Nga may una nga party it drainage or manhole. Nga nagkatipik ko tabagaro kilid, nagguwa uta, nagkaroon it buho. Ha mga katudo? Una ko no sa may prente ita terabyte establishment. Siyempre may eskwelahan man una ron. Robot siguro hambagon ko ratong nag-post it video ay ipaayos ron. Pero sayod ko nga hindi na pagpagampaso ni Kapitana Juliet Bilgarijo. Ay basi kon mas hauna pa ka na nga nakaabot na no, kaysa katon kay inay. Ging tag katon ha. Siguro nagod maipaabot man naton sa barangay council. Ita barangay Andagaw. Duro yun nga rong nag-amat-amat yun itbahol nga buho. At basi kon may hinulkot, ag may mahugog, ag may mabalian ba ya? Madisgrasya. Konting semento malang ron ah. Pwede rong patapalan kay Engineer Joyny Maglunso. Engineer, tanawa abi, una di karon sa Rojas Avenue Extension, una sa may terabyte. Ano nga nga eskwelahan doon, Aklan Learning. Una di karon banda, ay Sabado pa makaronda, bukot matawo. Ay pag-abot karon ita Lunes, or Domingo nga may nagasigimba, nagabaktas pa agto sa St. Jude. Ay basi ko may hinulkot, may hinugbo bagang ireklamo pa. Kabay pa nga nagapamati no si Barangay Captain na Juliet Melgarijo. Ang bagong Andagaw. Good morning man ha kay Andro Junior Swalog, at kay Arcili Arillano, kay Arby Tori ha. Sono kay Toto Arby sa Munoz Idol, may mga aklanon vendors man nga nagabaligyat isda Bukonyang it nagaobra it lumpia rapper. Good morning man sa aton niya mga taga-Toda ha. Kay Will Andrade Tambong at kay Nilia Di Jose Repedro. Ah, nga naga-monitor man. Good morning sa Oman ha kay Nang Nini Amalia De La Cruz Subiaga kay Nung Muli. Ina sa Amalia Store at sa MGM Dasi a gas station. At kama naman kay Nung Dolpo Morado. O naman kay Ampod Daglinin Torres sa Pamilya Torres, at kay Nung Kim Torres, kay Nung Abelardo Malbas. Aro grupo ita HTG. Hard to get kuno habang ni Engineer Rick. Hard to get gidman kami. Inaga Domingo magakililita umando grupo ita hard to get. Una sa may Puok ka GT Port no, para nga magwalking sa regular nga pagpahugas pag ehersisyo. Bukot ang ani rulogi karakanda eh. Santa hagos adlaw-adlaw ako. Akon bukot hapon Domingo itagahon. Ay kinahangan doon ko aton nga gawas. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha. Ina sa Tinigaw. Kay Kapitan Nini aga kay former Kapitan Toto Reyes sa Pamilya Reyes. Kay Wonder Woman ha kay Mary Ann Ratay.
1: Ang inyong mga bunga nga walang
0: at kama naman una sa istansya ha kay Ampod Jinjin Mary Cipriano. Aga kama naman kay Tatay Jesus. Jesus Alcobindas. Jesus Mariusep. Alcobindas Hibi Equipment Part and Supply. Ang kameraman, inakay Daddy Bert Tabasa ha, sa Tigayon nga nagapamatikid perme. Good morning, good morning man kay Pari Junior Nabara ina sa Ogsip Libakaw. Pakitamyaw manaro akong partner nga nagalitsyon. At nga bilog makaron aba. Kay Toto Romy Nagambos ha, pati yoga ginit mayad. Gagol. Aga kama naman kay Uncle ng Harvey. Nga nagapatiyog itlitsyon. Gaat mayad ro ana karong kasudlan ha. Ang padayhan mo si Katudong Rinald. Good morning man kay Mila Ropino Ligaspi ha, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagan. Sa mga taga barangay Nagsulang Dumaraw Kapis ha, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad nga agahon. Una kay Tony Gikilio ha, sa barangay Nasugtan ina sa Dumaraw ha, nagagupok-gupok ro signal it radyo todo mga katudo. Nakabilugan itaton karanga pag ililima o banwa. Pagkaibahan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang. Saanda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska ag magabantay it mga dagko nga mga balita, informasyon. Nga sarang direkta namong igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton si Katodong John Cabicilla. Mga nagabaga nga mga hospital report ay may aksidente kahapon ina sa may area ita Puok ha, ina sa may area ita intersection. So standby ha, ay base kon dato hay ging respondihan ging investigahan ko aton nga traffic division ita Kalibo PNP. So posible nga kon may biktima ag ninahon ay dahon gilang sa provincial hospital. Standby ha sa report ni Katodong John Cabicilla direkta sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ag kama naman pagkatapos ita hospital report maos-os dayon kami ha, sa temporary public market para sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Bantayan ta ay bugas makaroon ding dong. Aga siyempre sa report man ni Katodong Rinald Banjola iya sa may una distrito kuaton nga probinsya Taklan Dagagan itapisan order ha. Pag-imaw man sa may segundo distrito karon naging controversial do issue ariba naman siya. Ano ba talaga kuya? Ay bisan Kastila ko noron ay ginapractice yun itnuman siya hanon. Anong klaseng practice? Pag hinambay nga ariba, ariba na yun. Doon na, pamatian ta si Kapitan Prani ita barangay na bitas ha, si Kapitan Prani Reyes. May anang opinion. Paano man na sumasalamin? Kakamingani man na iya sa grassroots nga rahay mat sa kakalipatan. Ag nadadamay sa grabit ang pamulitika. Ang nagakatabo makaron mga katodo. Kung baga una taro ginatawag nga bas lanay lumagno. At ang hagambangunon bagat bugoy, bas lanay lumagno. Sayo ang tondo akin ang Kabite. Mga numan si Hanon kantigon kamo karon na magapit lang ro 2028 national and local election na markahi ko inyo mga bullpen kung sin oro nagapasakit nagapaantos kinyo nga dapat kunta o mariba gid mat a ay ugaling balik numan siya
1: napapakit ka na kita sa radyo serbisyo
0: tutukot sa mga tumugoon baga nga naga practice it sa yakyan imbes nga kambya abante kambya atras. Ay may una tagihapon nga hindi na mababaton. Inabangungot tagihapon imaw ko andang kaperdihan. Katong chimpuho o inyo. Pero makaroon ginaas lang undong tao. Ay may una kitang ginatawag nga political patik. Nga nano pamanaro inyong ipakita. Ay hapakita ka obra yun inyo. Itao man naman sa iba. Para masamitan man do pagpadagagan it ibang administrasyon. Ay bukod at ariba, kambya atras numan siya. Kung party sa bugas, uwa. Kung party sa streetlight, uwa. Kung party sa tupad, uwa. Aron paro isyo sa water tank ngaron nga may makasuhan di karon. Aron paro isyo sa pirulosis machine ngaron. Madumduman ko eh. During the blessing, ang turnover ceremony at mga pasilidad ito sa Linabuan, sir. Sa Banwat Banga, naghambal ka toro representante DepEd ha, yakang. Akyan. Ay, nanong klaseng yakang. Kung kay former vice governor aga sa makaroon board member, Attorney Boy Kimpo, arangkada akyan. Oh, arangkada ha.

0: kamusta hon tanay Rodagagan itapadyem po? Kamusta hon tanay si Choy Wan?
1: Tama, walang pataas, walang...
0: Ay si Choy Wan
1: sa kanya, batang pasaway kabas.
0: Nagahulag nga may kabas kugon nga 95 kilometro kada oras rong hangin sa sentro, ha?
1: Pasaway,
0: mga katuno.
1: Inahinahaya.
0: Ag imaura may pabugso-bugso nga nagaabot sa 115, ha, anang gastines. Ag imaura nagadayagan sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Kahapon, check naton sa pag-asa, una imaw sa Cagayoon nga 2,505 kilometro sa may S at Northern Luzon. Pero uwa man kunot plano ra nga magsugod. Maguwa malang manda hasta sa guwa, no, ang igto na yun madiretso sa Japan. Oy, check ane nato si Katodong Lian Loreto.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Good morning at happy Saturday sa ating lahat. Ito ang ating latest weather update ngayong October 3, 2026. May binabantayan tayo na bagyo na nasa labas naman ng ating area of responsibility. Itong bagyo na may international name na Choy Wan, mas lumakas ito kagabi alas 8, naging typhoon category habang binabaybay ang Pacific Ocean. At huling namataan yung sentro nitong bagyong Choy Wan sa layong 2,430 kilometers silangan ng northern Luzon. May taglay na itong hangin na aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na aabot ng 160 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos po ito pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Maaari nga po itong tumungo sa Japan. So hindi po ito direktang makakaapekto sa ating bansa dahil malayo po ito at hindi din po natin inaasahan na papasok pa ito ng ating area of responsibility. Ngunit itong buntot o yung trough nitong bagyong Choy Wan ang nakakaapekto ngayon dito sa Visayas and Mindanao. Inaasahan natin in the next 2 to 3 days patuloy pa rin maaapektuhan itong buntot ng bagyong Choy Wan yung Palawan, Visayas and Mindanao. So expect pa rin po natin dyan merong mga maulap na panahon at paminsan-minsang mga pag-ulan. But dito po sa Luzon, pansin po natin na may kabawasan po tayo dito sa mga maulap na panahon. And ganun din po yung ating magiging weather in the next 2 to 3 days. Nagbabadya na nga ang pagtatapos ng habagat at kaugnay nito ay mas bawas na yung mga pag-ulan natin dito sa kalurang bahagi ng ating bansa. In the next few days, maaaring magdeklara na tayo ng termination ng habagat at yun din po ang hudyat ng pagtatapos ng pag-ulan. After po ng termination ng habagat, patungo naman tayo sa transition period towards amihan. So sa transition period ay maaaring mag-shift yung mga pag-ulan natin galing dito sa western section, no? Ay mas magiging madalas naman yung mga pag-ulan natin dito sa eastern section ng ating bansa dulot ng mga weather systems kagaya ng easterlies, intertropical convergence zone at mga panibagong mga low pressure areas. At para nga sa ngayong araw, ito po yung ating forecast for today dito sa Luzon. Magiging generally fair weather conditions po ang ating mararanasan. Ngunit possible pa rin na magkaroon tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura at pinakamataas po yung maximum temperature natin dito sa Tuguegarao na maaaring umabot ng hanggang 35 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius ang ating agwat ng temperatura. Pagdating dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, maaari nga pong makaranas ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan dito sa Western Visayas, Negros Island Region, dito rin po sa Central Visayas, some parts din dito sa Leyte and Southern Leyte at yung kabuuan nitong Mindanao dulot pa rin ng trough o yung buntot nitong bagyong Choy Wan. But other parts po ng Visayas, maging dito din sa Palawan, ay magiging mainit at maalinsangan sa umaga hanggang tanghali. Ngunit, posible din yung mga thunderstorm activities sa hapon hanggang gabi. So always din, i-check yung ating panahon.gov.ph website kung saan natin pinupost yung ating mga thunderstorm advisories. Pwede din nating i-view yung ating mga advisories sa rainfall and thunderstorm

0: platforms gamit ang ating Panahon mobile app. Ito naman yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas, and Mindanao. At maglalaro po yung ating temperature between 24 to 33 degrees Celsius na pinakamataas naman po, no? Or 34 degrees Celsius dito po sa Tacloban. So, doble ingat pa rin po, no, sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizens and also yung mga kababayan natin na may comorbidity. So, kung wala naman po tayong ganap na importante sa labas, ay maaaring stay indoors na lamang po tayo. Lalong-lalong na nga po, ay always stay hydrated pa rin. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na yellow warning sa ngayon. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat mamayang 5:46 a.m. at lulubog naman mamayang 5:44 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin naman ang ating mga social media accounts, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang ating websites pagasa.dusd.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito si Lian Loreto, si Kaping Makamtan, ang kaalaman. Maganda umaga po sa ating lahat.
1: Radyo Todo Live Report. Report ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogid niya, salamat ha kay katodong Lian Loreto. Direkta nga nag-report, no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ato ha, completos ricados ro informasyon naton hanungod sa dagagan ita panyempo, no? Apektado kita ta pag-ugan-ugan, ha, kung may una nga pag-ugan iya sa Visayas area. Magud nga ni nga matsa nagbugubas kog ugaling hay kagayoon pa ta 2400 plus kilometro, no, ro anang kagayoon. Agwa pay mausupar hasta makaron nakasugod sa ginatawag naton nga bisinidad it Pilipinas or sa Philippine Area of Responsibility. Pero roan ang rumbo makaron ay paagtuta sa Japan. Arayang si Choi Wan. Natagbuo nga ni ako karaga isip eh. Roan na makon nga kombinasyon, ha? Ay soya beans ag silver swan. Ha? Dong? Ro kombinasyon it bagyo, Choi, di ba? Kwan, soya beans, no? Choi, agwan, ay silver swan. Ayan, si Choi Wan, ha? Silver Swan. Abo, kita kita isipan nga raho. Pero dali yang. Happy happy birthday anay ha sa kay Toto Giskyle Roto, no, nga naga birthday makaron. Abaw! Toto Giskyle, happy happy birthday, ay lulugang bisan pansit, okay na.
3: Happy birthday!
2: Ag happy happy birthday pagid sa akon nga amigo kay Sarhinto Romel Morato. Wow! O, Daddy Harley, mamertihan kita. Ay, total, gaiping malangman kamuuna ni Sarhinto Romel Morato, no? Birthday man makaroon nga adlaw ni Sarhinto Romel Morato.
3: Happy birthday!
2: Agkama naman ni Sasarima Yugal. Birthday man makaroon. So, makaroon nga adlaw iya sa atong bulang kristal, tatlo ro naga birthday. Si Sasarima Yugal, si Sarhinto Romel Morato, ag si Toto Giskyle Roto, no, nga naga birthday today. Ag sa tanan niya mga naga birthday today, ha, nga hindi na akong ma-mention, happy, happy, happy, happy birthday kinyo tanan-tanan. God bless po!
3: Happy birthday!
2: Okay, sige, no? Ano ro mga mainit-init? Ay, harap pagaliho. May birthday pa, no? Pakitamyaw man, ro akong unga nga si Ern Cipriano de la Cruz. Unga ra ni Ampo Jinjin Mary Cipriano, no? Sa anang ika-36 birthday today. Ayan. Galing ha, ikot imaw sa Blue Shoot, Boracay, no? Pero pwede man ha. Nga maghaha kay na Ampod ag tawagan mo kami ni Ding Dong.
3: Happy birthday!
2: Wa mata kami naga balibad nga ra. Makarang naga mahal ay bugas. Oh. Di ba dong? Makarang naga mahal bugas, magbinalibad ka kung may kangay. Ay, Maria. Alimbawa, pag magtimbrehin doon na kara si Sarhinto Romel Morato, ata.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Ro, mga naga pinangutana katon, sa update it barangay ag sangguni ang kabataan election, silensyo. Kahapon, hasta kaina, bugtaw kot aga-aga, nagtanaw ako it mga news, no? Nag-scan kita it mga news, silensyo. Rogaban niya nga nakikita nakon mga fake news.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ay, ang mga produktong AI, ah, mga gingdab, ah, mga katudo, no? Silensyo ta. Ano ba yung mga kundo gustong ipahiwatig ay? Kasi ginahugat-hugat pa eh. May pilang adlaw lang sa 5 days nga gingtaot Supreme Court, no, sa mga respondent. O galing, ro mga respondent, hey, nakakita't kaapin. Una ro huyog, depensa, it solicitor general, para depensahan ag paboran, roging permahan, ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ang ginainistoryahan, tangani makaron hay, ro pag adjust, pag panaba-naba, baga ko, age limit, it mga SK official, ah, sa mga gakandidato baga sa sangguni ang kabataan, abi ko dugaon yun da. Dali yang. Ano rang nagahang kaman niya dapat hindi ka maghang.
1: Todo berrada, berrada.
2: Abi ko nga ni dugaon yun da. Eh, inyong hambag dugaon yun. Ay nai-influensyahan malang ni Kapitan ang naging partner ni Kapitan.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ay, Maria Kagusip. Kung sa bagay, ay ruaton niya barangay opisyal ay may una man niya Committee on Youth, ah, nga nagabuyot man sa Committee on Sport. Daw duplication malang man yan eh, no? Kung aton intindihon, kung may SK pa. Kasi kung do SK, bukod matanan ha, hindi ka mumakig ka ako na, puro nga abi basketball, paliga. Oh. Bisan do, ginatawag nga beautification, paghilamon nga anda kundang trabaho, oh. Pag-empowered sa mga kabataan, hey, what, ah? Empowered ta sa ilimnan.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ah, mga katudo, oh. Rayang mga livelihood ag educational program, spiritual, what, eh? Wata na ito nakikita, wata na ito napipil. Bukon matanan ha, mga katudo. Base yang sa akundang hasairan ag hapaniiran.
1: Todo berrada, berrada.
2: Dapat na yung mga miyembro at sanggo niyang kabataan, i-empower nanda. Ruaton niya mga kabataan, buligan nanda, ro dapat buligan, especially ro rayang mga hikahos. Ha? Nga hindi nga na maka-eskwela.
1: Todo berrada, berrada.
2: Iay nandaron sa barangay, ag doon andang buligan. Tawanan nanda scholarship program.
1: Todo berrada, berrada.
2: Kasi may budget man, may pundo man do SK eh. Oh. Pila ro budget it SK. Halimbawa iya sa barangay poblasyon, 1,000,000. Barangay Andagaw, 1,000,000. Barangay Pook, barangay Istansya. Sa mga dagko nga ra nga mga barangay. Oh. Bisan sa mga may isot nga ning barangay, pila ro 10%? Cashier? Ay may ana pa abi karon it senior citizen. Tao ro anat senior citizen nga ako nai-enjoy man. Hatatao mat barangay. Ro anat PWD. Oh, may mga share man abi karon eh, no? Magawa sa anat SK, senior ang PWD.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ito ako napapractice it medra sa mga kabarangayan. Ang mga katodo nga, bisan pangbakay lang it mga bangko, ag pangbakay lang it snack ni lulog ni lula kon. Mag-meeting-meeting sanda, di ba? Sa bagay, ako ganit, pabor matala duwaon, durayang sangguni ang kabataan, eh, duplication lang eh. Kasi, una sa council, may una man niya committee on youth, ha? May una man niya committee on sports, no? Committee on education, oh. Ay, kung amat, is kay high intrahan pait kagawad, kaya ilinaway pa sanda.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Ito naman, uwa man nagasinanto, ro trabaho iski, gina-pressure man ni Kapitan, o submit ka mo kamon ni Kuan, financial report.
1: Todo berrada, berrada.
2: ko inyo mga ginastos ngeron. Oh, ko inyo mga sinulisit ngeron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Oh, hay hararo ginaistoryahan nyo ta makaron it mga mambabatas. Hay kon paano nga bayluhan it mas manubo-nubo noro edad. It pwedeng magasabak. Ay basi makon pagkatapos baga it 2028 election, hayan daw umang talakayon to 5 years nga ra. Ha? From 3 to 4 to 5 years. Oh, himuwa lang abi ninyo, Congress ang Senado nga 10 years.
1: Matalinong talakayan. Masarap
2: para one term na lang tanan. Ha? Ruana it is kay one term, 10 years. Ruana it na barangay, 2 terms para 20 anyos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
2: Kundo, himo nga tapagan. Ha? Kaya ging pagawig-gawig ang mga katudo, no? Ay para kuno sandaro maging kaakibat sa barangay kontra krimen. Oh. Ay una ro atong pulis, di ba? Una ro atong tanod. Oh. Ha? Una ro atong Philippine Army kon sa insurgency ginaistoryahan.
1: Todo berrada. Berrada.
2: Pang kontra krimen, pang kontrabaha. Ay ano? Ano obrahon mo sa mga barangay opisyal? Obrahon mo nga breakwater? Obrahon mo nga revetment wall? Obrahon mo nga drainage system? Ha? Obrahon mo nga manugsag ang barangay opisyal? Rin ko naway, pangontra sa krimen para makabulig sa pagbaha. Alinon doon, sagahan ni tato niya mga kapitanes ang mga kagawad? Ha? Kung magbaha? Oh. Para sa mga kalamidad? Oh, ay ano pa? Ay Diyos, mayo kagayo tang rason.
1: Berrada, berrada.
2: Bisan dagon-dagon pa binugan-bugan pa mag-eleksyon kun barubag ito barubag ro inyo ginapili. Ha? Ay katon man abi nakasalalay sa mga desisyon naton nga ginanuan naton it pilang dagon, tama?
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Abangan ni Toto Arby oh. Paalin mo sugoon do mga SK magpanghilamon sa mga karsada, magpanghilamon. Oh. Magumhing pa kay kabang. Ha? Ah, pagpugot basura, mahambal, pasanda, may mga purpis, nagalimpyo, o sa mga barangay. O, may purpis gani, may tupad gani, ay kung hinuno, malang rutupad nga ron. Rupurpis nga ron. Ha? Ah, matod, una, tarupurpis nga ron, pero trabaho rin. Una ron, sa mandato, si TSK, ro, beautification. Oh, rupag empowered sa mga sangguniang kabataan.
1: Todo berrada.
2: Berrada. Oh, anong ligasiya nga maita oh? Kaya nga ni ginahambay ron niya dugaon lang sa sirkulasyon. Rusangguniang kabataan niya ron. Oh, dagalang tanan, ha? It mga barangay opisyal.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Ah, mga katodo, ay iyang kamo mahangit ha. Hindi ang kamo maakik eh, kung ako nagapabor nga kung dugaon, ay sugot ang dugaon.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Okay, si Katodong John ba? Nagasinyas yun si Katodong John. Ho, dali yan ha.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
2: Oh, dali yan ha. I-check na to si Katodong John Kabisilya. Awan-hawanan tanay rong mga report ay may tatlo ka mga vehicular accident. Agro mga biktima, haging pangdaga sa aton karaga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Speaking of hospital, grabe ta. Provincial yang ha? Kabuabo tang nagunga, manugunga, mga nabdos. Ah, kabuabo ta. Ha? Ay tao yung mako, no? Kung i-check man na ito no, statistic it mga private hospital like abi sa St. Gabriel. Wilaro nakakonfine una nga nagunga, agnabdos nga manugunga. Oh. Sa St. Jude, sa Mission, sa Panay, no? Ang iya sa Asia Pacific Hospital. Pila. Ro mga nagunga, nabdos nga mga manugunga, no? Hay iya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital hinagapaganubra ta. Grabe ta. Sa mga alil at ang mga katudo, no? Do problema, abi, hamat hakikita naton nga una sanda sa guwa, ay gusto nanda nga una sa provincial hospital. Ha? Kasi makalibre sanda. Ha? Makalibre sanda mga katuto. No? Especially kung indigent ka. aghagos tanan makaron may mga PhilHealth na, di ba? Diyon doon anday, makalibre sanda, no, itbagayran. Ay matod kung sa private hospital, matakuyang lang hambagon mo nga, nakaunga ka yun abi, no, madischarge ka yun, dong? Matakuyang lang nga ibalik mo sa tiyan doon nga, gumwa kag magpa-confine lang iya sa probinsya.
1: Todo berrada, berrada.
2: Pagkakita, mutbil, ay private, aron eh. Di ba? Do problema, ay siyempre, gapilit. Oh, ginapaintindi man kanda it hospital. Mana ma'am sir, wa man nakita gugban. Wa man nakita it room, wa man nakita ward, no? Wa kita katre, no? Kung kapilit din ka mo sige, among tatapon nga paungaon pero di ka re ang anay kamo. Sa folding bed. Oh, or sa mga pom. So do yun do nagakatabo, no? Wa sa na balibari kasi baway magbalibad. Sa tawo nga naga sugod. Sa sangka hospital or sa aton nga government hospital. Do problema ta, ay sa dumagahan it aton nga provincial hospital. Nga dapat kunta, kung mauron yun, pauman-uman, ro sitwasyon, i-recommend kay governor, nga governor, kinahangan na naton nga dugangan ang aton nga bed capacity, ang aton room, ang aton katri, dugangan naton, ay ginakuyang kita.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Kinahangan naton ang dihamak nga expansion. Oh. Rayang iya sa pihak nga new wing sa mga OPD ginagamit no tao. Kun do mga kwarto ri karon kun ginagamit ang mga katudo no. Kabuhay yun dun eh. Ha? Ay matuod nagaantos. Dapat do mga unga nga ron igtot aron sa kwarto nga manami rong sanitation environment. Hay una sanda sa ali na i-expose sa ibang mga masakit. Nagahalo sa ibang mga masakit, mga katuto. Ro iba pa ba si hayuksuhan panganit kuring eh. Oh. Kakamangan patyanggam eh. Ha? Base sa anda pang mga pum nga ron sandang mga folding bed kamang ro mga yanggam nga ron agro mga kuratsa. Ha? Ay alinon nga ni naton? What at problema sa aton yung mga doktor, sa aton yung mga nurse, ginatatap na sa dagina baton, no? Do problema, kuyang ro pasilidad. Dapat kunta si Dr. Cornelio Bongquachon magrepresentar sa kada health board meeting ng GOB o congressman, mga board member, kinahangan yun atong pabahuon do aton yung provincial hospital. Ayara, ro mga manugunga, kaya nga dapat do mga gapsagon, hindi tama expose doon sa kunanuman ng mga higko.
1: Dito
2: dapat i-recommend. Kasi hindi man tanan nga oras do piniino ni Gobernur ara sa provincial hospital. Ay province-wide man ang ginaisip itaton, Gobernador.
1: Todo berrada, berrada.
2: Mga katodo, do Pebrero nga to. Bukon patat makaroon do Pebrero. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septiembre, Oktobre, Nobyembre. Way pa, mga Disyembre pa, madugangan pa na, no? Magod ko February 14. Ha? Okay, dali yan, ha? Si Katodong John Kabisilla.
1: Radyo Todo, live report!
2: I-check na ito sa dugang ng mga detalye sa tatlo ka mga vehicular accident agro mga biktima aging pangdaga sa provincial hospital. Sa mga detalye, Katodong John, patrol, please come in.
4: Pagkatunong nga, Judil, no? Alos tanan minor do mga nabiktima ita vehicular accident, no? Basi rada ka mga ginitanan. Huwag patakasahin ko itong Judil nga iya kasanda sa provincial hospital, no? Dahil na-accident sa mga vehicle. Tayo nga nga mga
2: minor din, na?
4: Mga minor sa itong Judil, no? Kung mga na-accident. Kaya, nag-abot iya talas this imidyar para sa tabi, eh. Kung tayo nga nga minor na na-accident itong Judil, no? Kung siin, dahil na magbiktima ng kanday anami sa pito, isisay si Anis mo at pag-indaron ka no? Agranas kay Ibahan ka nga si Beverly Urita, kin si Anis mo na pag-indaron ka no? Si anami, taga-barangay istansya si Beverly, taga-barangay ka man si Norte sa Banwat naman siya nga kung siin, sakay sanda sa motosiklo ng Tumagir, kung may barangay istansya, ay sanda tara na aksidente, no? Din-respondyan sa nara ita taga-Bureau of Fire Protection, taga-Indy, anami ko na telito, agro mga biktima gin pangdala niya sa Tinumay Provincial Hospital gani dayon daywa nga si Anam ni Agsi Beverly ay nakaagong katuro nga dulit mga nakasari-sari nga mga lasto sa nakasari-sari ka parte kang gawas ako siin sa dang daywa iya sa ato nga may provincial hospital gani kaya basi ko na wa fata kasayod ro o pamilya para kay mga biktima ra mga minors ra nga iya ka preference di diri ug kay taga sa Mansin Norte imo banot naman sira kaga wa pat sa mga kasayod para ra pamilya nga iya ta sandara na aksidente ka bi agya sa nasa aton nga may provincial hospital alas
2: nakainom nakainom ro yung mga minor de edad yon
4: ay wa pat sa kabutang nga nakainom ka pa ngadto do aksidente bi nga ro nakabutang rito na aksidente sa may brand stance kay indi ako tired ko dahil mga minors na rahaya nakainom ra katong sila dahil Friday na siya tigabi. Gani siya yung datong parang nga makutsin-sin sa nagigilidad ko ra. Gani huwa na sabun ka pantura na magigilidad ka ra yung maurang ka nagsan na mutura sa atrapay ko ano. Aga alas 2:20 makurusan ka na taga-aga nagkabot niya sa atong provincial hospital. Usang bilog pagigil dyan actually team minor magyapon ko nga dyan no. Dahil nga nga biktima nga si Raymond Pasula. 15 anyos sa pangitaro ng importan na taga-barangay kalimbahan sa Bangwa na pagkakungapitin sa kaibali mo sa anang kursik doon. Pagkabuta di karong kategorong ginigil sa pangitaro ng Tigayon. Ibaro na aksidente, no? Ibaro ay ginrespondiyan mataga-indi arari mo surat ka nito. Ang may nga nating tiba nga si Raymond Pasula ay gindala man niya sa atin na may provincial hospital dahil ibaro ay nakagod kita nakasari-sari ng pangitaro ng kursik. Dahil nang hindi ba hihiyang kung sa ato niya may doktor kaya sa mga konting hospital ka dito. Tatlo ka mga minor sa accident ka pili, no? Kaya na hindi at plus yung sa ilan yun rin, no? Kung sa darat ino, buko na sa ilan yung pinsat makilin dahil rapin na mga ating lang sukler, kung nila ka ay vehicular accident ka turo ka dito tayo ka pili. Kung sabi ba, kumuhabo ka pili, kita nag-agay ko, tapos na ito yun, yun. Kung si sa ato ka pili, Pagkakita po, kung sa age limit, para katong dito, kung hindi po minor sanda, hindi dapat sa tayo allowed na pasundin nung nasa sunod. Kaya siya dapat pagkabot mo sa sunod ito, kaya siya ginatulong nga nag-ininom sa daka. Aga mga alas 2:00 kinataga ka, umabot niya no sa bilog kahit na biktima, aran na si daling kayo kipilitin, makahililong ka dahil pagkakas na bukto. Bilong kayo nga nakabiktima, isa vehicular accident ba? Na 59 na sukawira. Dahil ang biktima nga si Gilbert Jose Carmen, 28 anyo sa pangitaanong karano, imo ay taga-barangay Kublas yun sa panunga kita, malinaw nga kutin, sakay mali mo sa anak ang motosiklo katulungan din, pag-abot na dito sa may barangay, laging palwa, imo rin na tumba, na out manan si Maros, yung tapos nila katulungan din, no? Dahil imo rin nasa idalong kitimpil sa makahinilong nga ininon, gani wa imo ang tabalan sa anak ang motosiklo, tumumbay mo katulungan din, at dahil na biktima ay din kabalikanan ra. Naging dala iya sa atong mamay provincial hospital dahil si Gilberto si Carmen ay nakaagong mo sa turong adli mga nakasari-sari ng mga nastro sa nakasari-sari ng parte ng awas sa kusin. Dahil na biktima ay ginagumar iya sa atong mamay tumbukon memorial hospital. Ganit tatlo ka vehicular ang sa nagkaanabo sa nagkaliwan ng mga ilinuras sa datanan ra agit pangkayasan kapay provincial hospital. Bakit ito sa mga nakakumpanyan niya sa atong provincial hospital, no? Sa atong medical ward, may 48 ka mga nakakumpanyan. Sa video wards natin, may 61 ka mga nakakumpanyan. Sa atong na OD wards, nagyapo, no? 130 ka nanay at may 34 ka mga ungaro nakakumpanyan, no? Ang highest human do OD ward natin. Sa female ward natin, may 70 ka nanay at may 10 ka nakakumpanyan. Sa atin nga medical wards, may 101 ka mga nakakumpain. Suma total katrunga dyan, no? Bilog-kabilogan niya nakakumpain ko niya sa atin nga may provincial hospital, kay Bano ICU ward, Agro Isolation ward, may 455 ka legal aid sa kahit 36 ka mga nga sa kabilogan niya nakakumpain ko niya sa atin nga may doctor ayos kong dekong medical hospital. Aga halin sa provincial hospital na tulungan nyo, yun na rin sa kunarihan, makaroon sa pasa, kung sa ako na kanyatin, kunarihan natin yung mabay kalibo, public market, o yata ko niko, di ay doktor nga, happy section, sa ako kilit na rin na, mid-section, makaroon sa tulungan nyo, yun. Ang sa naghulat-hulat, kung ano rin maita, nagagabunan niya, ang kumpila ng krisyo, para rin makaroon gumang isda, rin gaya-gaya, rin ang isda, makaroon nga sultan niya, katulungan nyo, May tiyaw ka tari ha, baka nami tiyaw nga na, pero gaiwa ka klase ng tiyaw, manunin ang tiyaw, kung ako matang tiyaw, ka nami, kita patun, may sa iyo, no? Saan gano, sa asma, do sintos, ngayon kilo, may matang niya, abo-abo ang matang niya na, dahil pinakabo pa karon, matang niya na, magaling ang sinto, di pwede siya ko ha, di ba ganun sa sinto, may hindi, sinto si sinta, stop sinto, sinta, kilo, matang daya, lupatang baka, medyo parang tuga ka na, dahil pinakabo, may gurayan kita rin ha, do sintos ang kilo, para alos sinipondo, kaisip ko rin yan, 200 kilo, may asa kita rin yan, aling 800 kilo, may pusin kita rin yan, apu-apu, pusin rin yan, aling 800 kilo, may gusaw kita rin yan, aling 140 kilo, may asa kita rin yan, kanami rin, 180 kilo, may batuanon kita rin yan, 200 kilo, may tirok kita rin yan, 140 kilo, tutamban mo ba to? Tutamban nga rin ang maramasin ito yan. Bato, tutamban ang kumukaw, nag-ito. Sa naingon nila raw, pwede magpituho, no? 50 hasta 80 kilo. May pantalaan ato na yan. Sa itong amigo na 360 kilo, may anang Blue Marlin, 380 kilo, may lawayan man kita rin, 160 kilo, ba, kay Bradley Ringon, may pakili mo, kanami rin ang batong, sarap baol, no? Ginakiwa ko, na rin ang kunod tara. 260 kilo no dapat uga aga pantalan ng kunod pero iba matrokisi ta uno aga anak kilo may bisogo man no 300 kilo may ati yung tanggit no tanggit ay 300 kilo may tanga ano rak plus may tanga 140 kilo may sulik pa ni mao 250 kilo ang sakon nga kay bahan na sa kay dalisya imong kilo ba kay ilang sikara kilo nga raga, 300 kilo, no? Ang may mamsa, may mao, 350 kilo. Dahil ang mga isda, nagtutunan niya, sa sulitato niya, temporal ako pa yung kalimut public market, no? Ang kapagod sa bagos, abunda, matagapon kita kasi kung kulit mga mga magaling ito, pagkapitan ni Richard Nandit, Lucky Purpose Dira, kay Ma'am Nining Tumitino, kay Bro Diopil, no? Nga nagabundis at bagos, kay Pinsenaro na Trudilin, bundis bagos, katong kumpare, live kita pagbundis at bagos, ha? Depende sa mga sizes mga bangus sa kaya ko ipangus no ato nga ang ginapakas mo yung ginapakas na alin 140 kilo tag pwede yung taras sa bawah nga 240 kilo kaya ko 240 nga mga 30 kilo para anak-anak kaya ko ita bangus no nga niya pili at ako mo kung kaya ko bangus rin yung pagbako no iba't ibang tisyuron roatong pasaya no 300 aga pag-abot sa karne, abunda, tanyakon nga, katulong na ito, pula, tarya, rosaton nga, mid-sixyo, no? Raton nga manok, no? Raton nga, dresiki, nagraton bakyan, di mo matagyan. 200 matagyapon ng kilo, raton nga, ato nga, nitid nga manok, 340 matagyapon ng kilo, pero kapabunta ang part, ng karit manok, nung mapakal niyo sa iba't ibang fisyo, kahapon, gitong kita na ako, no? Anang nga, likol, isaw, anang nga, tiklon, atay, no? Adidas, iba't ibang fisyo, pili, at ako, no? Sumiyakon, katarte manok sa adlaw mo nga sa Bado. Kaba naman doon sa ato nga karmit pabay mo, nangangit ko na kaabunta sa ato karmit pabay mo. Karoon mo, abunta matikita, wait at hindi pa. Kahit pa rin itong nito mo sino, tumanaw niya ni mo. Ito siguro mo spiyak na nga, stool siguro no. Ana rin ang giniwan, ana rin ang kadisplina tagyapon ng karmit pabay mo. Kasi po siya paglimpo na ito no, kung matagyapon 300 kilo, no? Pwede ba kamo kayo kung kilala ninyo rin nga baligyari sa food? Ay baka yung ayaw matangabok kita ng application. Kaya pero pinakamarami ka pa sa kami pa, pero po chap na limpo aga kasing no, kaya rin kamarami ka pa sa kami pa. Pero kapabot rin pa sa kami pa, yung babakal niya sa iba't ibang kwisto, pili at ako no, atong gawas mo na paras, no, maskara, pangsisik, wala na nga sike, pang sweet ham, rara kasutlan, pang dinubuan, iba't ibang presyo rin, pili at ako mo, kung gusto nga ako, sa adlaw nga, tapando. Kung parang matupart niya ito, bakal ganawang rarang presyo na anang kunod na 420 kilo. Pero kung matupart niya ito, bakal ganawang ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Rasong po na taon na, gaon, baka namin ito. Yan ay, agtota ka mo riyan, reading sa rato niya ngamit siksyon, naka-display ta tanan-tanan ra anda karang karya ta kalasa si jir tidak tad daga nila gasak lang ira rumah dapat ya sa ato nya metrics ni ta kung may kalipo public market at pabot sa gulay katuloy minog lamhay ng dara ya di karamismo sa ato nya bagsak at iriya di karang mga pinugpos-bungkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay ang di karang sa kilid ato nya ato nya physician sa akong natindugan kaya di karang sa kilid ay na di karang lumaga tantad ang mga nagasinsin mga gulay nakasari-sari ng mga gulay sa inyo ninyo para rugi sinsin ko puso puso upan bubod no kamansi gangka aron kita ni di kara sa pilit kita to nga fisiksyon ni karon sa na nakahilira di karon puro sa na naga tantad ag naga sinsin pag anak sari sari ng mga gulay ang bisyo sa pila kalikod kay mama si mindu sa malapat di nilog-bilog ng mga gulay no gani ato ba mo ready ang di kara kami kiro mag-agi di kara sa pilit kita to nga aton nga mid-section, ya di kararo, kay Ma'am Bibi, pagalianis, saris-saris na. Kompletos, Ricardo, wala ka ng problema. Anto lang ina, tanan mong kinangan, mga panakot, yung ibakal mong osuwa, ina kay Ma'am Bibi, magalianis, saris-saris na. Ang parang, kay parin mong sabi, yung drive position, wapag, hindi ako naman makita, no? Kasi nagbulong-bulong si parin mong, ako kababata, no? Ang sa pinakalito
2: sa kinitin problema, eh, Mauro, na iruan ang baligya dyan, wat, tagagub-okron, eh.
4: Bagay
2: wa tagubo kay baligya tani daddy mo nga ron sayon mo habang tumatagal lalong sumasarap.
4: Na tama kito.
2: Oy, bisan gumugaw matay mo wa tagubo ko ron eh. Mahidlaw tanga ni kita
4: mga pinakas nga ra. Medyo mahila gito no, mahila gito no. Ba na dahil anas dis anas umsi ko no wa tawon niya sa tubig tapon nga.
2: Ay TSTS yang maton, ha? TSTS yang maton. May himaya gid maton.
4: Tis-tis lagi lang po naman. Ako na pinakadlaw galing po no, ay makabawit-bawit ng kung sandara. Ang di ka sa pinakalikod, di tatong namin siksyo, di ka rin mag-apos-pos ang nag-apoga. Ang yes ako printin, no? Ang mental din, yung ako nga, cross-terization, no? Suwalog, saris-saris to. Totoo, Andro, suwalog din yun, no? Pinamato niya sinigapong kita rin ka rin, no? Na nakatabo ka rin, hayro, buntogon, restaurant o ba kay bro Roy Buntogon restaurant pang masa represyo walang problema barato lang anto ka muna magpamako ilaon ready ni Monica Ruto punong-puno kralapisan ako ng ipagkasari-sari mga putahe nga kaya papilihan ninyo no sa Roy Buntogon restaurant kay Ma'am Gislinado parang basan ka ato nito anto ka ako ang ito sa piya sa pinaka-building nato nabot sa Roy Buntogon basan no Pedro Sinisipsyet kay Ma'am Lea Ruto Mendoza Pangat Sinisipsyet hindi ka lang sa kay Mr. Nano kani ato ko so, pag palapos niyo sa klatso chero ida dito abot mang mga gulay mga ato ni pwedeng ga gaon nato no mahilig kita magagap ug kape pakong ba makarog agahon nga ra kanami ga kahot kay pinagang saging kamuti balinsa ha kanami kun pamamahaw ang gusto niyo yung ready to eat ta de kra kara bilang sa 20 ato nga magsakan area nakahiliran do do nakasari-sari ng mga kakanin bow kanami kun ibat ibang kasi mga kakanin na dali ko kahiliran sa dali karon no aga di kana sa pinaka kapuanan ni Chad Ruinso road na to sa puntasan ni Papa Dads na apo pa sa dali karong nakahilira nakasari-sari yung mga puntas ang nakasari-sari yung mga sizes ina man apo man ikanong nagapitya sa baon sa kanong panero na si karon na anda mga grupo nakahilira sa Dads karong sa pwede guys mas manami pagkalitin para na ang sa tindahan dahil agad yung kapit na mo ginawang gatutugin na tanagin tao na mungkin yung nga isda kung apilaraptisyo kaabot pa kamuray dahil halos kaso na isda niya makaroon sige ba't sinunod ni tapos sa mga negosyante dahil ang naman nung nagsasala sa aking panagsari-sari ng mga kapatay na nagahalangin ron kapwa po pag-aakon pa taroon kapatid saka sige na nilibot-libot ang dariya kung ano gusto naman ang isda karoon yung napili taga pinapakyaw man ang daroon katong yung agina libot man ang daroon katong yung saan ang mga kamaranggaya aga bago kita mag-extro katong radio no gaw ginapasamatan ko kitali no so ro nag-abot kahapon no ro ato nya taga Sagay City Negros Occidental ro anda nga hindi arar imo basar ka persa ni kada no apat sa nakasayakan ta pong dili nagkantor ya katon nga silat hindi arar imo gigit sa dali sir kirin sa dara naga benchmark marking no aray nga taga Sagay City Negros Occidental ro anda nga hindi arar imo sa kada pong ta pong dili sa ato hindi arar imo panibo no nag-study sa dara, nagpangutan na, parte sa injury mo, daato lagi ka hindi kalibot patrong na dito. Ay kita nga, kilalang kilala, matita sa ibang mga probinsya, iya sa ring 6 kita, permit nag-champion kita, no, sa gawad siya lasang katong dito, kada gawat ka asag hindi kita maulihi ka tong adin no nakakabuhi kita kita permit lugar no ang naging champion kita sa gawat ka asag gani ito sa ibang mga probinsya nagaan ko sundan niya nag study ko pag kana kun ano ra ang pagapak ko na probinsya idea no sa pagpadagan iya ita hindi ararin niya sa may banwa ita kalibugin halos tanan ka size ka barangay na itong katungin no kompleto sa nakalinagin ka kabuli kunamon sandara sa pag response no dahil sa aton nga nga magina training tanda no atong mga kabarangay no paano mag response no kung ito nga daya ka mga disaster o no? Dahil mga kalamidad dahil nga mga incident nga aton nga nga mga barangay tanong o ano man utang ang impiyano na itong sa aton nga barangay council ay ma-training natin at sa makarong nag-buhulan doon. Halos tanan nung kaparanggay niya sa may panuot kalibo ay may andown nga response teams katulong ayol dahil sa pilong kita karanong naging strain o pagkakanta sinanong nga kasabilidad o apahaman, bagyo o nga nalupos o katulong nga medical services o paano mag-respond at pag-accidente ay nasairan yung katulong ito nung kaparanggay. Ngayon, kahapon mabuhay-buhay sa tarya sa atong opisina, no? Ang diretsyo sa Boracay, no? Tagasagay City, MDRRA mo, patrongan dito, Negros Occidental, no? Nga ni, kahit pinunutaan sa ang opisina, nakita na darunan sa atong opisina, naka-dispare, at kung dito, tanan-tanan naman award na batong ito atong taga MDRRA mo, ito na ba? Ang happy-happy listening, no? Kay Paring Arglin, kay Maring Gini, Arglin Mirgar, kay Gini, Bautista, imaman kahit Nurini Delgado, no? Kahit Barangay Tinigaw, Happy Rins Nigid, at kahit parin dyan yung pag-inapin ang taras Barangay Tinigayon. Kaya Kuya Rixis, na diba, sinasabi lang Barangay Nila Buangsor, no? Kay parin Roger Losiro Nagalis, nakachat yung manimata ko ng Happy Rins Nigid, no? Kaya sa Harley's Carderia, kay parin Harley, no? Dito mas, inasamay El Barrio Subos, no? Agyabi-abi kahit sa Coronel Jang Shop no ina makita ninyo yung Coronel Jang Shop no sa May Diversion Road Barangay Tigayon unang managed by Toto Pride Coronel ang imong site an ino glass at aluminum supply at installation din nakita ko sa May Barangay Tigayon no sa akong gumanton kay Toto Pride ang inini amor Sampiano at Bela Cruz kani ay naka-ready sa na nagachutin sa nakakuntanan tanong no pinamati no aga dahil nga balita ginato jikin kita for power to pay ang imong man Rosanton Cas. Direct kami tingin nag-report. Halilya sa ato nga may area of responsibility, no? Maganda sa may doktor kayo itong bukong Memorial Hospital. Paad so riyan sa ato nga masakusak na ito nga temporary na ito nga may kalibo public market. Yapon para sa Tudo Virada. Ako man si Katuluna Jun, kabisigyan ng Radyo Tudo. Kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live. Report! Report!
2: Abugid niya salamat ha kay Katudong Jun Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility halin dito ha sa punuan naton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital agpaagtorya sa masako-sako kuno ha nga tindahan naton makaron nga adlaw kara ita Sabado.
1: Ang bawat balita hindi palang pasin ng Radyo Todo.
2: Turagon kamo it mas timprano. Sa aton nga temporary public market ag magpanindahan ay abong pilian it isda ay kun sa karne uwa ta na ita problema
1: todo berada berada
2: ro mga biktima nga tokono ita vehicular accident puro tanan mga minor di ita ayan dayaro target no it aton nga mga kapulisan ay matsa may kasugtanan yon do Police Regional Office 6 agroaton nga LTO Regional Office 6 no si Attorney Gidospan agroaton nga Regional Director ay ana kunong inisyatibo ra ita PNP durayang sagip bata arayang mga nagamaniho nga uwa it mga lisensya ay ra tatlo ka mga insidente puro mga minor di edad ang nagakabagaka nga ni si Katudong John Kainay, taumana kon, nakasayod ro andang ginikanan ka na, ha-inform mo na andang ginikanan, nga ro andang mga inunga nga ra na aksidente, ha? Ag una makaroon nakakonfine sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Good morning, Anay, ha? Kay Mami Jo, Jo White, kay Jo Malapad, happy Sunday, ambang nana, happy Sunday, mando, no? Una sa barangay Puok, no? kay Michael Villanueva Solina, matawhay nga agahon idol. Oh, good morning ha kay Michael Villanueva Solina. Kay Manong Johnny Boy sa minyo, ba halipatan gid ako ba? Natapos lang ang tanan, way gid madumdumi. Oh. Aga good morning man, bao aharayot arang ginaosoy kasi rekomendado. Ha? Wa man kita nagakalipat to recommend kung Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker ina sa Puok, ah, magapit doon sa Puok Elementary School at Atubang Ron Itbeyas Party Mate. Ayan. Good morning ha kay Ampod Rosilo Relator Ambrosio. Agto kay Ampod iya ho. Ampod Rosilo, agto kay dikara sa may kantong araho. Kat dikara sa may Bulkitan. Pasugod it Capitol. No hara ho, sa may kantot kay Latutsi, no? Do yung kanto. Ay, ako ni kaon kung hikita nanda, kapabaylot gulong, kapaayos it kadena, no? May ginapa-check up sa akong bisikleta. Ay, magayo pa yan. Ay, haragon man na si Idol, do endorser, it lapida sa patay, ag lapida sa buhi. Oh. Ay, Rubarangay Tinigaw, ay ina ko ging recommend. Agro iba pagid nga gustong magpa-sticker, magpa-obrat lapida, Perminaton nga ginarecommend. Yeah. Ay tao kon hinono man ni Ampod Nunoy, no? I-recommend nga si akon nga rang bisikletang si Inday kon hinono pananagambungan dayto man ay uges yon tag-anang gingbutang agambong hoy. Ha? Ampod Nunoy. Inono mo schedule si Inday. Aro akon nga rang bisikletang agambungan mo tuman. Ha? Ay, uwagin ako nagakalipat ko pag-indorso. Akon may unang nagapangutan na ina, kung insanda ginapadiritso. Sa nag-obra it, lapida sa buhi, lapida sa patay, ag tricycle sticker or bisan sa mga sayakyan, mga katodo, rekomendado ko.
1: Radyo to!
2: Na, ano man doon?
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning anay kay Edhel Iraba ha nga naga-monitor ag happy happy birthday ko no kay Jobel Pama ha ag may naga-birthday pangara kay inaw ha taliwanan ko ta ha naga-birthday nga ranga taga Bakhausor no dali iyang ay ako na nang agtunan ay basi hilipatan agi mugay kita no ara ara ara ara okay dali iyang ha good morning kay Mami Pearly Puentes de la Rosa ha ina sa Julianas Mall and Market. O naman kay Mamang Ambit Padiris Umbaw. Akon kamong gusto magpa-beauty. Agto kamo rina sa sugod it Julianas Market. Ayan. Sin yun to kay naman? O good morning kay Emeline Gonzales. Una sa Arcangel Sor Balite. No? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Ay, naduga. Guta. Tag-akon niya tong taga-myawon kay ina nga taga barangay Bakhausor, no? Dali iyang. Ay, iskan ko anay ituman, ha? Antes roaton niya mga nagabaga nga mga balita. Dali iyang. Standby ka mo. Ay, gusto kong tawa ni Tugada o mga nagapa-shoutout nga ay kanugon man doon nga pagbantay, no? Pag-monitor sa aton niya programa. Kung hindi naton sa nahi-shoutout, hindi naton sa nahi-tamyaw, no? Okay. Paiway ang anay, ha? Paiway ang anay. Dali iyang. Kay Toto Aljon Francisco sa Sitio Mapuay, sa barangay Pangpango, ah, sa may Banwa Itatlibakaw. Good morning, anay. Happy, happy birthday kay Ricky Bulos.
3: Happy birthday!
2: Ah, Itbakaw Norte, nga naga-birthday makaroon ang rupagtamyaw halin kay Arsing Bulos.
3: Happy birthday!
2: Mag-ano baga si Arsing raag si Ricky ay? Ah, basta parehas nga Bulos, ah, no? Ah, mga katudo. Okay. Kay Toto Lerwin Taiko, no? Ina sa Mabilo Kalibo nga nagapamati man katon adlaw-adlaw no ginaobra mang bisyo ro pagpamati sa programang Todo Berada.
1: Todo Berada. Berada.
2: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita.
1: Todo Berada. Berada.
2: Si Engineer Jonathan Salvador at Metallica Shipyard Shipbuilding and Consultant consultancy no. Ay hadumduman mat ah. Itasanggo ni ang bayan, especially ko Committee of the Whole, ah, agko Committee on Environment and Natural Resources, no, and Aquatic Resources, no, ah, ay uman yung man imo nga pag-imbitahan sa Martes yata, no? October 6 sa pag-arangkada ita hearing or committee. Kasi may mga recommendation ko, no, nga ibalik anay sa committee to determine ay bangod nga naguot naguot no committee sa issue kon si Inhasta Rosacop it total conservation area kurayang ginadoso nga Lagatik River Conservation and Protection Ordinance.
1: Todo berrada, berrada.
2: Wa panandama kita eh. Ha? Konsiin. Kasi, hasta't dumagit to tambak. Oh. Hay exempted kunuro yung dipo, exempted mandumiran, hay siin yan ibanda. Ha? Ah, mga katudo. Ay, may mga rekomendasyon nga ibalik anay sa committee. Ha? Hindi anay pagpadayunon do public hearing. Ha? Ay bangod uwa pa ma-determine kung si Inhastaro pwedeng sa kupon. Ha? Kung si Inhastaro total conservation area. Ay kasi oh, may mga more or less 1,000 plus hektaryas.
1: Todo berrada, berrada.
2: Samtang sa pihak nga bahin, ano gid dumotibo agrason? Ha? Nga ginaduso makaron itsanggo niyang bayan. Especially ko aton nga local government unit itabanwang kalibo. Ay si Mayor kuno nagpadaga it request nga istudyuhan ro posibilidad kun in kaso nga pasudlan it itry ag itricycle rong banwa ita kalibo. Oh. Kahapon igto ako nagsugo survey sa may Capitol area kasi may mga nagapugo parking igto eh no nagahugat man ita pasero ag naga po pamahaw una sa mga food stall ina sa Capitol Roona namong topiko ayuda diba ro 2000 for the driver and the 2000 for the operator no agro pangaywan anda nga ging hat-hat kakon idol haman mana nga butangan pa itrike ag itricycle iya sa banwat kalibong harang ani manang nagagugutok kon kami nga ra. Ay do problema man sa kulorom, bukon yut at gabi, hariag hayagan yut ang manabisan adlaw, galinang bada man sa nagsigida yut ang abiyahe, uwat na ko.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ang harang kahina-hina man ako pangita, mahina ro pasahero haman. Hayaban yun, nagbagagakay it motor, nagbagagakay it itra, it na yung e-bike, ha? Mga katudo, no? Ha? Ay, ro mga estudyante man na magkaroon, may motor, may e-bike, may service, oh. Ngani, pila-pila lang man na ro ginagagawa namon yung mga pasahero, ha? So, kahina, kita man na kakuli, kita man na ita pamasada makaroon, ha? Bisan may klase, bisan may opisina, ha, mga katudo, no? Ay, haron pa man na ro among kakompetensya nga, kulorom. Oh, gaguwoto kun mana kami iya sa kalibo. Dugangan pa man at e-trike ag e-tricycle. Mga katudo, no? Ara man ro problema namon sa gasolina, kataas. Oh. Tapos duamon man nga boundary, may una tagali nga boundary nga 250, no, di ba?
1: Todo berrada, berrada.
2: Ay, ipa-explain naton dahin doon na ano baro gusto? Walat na ninyo ginaprangkaha. Kung gusto nyong i-phase out ang bayluhan. Kasi ginahambang ninyo nga environmental friendly. Aman doon mga tricycle ngayon, bukot environmental friendly rin kung alaga. White aso. Oh. Abe? Ako mangutana kinyo, no? Ro, gasolina kahapon, nakapatayon ako iya sa shopping. 89 plus.
1: Todo berrada.
2: Sintimo lang ha, 5 sintimos ag magnobinta. Iya sa shopping ha, CL ba yan? Di sa shopping, no? Tabi ko katangday, basta pagtanaw ko sa akon nga fuel guide, makon basi, magtikod ako sa unahan kara, di kara lang ako eh, no? Ang baga ni kagawad, iya kapating mana nga, nag-agi yun kita ito sa barato eh, makon. Matrapik, ag iyat ama ko na ako nakadumdum, may iyak kagiting mana sa kamahal. O, ay, makon kisa magtikgod ako. O, di ba?
5: Kiyo!
2: Kaya na ron, nakapatayon kita't daywang gatos. Wa, kita nga ni makapahugang. Oh. Ah, wa kita nga ni makapahugang sa anang fuel guide. Ina malang man gihapon ni mas kulay puga, daywang gatos. Dati taron, ma-enjoy mo taro daywang gatos na ron. Mga limang adlaw at animong pagto pakari kung wakat ibang ginaagtunan. Ah, mga katuto, no? So ano ro ginaistudyuhan? Ginaistudyuhan ba ya kung pwede? Ay pwede gila taro na may karsada. The point is, maapektuhan ko no rupangitanan it aton niya mga tricycle driver. Ayan. Hambangan it iba, walang manananda gina prangka ha. Nga kung i-face out, duhaon nyo mga tricycle. Bailuhan yun it makamoderno, makaroon nga ron niya mga e-trike at e-tricycle.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Ay luraya nga rang kumpanya, no? Nga ging agtunan or ging bisitahan, ha? Ang mga katudo, ay imaw kunuraro supplier man sa Islat Boracay, ha? Raya High Pullers Corporation, ha? Pullers Corporation. Tawagan takarahin doon na si SB Marte, si SB Guzman, Ro Chairman, ag member ita Committee on Transportation. Anong klaseng study? Ha? Anong klaseng study? Ha? Nga kung pinasugod nyo ron, ag ipahalo riya, ha? Sa tricycle, matuod ang maapektuhan. Ro pangangitanan itaton niya mga tricycle driver, bisan hambagon pa ninyo nga may aruta sandaron. Oh. Wa ganiro color coding ato.
1: Todo berruada.
2: Wa ganiro ruta ato na susunod hasta magaron. Oh. Bulang lang man gihapon aro ruta. Ah mga katudo, bisan gani ang mga one way ginasudlan na eh.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Bisan rent to own pa ron, ha? Ayro na kasanayan dayang tradisyonal nagbinugtawan aton nga tricycle.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: So aton dahiduna nga pagkatawat hugada sa kabilugan itaton karang pagpakalagad. Oras sa Pilipinas alas 6:39 na po ng umaga. Agroray nga oras ginahatod kato ni Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance na manalo, drink responsibly. Rodugang pagidaton niya mga isyo ang pagpresentar balikan ta pagkatapos si Jamagara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berruada. Berruada.
5: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: More power!

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Clear Products, intra na! San Miguel Pilining Promo, magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakalka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us.

0: 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, multi-purpose cooperative.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Aga sa mga late tuners naton, sa mga kabubugtaw pa lang, kababangon, ang nagpilit bangon ay magagarong gawas ay may hangover. Good morning, good morning, good morning, good morning lang kinyo.
8: Todo, berada, berada.
9: May gingpasa katon iya nga panawagan ho si Daddy Harley D. Tomas, no? Anagid nga ginapangabay katon nga kon pwede ko, no? Kung sino ro nakapugot, nakakita it cellphone, it anang helper sa Harley's karinderya, no? Ay ro anang helper ko, no? Naghalin imaura sa nag-agto gali, no? Halin sa Harley's karinderya, paagto imaw kabi sa likod it andok sa Ruhas Avenue, no? Ay namising taruan ng cellphone, no? Konsensya ko na tungtong or nawigit, no? Ro cellphone ay Vivo Y2 1D, no? May civil ID card nga nakabutang sa likod it cellphone. Ang nakapangalan kay Hilda Francisco Nimes, no? Konsensya man do nakakita, ha? Ay pobreng alindahaw man do tag-ana. Ag importante ka na ro cellphone nga ra, pakibalik lang iya sa istasyonan it radyo or kon kita nyo ro Harley's karinderya, ha? Kon wa nyo ra ginainteresi ay konsensyahon man kamo ay ibalik ina sa tag-ana kay Hilda Francisco Nimes or kay Daddy Harley D. Tomas or kay Ihado Harold, no? Ina sa Harley's karinderya sa ubos, ha? Ha? Sa ubos, no? Una ron sa atubang it Gonzaga Ponsiap.
8: Komentaristang walang sinasanto.
9: Si Katodong Reynald Banjola may detalye sa rayang ging serbihan ita search warrant, no? nga sangka panimagay, no? Ag may nabuol ko no eh. Nga mga droga ang mga katodo. So i-check naton dun ha. Ag si katodong Rolly Boy Herrera, may detalye man sa natabo nga sangka vehicular accident. So standby ka mo, no? Agaro ato niya pakikipag-angot ha kay SB Marti at kay SB Guzman manganangan. Ag pati man kay Nabitas, Punong Barangay, Prani Reyes. Ay bukod itbatyag ko noon ni Kapitana Rosimbolo or nagasimbolize especially sa wear assist number 3, no? Kung nanoro nagakinatabo makaroon ay matsataliwas sa rayang magiging slogan nga Arriba Numan Siya.
8: Komentaristang walang sinasanto.
9: Agro rayang tag-ana it resto ag sangka gift shop sa Kalibo International Airport ging pailan it reklamo ha sa opisina it National Labor Relations Commission no o kon NLRC dahil sa isyot benepisyo sweldo ag bukon it mayad nga pagpamalakad it anda karang establishmento.
8: Todo berada.
9: Tanday ka mo ha, ay aton hindo na ron nga pag istoryahan pagatalakayon. Okay, hamba ni Toto Ricky. Okay. Dali ang basahon tara no. Okay, parte ra sa kwan eh. 300 million doyon man lang it bahol. Si Enro ibang kwarta nag-agto pinaumang kahay taot ah. Ay kita mo gilang ron no. Parte siguro ra sa ginatalakay naton nga i-trike ag i-tricycle nga pasudlon pa iya sa Banwa Itakalibo no. Agara abukad karan nyo man eh. Ay sorta abi eh. Kita mo ta doyon do 300 million samantala ro ito sa Libertad 100 million daw luxury nga hotel ha. Ah? Pero iyaman sa may ano ra, Ahoy, Iloilo, no? Kanamiton man ang mga katudo, no? Ha, kanami Rwanda karang public market.
8: Todo berada, berada.
9: Okay. Si katudong Juan Rinald, ara na dong? I-check na ton. O, sige, balikan natin si katudong Rinald.
8: Rancho Todo Live Report. Report.
9: O, naka-standby ngon, direkta sa Kalibo PNP. Patrol, please come in.
1: Katodong dahil sa atong karaga police report na no, magaling sa atong karaga area no, sa first district ita atong karaga probinsya Katakan may kantanan kahapon sa Ginserbian itaray karaga search warrant no, ita atong karaga Batan PNP rung sangka panimagay no, una karon sa may barangay Sungkulan sa Banwa Karait Batan katodong dahil no, particular dutay karaga suspect nga sangka 30 anyos no, nga residente ita barangay Sungkulan sa Banwa ita Batan based sa confirmation ita atong karaga Batan PNP nga nakatagana ng imoran no, nga iga inquest nagkarang adlaw no matapos kani nga during sa paghalubog itaton kag mga otoridad no sa rekrega panimagay ay naka-recover no aton nga mga pulisan ita up at tanan no sa mga plastic sachet kita ginadudahan karang nga shabu katodong jodel no kung sin may una pa nga na-recover no nga lighter aluminum foil nga nakasuod sa rekrang kaha no ita sigarilyo during sa paghalubog ita aton kagabaga otoridad no katodong dahil sandig sa pagpabutyag kita aton kron nya mga kapuli kay hawos sa mabuhay naman no gina monitor ita aton kron nya bat iro ray kraga suspect apisar nga imaura katodong dahil nagapamalibad no kay sulokana wa man imaw nagaguwa hawos kid no sandag kraga panimagay pero ro ray kraga pagka recover ita illegal kraga droga no sa paghalugog no ita aton kagabaga otoridad sa suod no kuno sambi kraga panimagay nga apatanan no kamaga plastic sachet at katodong gadgetel so inaga karagagahon iga inquest sa tonya provincial prosecutor's office no nga pagapasaka alita kaso nga paggapas sa Republic Act 9165 particular no rong section 11 no kung Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong gadgetel matapos ang mga hupot no itry karaga illegal ga droga una sa suod no kuray kraga panimagay kung 30 anyos nga yagaki so makaron una pay mura sa kustodiya ita aton karon nga Batan PNP no ro na sambit kraga persona no aga hinaga gani kraga adlaw no nakataga na nga iga inquest aya sa aton kraga provincial prosecutor's office abasiman no sa confirmation katon ita aton nga Batan PNP
9: katodong Rinald may previous record yun da o baguhan yang
1: negative ka to daw nga, Jodel, no? Oo. Kumbaga, dayay bukod at ano na bukod at mga baybas, kundi search warrant talaga ka, Jodel. Gin-applyan ta na, no? Ita search warrant. Ita to ang kalaga mga otoridad.
9: Oo, pero rin pangutana, kung duraya nga nga subject, ay may mga previous records sa drugs.
1: Negative. Negative ka to dong Jodel, no? Pero namumonitor, itatong ka nga magkapulisan, no? That's why nga nagkaragin pagkamayad, no? Nga gin-applyan, itry ka nga search warrant, no? Ita ato ka nga batang PNP, nga nagkaresulta ni kahapon, nga ma-recover, no? Ruray ka nga apatalan ka mga plastic sa siya, ita ginadudahan, nga illegal nga droga, ka to dong Jodel. Samtang sa piya kamahin, iya sa ato nga Kalibo Municipal Police Station, runday ka nga aksidente, no? Nga natabo, di ka sa may kahabaon, itay Mikadilasin Avenue, no? Barangay Kaano, sa Banwag at Kalibo, no? Kabi, mga tak na alas 8.46 ita gabi, nakabato, no? Ita tawag ro aton nga Kalibo PNP, umalin sa sangka concerned citizen, nga nag-informar, no? Nga una ka nga aksidente, nga nagbuntad ka to the hotel, that's why nga insigida, nga nagresponde, no, ro aton nga Kalibo PNP, no, particular ni karon sa prente itarekrang hunted house, no, katodong Jodel. So based sa pagpagusisa it aton karon nga mga kapulisan, no, sa nasambit karang nga area, matapos, no, nga nagpatigayon para ita investigation doday karang nga sangka Rusi motorcycle, no, katodong Jodel nga ginamaniho ita sangka 20 Inoy Bianyos, no, nga driver nga tubong Ortiga Libacao, pero presente na, no, naga-star di kara sa may barangay Patima, no, sa Banwag Raita, New Washington, katodong Jodel.
9: Sa pabahay.
1: Pabahay, oo, sa pabahay. So, wa man itaging presentar nga driver's license, no, ruray kara nga driver kara ita motorsiklo, kung sin bay sa pagpagusisa, ita aton ni mga kapulisan while nga nagadagaga, no, rekraga motorsiklo, katodong Jodel, paadto ito direksyon, ita Banwag kara ita New Washington, pag-abot ni karon sa area, hay aksidente, no, nga nakayong sinunggaban, roray kara nga sangka roads construction traffic signage, no, bangod dyan, nga may una kara nga obra, katodong Jodel, hashtag, nga, ana pa karang haabot, no, roray kara nga...
9: Sinunggaban na signage ni Engineer Titoy?
1: Doon yung signage, nakabutang, katodong Jodel, haabot, no, haigo, roray ka nga, sangka 63 anyos, no, nga, barangay Tanod, ita barangay, nasamit ng barangay, no, nga nagaman, ita ray ka nga, trapiko.
9: Kano?
1: Oo, imo ka, raw nagakuan, nagaalalay, no, imo siguro nga kwanda, imo siguro nga, mga igpatara, katodong Jodel, no, kay Rentilio, yung middle name, no, taga barangay Mabilo.
9: Si Kalipo, no? Si Enriquito?
1: Oo, si Enriquito.
9: Aba, si Ampod?
1: Oo, imo na gamba.
9: Igo imo it motor o hay igot sa inidges?
1: Sa pagkako, pagkaigo abi ko, pagkatama, hay itry ka construction na sa traffic sa inid sa katodong na Jodel, hay tumama sa rekrang nagaman, no, itatrapiko, una karon sa sambi karang lugar.
9: Nakatayagan ko motor ay, wat mo ga slow down nga haron. Pero ginaobra abi nga ron ni Magno. Hay imaw ron doon naga stop and go, no, naga pa slow down it mga behikulo. No,
1: ikaw, asong gaban ni Murutanod?
9: Ha?
1: Asong gaban Murutanod? Wa mata, umot, o struck. Abukot ikaw?
9: Kadasig na siguro katayagan.
1: Oo.
9: Eh dapat ka slow down imaw ay may una yun nga naga...
1: Oo, gaban-gaban eh.
9: Pa stop and go.
1: Oy, nakarakaw ka na yay, nakuha na, abot gid no, iguan, o, kan, gin ko tanalag mo kung abot na gidro tanod, ay nagpamalibad ka to doon nga, Jodel, no? Iyan pabi mo sa ato, nga Kalibo Municipal Police Station, no?
9: So, yun to driver it motor nga kompleto.
1: Oo, oh, umatay mo gawa, umatay lastro eh.
9: Ay, yun na lastrohan ta, ratong tanod nga nagaman ita traffic.
1: Oo, rung nagaman ita traffic, ay naga, nagapabot na nagareklamo nga nagapanagakit no ang nakaroon nga likod ka nga part it gawas no nga insigida nga gindaga itatong ka nagresponde nga mga kapulisan no sa Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital agraw raya ka nga motorsiklo hay ira makaroon no sa atong karoon nga Kalibo Municipal Police Station katodong Jodel no kay recorded man ya sa atong kaga Kalibo PNP rong natabo no nga aksidente kabi eh una karon sa may area ita barangay Kaano sa Banwa it Kalibo. So far no sa iba naton yung mga municipal police station no wag magkat ma-reported gid no kapag an toward incident may aksidente makabi isa sa Jubuswang pero naka-park ba takarang ang motor, no?
9: Pero may
1: no?
9: aksidente man kahapon it hapon eh, bago magsalikagom, di karon sa may intersection, wari na maka
1: negative, dayarong gin-provide ka to, no? Nga police doctor, no? Ito ato nga duty supervisor, no? Karon din dahil kay Police Sergeant Andrade, kay dayaro na kaya gin- print out ka to, no? Nga gin tao nga mga recorded na incident ayas ato sa banwa kara ita kalibo ka to doon nga Jodel, no? Nga anda ko nga ginrespondihan na no? Ita aton pero nga mga kapulisan, no? Iyas aton sa banwa kara ita kalibo. Kay magawas ka ra, no? Bisan sa pila ka mga bar establishment, wak at maresponde, no? Raton karon nga mga kapulisan, no? Sa ay karang mga nagpatigay na biita bar hopping, no? Sa Friday night, no? Katodong Jodel ay naging matawhay ro aton nga banwa ita kalibo. Mga initial karaga report direkta sa Tagtag ng Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan.
10: Radyo Todo Live Report! Report!
9: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anak karaga area of responsibility sa may primero distrito ko aton karaga probinsya Taklan. No, sang kadrag suspect ko man doon sa kote ag mga illegal nga droga ro na buol sa pagserbi ita search warrant sa panimagay una sa sangka panimagay sa Batan nga kun sa siin naging madinagon man nga nasikop rorayang target.
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: Eh nagbusina pa ako kahapon kay nung nono nga ron tapos padasig na siguro radagagan ay ging arado na taro mga construction signages nga ron harong visible kayagko man ko mga signages nga ron ni Engineer Titoy, anat ang sinunggaban, agasta nga hadagahig tarutanod nga nagaman ita stop and go. Ay, naano ta, daya kung amat amiro mga pasikat nga ron.
10: May punto ang bawat komentaryo.
9: Oh, si Katodong Rolly Boy, no, may detalye man sa natabo nga sangka aksidente, daya siguro mga minor de edad nga report ni Katodong John.
10: Radyo Todo Live Report! Report!
9: Oh, check na ton sa kompleto nga mga detalye. Patrol, please come in.
11: Yes, katotong Jodel, sa atong police report, no, sangka vehicular accident o kon matawag naton nga self-accident. Rong gindispondihan kung aton nga naman siya municipal police station, alas 2:10 oras kay inat aga-aga, no, sa may Lagig Banwa West, sa Banwa naman siya particular, sa may National Highway. Nga kusin, involbada ka sangka Honda nga road sport nga motorsiklo, agriya ginamaniho, ang mga tawag nga biktima riyang ikila kay Gilbert Jose Carmen Yangke Domingo, 28 anyos, wat asawa, may professional driver's license, ag residente at Santa Maria Street, kung barangay poblasyon, sa Banwat Malinaw. Sa initial investigation, kung aton nga naman siya polis, nga kung siin rin nasambit nga biktima, nagamanin ko anak ka ng motorsiklo, anin sa Banwat Kalibo pa uli, umpunta sa Banwat naman, Malinaw, pero pag abot na nalikaran malapit sa may ano man siya water district, hay kumbong nga nakainom rong nasambit nga driver ang biktima, hay siguro na lipat sa anak karang pag na lose control ta imaw, ang imaw hay bumariskad din sa nasambit nga area dahilan nga nakaagom riya at mga gas-gas sa anak karang uyahon, sa anak karang tuhod, at sa anak karang dapa-dapa o siki nga consistent timing nga nag-agi man rong MDRIMO it banwa it makato. No, sige da nga, gindispondihan man MDRIMO makato. Kung nasambit nga biktima agin dayaw lang sa Dr. Rafael Estambucon Memorial Hospital para mabugong kung anak ka nga mga lasto nga nayang ko matapos kung nasambit nga aksidente. Samtang, kung anak ka nga ginaman yung motorsiklo, ay binit-bit mat akong aton nga patrol o kung aton nga naman siya pulis karga sa patrol, agin daya iya sa aton nga naman siya pulis for proper disposition. Sa pila ka mga municipal precision, wangit ba't mga reported untoward incident katodong Jodel, agad itong report ni katodong June na mga involved ay mga minor de edad nga taga Kamansi, wa iya it report sa aton nga naman siya police at even sa aton karanga taga MDRIMO. Pero aton na buong nga mga information at follow up iya sa aton nga naman siya police. Samtang may bagong kita magkaroon nga force commander at second Aklan Provincial Mobile Force yes segundo distrito no gagit buslanan na nung dati nga force commander at aton nga second mobile na si Lieutenant Dennis Lawrence Bautista ro nagbuos amo si Police Major Jerome Manahan amo rerong bag-o bakaron nga the second Aklan Mobile Force Company at aton nga Aklan Mobile Force yasa segundo distrito rong pila pa ka mga aktibidad nga ginapahauman makaron ko aton nga man siya police rang naghilapit nga kapiestan at barangay Badyo katotong Judel no por dahil
9: sa October pa to piyesta sa Badyo
11: ay October City no ay may pastoral night October 4 iski night October 5 sunod-sunod yun grand binayli October 6 no rayarong andang mga aktibidad nga ginapahauman no nga ginapangamuy man andang kabay nga unta arong pisan order ay ma-maintain aga wa mat may mga madugong mga aksidente o insidente sa oras itanda karanga kuya buton nga kapiestahan
9: ito dong sa... Rolly Boy nakasayod ka ba ga?
11: Papa
9: nga ina sa ariba naman siya may isang kakapitan nga ginariklamo ay uwa patanana hasta makaron iniro pa ha. Inero paro pa kontes hasta makaron wa na mataoro 20 mil nga papremyo.
11: Adios.
9: Agro rato nga 20 mil ay halin tato sa balikbayan. Sponsor.
11: Oo.
9: Ay rosabat ako no ni Kapitan hay. Ideyahan talang mana ka mo. Ibutang talang mana ka mo sa AX.
12: Meow.
9: Pwede ba yon? Pinaghirapan mo't sumali ka sa patimpalak ng barangay tapos nanalo ka yung papremyong 20 mil na wala. Ilagay ka sa AX ng probinsya. Basi ipakdupe mo ni Gobernur.
11: Diyos!
9: Tawan mo pa't problema si Gobernur? Enero 26 paro patimpalak hasta makaroon uwa. Haging tawan panandat hugada kahapon ay kung hindi sa Lunes mabatiando sang kagrupot ang gagareklamo. Ha? Ano ibutang mo ta kami sa AX? Pero AX ta kaon imbes mo man nagkapadipost ta man karon do imong constituent ina sa Roman say taw mo ta man kamon. Oh.
11: Ay hindi man ami.
9: Agbukon ta man kami taga Roman siya. Itaw mo tato sa ex ni Gobernur? Tos,
11: ay, ganit. Ay. Di yan ang problema, no? Ay, base binursata ni Kapitan.
9: Aga, wakot hinambag, ha? Wakot hinambag. Ikaw taro naghambag ka ron.
11: Mga mga doon.
9: Pero kung may mino kahindo na, ay ihuti ko kimo.
11: Uro problem. Oh, today is Saturday. Base may manami nga luto si Konsyal rong barangay poblasyon ba si Konsyal
9: Manabis
11: no
9: pilang adlaw na eh. Ginausoy-usoy pilang adlaw kang kunong absent yang waka nagapakita eh
11: wa go ta ba unta ron what budget
9: yon ha
11: sa pras karon what budget pero kun sa mo kung may budget bisan wa tambah-tambah ron bibit-bit yan
9: pero man gali sa nang utang ka no katodong rolling ugali para sa manggali sa nang utang ka kapangayo ka sa kapanukot ay iya paanad mo kaya kapangayo ka man sa nagapanukot
11: ayo
9: sige ah no, ihote ko kipo ito na kanamiin kanamiin ang reklamo eh.
11: May bago ba nga share yung blessing kung may blessing i-share mo
9: arriba
11: arriba sabihin
9: arriba
11: wapa maprobahe
9: arriba
11: so, dahil lang ini sila. Okay.
9: Kaya nga, may nagpalaya katot mensahe si Kagawad Michael, oh. October ano piyesta sa Numancia after Itbadyo, October 7, do next. Nga piyesta ito kay Cap Rani sa Nabitas, October 25, Patron Saint San Rafael.
11: Kaya
9: nga, sa piyesta man si Kagawad niya, waman ka pangangay.
11: Malistahan at sa ibang piyesta sa
9: Lung... Huwag mo ka pangangay sa anong piyesta.
11: Joke na. Huwag mo ka
9: may adron ay sayran taro piyesta ito kay Kapitan Prani. Abo, itong mga yellow pin tuna. Ay, isan, inihaw lahat ang yellow pin tuna. Tukon.
11: Oo, parang si Ponce Kato, laban-laban.
9: Hindi, tapo hindi kagawad na Michael, dubumba naman siya, rubumba nga ron, bumba malay ka ron. Bakit? Kasi may promikin nyo ron ay, kagawad ang rubumba malay.
11: Nag-toto na ako niya signal.
9: Sige.
11: So, diyan na nga rin siguro ito, inisyal na matod ng mga impormasyon na ag-report, no? Rasa nga balita, yes, sa segundo disito, ginapit ka ito, it's more power, pro biotic, RN1, Coffee Mix. Para sa Todo Mirada, ako naman si Katunog Rolly Boy Herrera, Radyo Todo, kaibigan.
10: Radyo Todo, live, report,
9: abog
10: report.
9: Abogin niya salamat kay Katunog Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anakarang area of responsibility. Good morning, ha, kay Alvin Alparo Fernando, ina sa Oxford, UK, no? Kay Hamilin Kunanan, kay Bingay Almanon, kay classmate Melvin, at comparing Melvin Olyos, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
10: Todo Berrada! Berrada!
9: Dugang pagid naton nga mga balita. Kasi gina... usuyan tat pamaagi kung paano ta ma-contact agbuan tat explanation, no? Rayahin makonsider ta naton nga human right. Tao kon may memorandum or may Republic Act or may direktiba ro kalibo International Airport ro kaap nga kon may kaso ka indi ka kasugod sa bisinidad aman sayod nandaro tanang tawo nga nagasugod una ay kon wa it mga ginatawag nga record at tanan-tanan nga nagasugod no nagagamit it paguparan og naga agto una sa bisinidad ita kalibo International Airport no. Kasi palisi kunot kaap ray, may nabuo akong information kahapon nga palisit kaap. I show your policy. Agad makita ta kung paano na na i-explain ba sa palisiya ag kung may mga exemption to the rule, no? Mao pagat ang nakasayon nga kung may kaso ka hindi ka uting kasugod ina sa bisinidad it kalibo International Airport.
10: Todo Berrada.
9: Kaso palat aron eh. Hindi ka pa ba naman proven guilty beyond reasonable doubt? Bisan pa nga ni? Ay, imot aron eh. Watat yabot ka ron do airport. Halimbawa, kasakay ka tikiro plano. Hindi ka timo ka pagpasodlon. Ay, may kaso ka. Gingban ka it kalibo International Airport. Nga samantala, ding problema, ito ta sa ibang tao. Ito ta sa privado. Ha? Kaya nga ni, ginausuyan ta ita medyos posible, ro manager to, ita kalibo International Airport or kaap no nga si Monico Basakote si Monico Basakote no wa pa kut kontak kanay kun makakita kut kontak kara tawagan ta imo wag magpa schedule kita nga magpamasyar sa nang opisina para interview ni mao
10: todo Berrada Berrada
9: kana nakabati eh no pero ginapangutan ako nanuro basihan it pagban ha. This is tantamount to human right. Ha? Kwanta ron, kaya nga pagbulit asing pagkatawo, no? Hindi ka pagpasudlon, ha, mga katudo.
10: Todo Berrada! Berrada!
9: Ano ka terorista, eh? Ano ka suicide bomber, eh?
10: Komentaristang walang sinasanto.
9: Ay, Maria Kapusip, tantisima sa langit. Oo, maluoy ka kurasan.
10: Rachel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
9: Alas 7.16 ang ruray ng oras ginhatod-gato ni Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Herebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan tara ha, araw ato niya pagkikipag-angot kay Kapitan Franny Reyes. Balikan ta pagkatapos si Jamaga na.
10: Rachel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
12: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa chance manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pampa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pampa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake
7: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
6: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonudok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
12: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Si Ma'am Annabel, nag-drive ay siya.
15: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
15: every
14: much.
15: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
15: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
14: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
16: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Ag sa gihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Extended kita makaroon ha ay si Katodong Judjet mga ingidroan ng pamatyag. Kaya anang hambay kakot kahapon, diretsuha lang anay man na partner, no? Agad makapahuway-huway man ay matsa inigo man imaw to trangkaso ay may paaman pang ubo ag may paaman pang gaos, no? Mauron man do ako, no, kung mga previous week hasta nga di makaroon eh naga static paro atong karburador ba karburador ay nauusot abira makaroon bisan si in kayang ha ubo, no, sipon ag trangkaso. So dapat kara ay mabas kugunta pero aton kara nga immune system, no, magkaon ag maginom kita it mga sagana sa vitamin C, no, ag maginom kita at more power, ah, no, more power coffee, no, ay rayang more power ay makapiyan-piyan gid sa aton nga ikaayong gawas ang mga katudo. Doon akong ginarecommend kinyo, ha, more power. Ag magkaon-kaon man kita at mga prutas-prutas nga ag tinuga.
17: Rentillo, komentaristang walang sinasalbo.
16: Balikan tanero banwat numan siya, no? Ay ginabuan ko ita reaction si Nabitas Barangay Captain Prani Reyes. Atawagan mo gondong si Kapitan Prani. Kasi si Kapitan Prani ay sambilog man sa mga nag-observe. Ang siguro nakita na rito ro uwa pag pasudlar o presidente it Federation Rural Improvement Club naman sa chapter sangka civil society organization, no? Kakinahangan takunta sa mga makarang mga klase it public hearing. Kasi rin gina public hearing, a matter of consultation. Raya ba yung slogan? Nga harun, una yun eh. Human yun eh. Kita yun ninyo ro, arriba naman siya, no? Ano rin niya proyekto it dating administrasyon? Mga katudo, no? Abo nga nagkagatuga. Ginahidlaw at ang ani si Dr. Jose Rizal, naging buwag mo sa anang nanay yun. Ha? mga katudo, no? Eh, matsa hindi siya kumpormi sa nagakatabo, makaroon mga katudo. Ay, harabi, ho, basahon ta, haro, wear assist number 3, no? Nga bisan ako, natagbo, eh. No? Rayaro, kwan, ha? Rayaro, ordinance, officially adapting the phrase Arriba Numancia as the official slogan of the municipality of Numancia Aklan and providing guidelines for its use. Nakabutang abiya sa whereas number 3, the slogan Arriba Numancia symbolizes the municipality's continuing progress, and mirror the community aspiration for sustained growth, innovation, and improved quality of life in the coming years. Kung imong analisahon, kasi hindi man siguro ipokrito ang mga numansyahanon daw kagayo sa nagakatabo, no? Ay umpisa nga nagpungko si Mayor Ogi Inero, matsa naging sintrugot ako akong kanyon rumanwat numansya, no? Ay bangod nga ni ko uwaga kagasugot mayad kong magkililita ang magistorya during the ano na take out yata, no, tama ba yung take out o basta programa, no, pagkatapos ng eleksyon, no, ay may mga naghahambal nga una kita sa pagbulig para sa progreso it aton nya banwa, no? Ay siin dumulig progreso, bulig dumok maton. Okay, dali lang ay si Punong Barangay Prani Reyes. Iya sa pihak naton nga linya, no? Nagapasigamat kita ay kahapon, busy imaw, may scouting imaw eh, no? Whole day gidro anang aktibidad. Congratulations gali, ha? Kay Kapitan Prani, no? May anang habaton nga award eh. kahapon ang mga katutod dali ang ako na nga bukaron do ako nga magamano ay gusto ko anay nga i-congratulate si Kapitana nga ra ay may ana nga award nga habaton kahapon no Bronze Medal of Merits ayan no kay Kapitan Prani P. Reyes iya sa piyak naton nga linya ha Romaugod nga barangay kapitan it barangay Nabitas Cap good morning.
18: Good morning, Alcatodong Jidel.
16: Yes po, good morning.
18: Midayar niya, agahon sa tanan niya, nagapagamati sa bilog nga akran.
16: Okay. Kap mangutana ako, during saging patawag nga public hearing, kung nagtaliwan nga Martes, no, kung hindi ako magsaga, Martes ba yon? Or Miyerkules, no?
18: September 30.
16: Oo, September 30, Miyerkules, no? Sambilog ikaw sa mga naka-attend, agapadaghan ita imbitasyon?
18: Oo, tama nga rin na Katodong Jidel, itala po, saging padaghan man ita letter of invitation.
16: Oo. So paano ka nag-observe ito sa sugod?
18: Actually, hi, kami ito sa sugod, ay nag-alabutan man yan eh. Guratan man sa mas usual kung presyon nga ron ay dapat giltunta ay ma-observe do sakto nga oras. Ay since Filipino kita, hindi natin maduga ron yung may isang siriti nga nag-alate, agakuan. So, ruyan git lang to ato niya ma-observe ito. Sa dalagan ko, raya nga lang pag dalayday ko ordinansa, hay kada isa ra yun man kamon hay pangayuan pagkatapos kara it dagayday nga nagbasa hay kami nga ra hay din pangayuan man it amon man doon nga
16: opinion
18: opinion regarding ho
16: okay
18: now so ako niya ana naging ginaanuhan kita kabubuton raya nga lang word as number 3 kasi sa akon matanang sarili nga opinion kung ga slogan yung kita itariba dati pa man ay hagamit yung nandaro ariba sa andang administrasyon although walang nanda abiman ha butang man ang adapt ni Bio or equanat ordinance. Pero magamit ito man ang dara.
16: Kumbaga may isang batas.
18: Kumbaga done.
16: Uh-huh.
18: Na. Now, raya nga na nga, riba, abi nga ra, sa ako niya, nga sarili nga opinion, sa ako nga sarili nga, ano yung interpretasyon, suma, nagkabutang abi di karay nag-symbolize nga ni it's continuing progress.
16: Mm-hmm.
18: Now, kung nag-continuing progress, kung sa kakunyat as a public official, ay itao man natin doon sakto nga buko niyang it, sambatong kabarangay o sambatong ako no, nag-singhan niya, nag-ariba o nag-progress.
16: Mm-hmm.
18: Kasi dapat sanda una as a public servant man, kagaya namo niya sa grassroots, mapil mananda nga kami niya sa grassroots ay anayang singuha man yan nga mapamayad o mapaano rato niya makilaga sa ikamayad o ato niya banwang naman siya.
16: Uh-huh.
18: O galing nga niya sa raya nga ang nakabutang pagin niya nga nga mirror sa community at privacy. Paano mo ma-feel
16: nga sumasalamin?
18: Nga paano mo masami nga ikaw hay, daya nga nga slogan hay ma-feel ang maano ika mabatsagan ika bilugan nga naga-progress ang naga-ariba gitamana kita ay pero upward dali pabulusok eh kumbaga progress eh pabulusok eh imagine mo una palanggagi sa ibabaw wasan dagi hiliusang pero aton nga mga services naton social services mga ano naton ay na deprived dahil ro atin yagi una paano kahugag do LGU ro budget yagi wa san lagi hiliusa
16: wa maprobahi
18: ro proyekto ro grasya nga halin sa national grasya gun
16: Ginabagabagan.
18: Para kung ta, panan, nakahili sabi, binagabagan. Mm-hmm. Paano masingan ni mo karon katudun yun del the progress?
16: Mm-hmm.
18: Meron sa community?
16: Mm-hmm.
18: Abi, mm-hmm. So ako niya't anang sa kamatuuran niyang, ako tanan kung sino man nagaling ko doon nagauna, mintras tantong ako nga sa public service, gabulig ako kung ano ro andang kinahangganon sa LGU.
16: Mm-hmm. Okay.
18: Kung ano mga dokumento, kung ano ro ikamayad, ay gabulig kami sa karabaranggayan.
16: Mm-hmm.
18: Tapos makaroon doon yun, kung tama na mag-uwi man sanda, mag-servisyo man sanda, gusto para sa tao.
16: Uh-huh.
18: Itao manandar o mga dapat niya itao sa mga tao.
16: Uh-huh.
18: Kaliturot pangabuhi natin makaroon ha. Ganyan yung karakon.
16: Uh-huh. Okay.
18: Para so, nung tanan hay, mapildo improve equality it like niya ng ginahambal na na for the future pagin at least ina pa lang ayuso niya ginanda roan ang meaning it arriba nga ra sa andang pagipusoon niya gi.
16: Mm.
18: Do yun ra akon.
16: Ngani para ki mo Kapitan Prani matsakabalis karan ano ro nagakatabo sa ginahambal di kara sa pag-endorso nga rin slogan nga ariba naman siya, no? Tama ka, kasi pero exactly. Progress, kung progreso kita, mayad nga pamatian. Ang kung sumasalaming ha, sa mga naman siya hanon, ay mayad, ay nano, ay tama ka. Tingnan, ano ro sumasalaming, ay sanda mismo nga ni sa Legislative Department, pag may hinyo ro alkalde, kapres ang kutupad nga to nga pundo, binalik, wala na pag-aksyon eh. Dota tong 5 million nga inog bakit bugas. Ging usuyan pa na dat problema, wa na da pag-aprobahe. Do 5 million pagit nga para sa proyekto, uwa pagit ang mga several requests si tatong alkalde, ay uwa kita pagtawit hugada, no, nga maka ariba kunta nga ginatawag agod. Ha, tama ka nga kamo, sa grassroots, ay makabinipisyo man, dagahig kamo, kung ano sumasalamin halin sa ibabaw paagto sa itagom. Kaya, doyon doon mong nakikita, no? Nga matsa ikaw, hay, matsa bukot kumpormi, no? Sa ginahambay nga, ariba naman siya nga ginaduso makaroon, ginapriority gin.
18: Yes, exactly.
16: Okay.
18: And, isa nga pa, ay, ro ako niyang kunta, hay, since mabuhay yung sanda o na nagapanerbisyo sa atong local government, magbuhuligan ng bawat isa ga, bawat sa department, at bago, bawat, ano ay, tuma, baguhan ro aton nga mayor. Uwa mata ko gahambal nga ginaapinan ko, ganala. Ako niya tana nga gina-emphasize, at ro ako niya tana nga gina-pasagaming kanda, ro kamatuuran nga servisyo publiko, diretso sa tao, nga ma-feel gid itawo ro raya nga ra nga tanan nga ra nga word it ariba hay tanan gid hay maka submit tanan ko mga gratia.
16: Oo. Kumbaga nag-rhyme man konta sa presenting sitwasyon no nga tama ka. Si Ogi ay baguhan nga nag-mayor pero nag-agi it vice mayor ag sanggun ang bayan no. Kun may saga kurikon eh, siguro si mayor nga ra gabaton man da it kwan eh ginatawag nga ano ra rayang pagkureher no pagturo no. Kana kon ano ro dapat obrahon hay nano iwa ta kun saga kun yan hay patyon pa
18: hay pati ta na rayon do aton nga mga social services ganay ang kuan hay na dadagahi aron abo ta nga makabenepisyo kun ta hay ano hay nadadagahi ta abi ro ako nya ta hay magpabuli gyan yang abi kita tanan
16: tama do yon aro dapat
18: tapos
16: lang politika eh. No?
18: Yes.
16: Sa sunod lang galing kung may eleksyon hay idikato lang bahala tarutawo pagkatapos batunon kung sino madaog ang sino maperdi
18: correct
16: okay
18: doing.
16: So ikaw pabor ka nga tawan git prioridad pabor ka nga aprobahan or ipasarget do slogan itno man sa anon nga ariba
18: o ako, hindi ako paborito dahil bukong ko feel para sa kabilugan niya serbisyo sa

0: maubos, no? Ag, do you believe nga makaroon do numan sa ginaputos dat grabing pamolitika?
1: Katako na huo. Ginaputos sa imaw is pamolitika ang masa may iba may ako niya ni habasahan niya to isang kagawad niya nag-comment imaw sa ariba numan siya nga ron niya naka-post sa FB nga suno ka na hay bawis man ang kuno kag si mayor kuno kag dati kunong mayor nga nag-servisyo kay bagot man ang kuno ron makaron masakit Aba? Man kuno batyagon no
0: mauron tagali ay sino matunog
1: kagawad, antos kagawad ako niya kagawad ako niya takimong maano hay public servant takita kulusam taratong ginaservisyuhan bukong niya ta ita party partido o politika once niya ha-elect takita hay bisan sino tagagapit ka to nagpanay buligan tanaton
0: yun tama watakitat may ginahambay nga division or color di ba? Kung baga daw ginapagawa nga nagabayos, malang. Kung ano man doon natabo ko kato, ay imaw man doon brahon makaroon, ay sin oro alkansi, ay sandat arahin nagabatot, swildo, ay kamot ang mga ordinaryong pumuguyo, tanro kaguguyo ron, nga imbes hatugon yung taninyo hapandiyo, utarubugas nga to kung haaprubahan to kung ta, di ba kap?
1: Ayaw yan manyani ra, kung na katodong ay, Jibel, ay, sayon mo ginaabi nga nga, ako tana ay natawo ta sa kapubrihan, abugtaw ta ako nga managahugod baga nga ni ay ginapa dumdum ko baga kunta nga once kita as a public servant ay atong gindumdumon do sa idagom nga sa grassroots sa laylayan nato nga nagakinahanggan it bulig man grasya ko nabi mga grasya abi nga ron ay unexpected aron taron ni mo ginano nga expect nga maabot ang nag-abot yun ah nga ni kunta ay kabuliganan lang man kunta nanda agot tanan tanan ay gasingan nga ron niya aga ariba
0: kung ga ariba ro sa pihak dapat tanan kamo ariba diba para manami pamatian ariba gracia ariba Timo, progreso tarun. Diba oh, sige
1: ay huo gidlat aron ay don
0: okay sige ano rin mong mensahe no para sa mga numan siya ano no kapitan
1: aro ako niya ang mensahe sa pamuhuyong naman siya, ano na. Maging, ano kita sa atong palibot, maging, tawag na rin ng, maging well observant kita, maging, kung may nakita kita nga medyo upunit at manami sa aton nga pag-servisyo sa aton nga isig katawo, hay. Aton man nga. I-wake up call sanda. Basi raya nga ra, i-wake up call kanda nga.
0: Nalipat yang.
1: Mabugtaw randa nga. Tagipusoon nga. Maguoy nga. Tanan niya mga grasya kunta nga halin sa ibabaw hay ipanaot sa grassroots agudong tanan hay magsagasam. Okay. Sa mga naman siya ano, bugtaw kitang maya dapat sa mga kamatuuran. Hindi kita mag patugtog lang, papitik-pitik lang, paisi-isi lang. Dapat ay, roaton niya, concern sa atong isig katawo, sa kalisurot, pangabuhi, makuanay, ba't pamatsyagi man ninyo? Buligan man ninyo kada isa lang, bawat isa lang, hindi yun ma-depress nga, tanan, isim ninyo, landaro, mga, grasya, ang mga kanyaro niya, wak takanda ha abot ay dapat ay maging ano man kita gid magbuligan lang gid man kita
0: okay so, sige kap thank you gid no sa pagtao man dit imo matang reaction no ag pananawa no sa rayang issues nga gina nagaanog makaron sa banwa itanuman siya thank you gid
1: thank you sa uman ay pasensya gid kamo kung ging open ko ra akon nga matutod niya baga tiyagun sa raya nga rin nga radyo, bangod niya ni nga, sa kamatuduran niya nga, tao man lang kita nga, bukong kita perfect nga, hindi kita makabaton it kasalanan, makabaton it mga comments ka, sa kada isa nga. So, sa uman, mayadayad niya aga,

0: kahon katodong judel sa imong pagtao ka akon ithaiga nga may ipasago sa kahanginan do ako nga kabubuton. Salamat and God bless you all.
1: Okay, salamat gid. Punong barangay Prani Reyes it barangay Nabitas Lumansya.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Respetuhon nato naro komento reaksyon ag pananawan ni Kapitan Prani. Anat aron eh. Hindi ninyo pag-isalungat, hindi ninyo pagkontrahon. Anat aron eh. Kung gusto ninyo, hay, tawag man ka mo iya sa istasyon at maghambal nga maura man doamon. Pero, iya ko tangani kakon, noro pangagan itdaya nga rang nagkomento nga sang kabarangay kagawad. Siguro, ginghambagan imaura. Nga mana, gabagos yang kita. Bagos malang manmana ron sa andang aging obrahay. Bulok na ron. Kung ano ang kamalian noon, dapat ayusin nyo ngayon. Ay una, kamu malang eh. Ha? Huwamat ibang makabenepisyo kung nanuro ka magairan. Pasikat galing kamu pag-abot it eleksyon nga hara. Hararang haobra. O. Hararo among habuligan. Hararo among mga proyekto. Araro among ging taong bulig sa mayor, kaya nagmakararo naman siya. Kasi, kung magprogreso, robanwa ita naman siya. Kasi, makonsider natong one of the municipality nga magiging salamin. Kasi, along the national highway, makikita ro naman siya town hall. Makikita ro covered court. Makikita ro plaza. Pero, man ba't makato sumasalamin? Oh. Anat nabas. Ah, pwede man natin mahambal. Ay una gid, maagyan mo ro town hall, maagyan mo ro plaza. Roana abi ita tangalan sa sugod-sugod eh. No? Roanat kalibo, maagyan mo man iya sa pinakasentro. Oh. Robalete. Altabas. Ah? Banga. Ah, mga katudo. Yan po yung mga bayan na sumasalamin kung ano may una nga pag-improve. Ah. Ay kung mauron taro nagkakatabo, nga kung ano ro inubra ka to it dati, ah, ay ugaling ay si Templo Nuevo man ka to do mayor eh. Makaroon abi man na si Ogi. Oh. Ay nano ro pagbagos. Ay si Ogi kung na time ay vice mayor, di ba?
2: May punto ang pero, bawat komentaryo.
1: Kung pairalon taro pamulitikay, porke kontrapartido, eh, may habatian ako kato nga ro, kotob sa kontra, perwisyuhon. Ah, ag hindi pagpasamiton o itimaya. Kapalas makaw sa nagkakatabo. Kung kontrapartido kang mayor, hindi kapag awahagon, ay ito tayo agto sa among kaapin. Oh. Maroon ta nagkakatabo makaroon. Ha? Ito tayo ginaagto. Yun bang dapat yung leader sa itaas, yung mag-ayos? I-harmonize niya lahat, kontraman or bukon, ay base sa bandang huli, maapin man doon kinyo.
2: May punto ang bawat komentaryo. Kasi, at
1: interpretasyon, mayad ang klase tao si Kuwan nga ra. O, oh, di ba? Ambay nga ni Rowi Limyaba Somel Indadanyo, amon ang slogan iya sa Libakaw, Ron Boss Arriba Libakaw. O, oh, anagon galit Libakaw ron? Ha? Binuupat naman siya? Doro yun, daron, Miss Kwan, Ruwilim, no? Indadanyo, no? May ordinansa na sa layero, Arriba Libakaw? Or ba si Hagang Bagunon niyang? Ay, roanat, abingarat naman siya, ay may una utang ordinansa nga ginasulong. Tapos yung tara sa committee, nag-public hearing na, no? Ay, do result at public hearing, i-consolidate ron, mahimo sa that committee report and recommendation, i-submiter sa sangguni ang bayan, i-adapt. Kung may una pa nga dapat i-pension, dibatihan pa ron sa plenaryo kung mga sangguni ang bayan, this piece nga i-recommend for approval. So kung ma-approvehan doon, official. Anat naman siya. Kung doon nyo sa Libakaw, ag may layigon, may ordinansa, ay hindi na pwede rin niya kopyahon. Nga mag-Arriba Libakaw, Arriba naman siya.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ito na pagaling nga sugidra, kinopya, no? di ko masairan abi si Indadanyo nga ra, no? Konyaki o Baye, no? Kasi sa anang profile pic, dalawa sila, lalaki't babae, no? Ha? Sumel, Indadanyo, no? May ordinansa ba ang ariba ng Libakaw? Ariba naman siya, no? Ah, mga katuto, o. Oh. Agroyon malang, no, for the public opinion ginabuol. Ay man wa pagpasudya si Mrs. Bautista nga to. O. Oh. Haman wa to pagpasudla. Nga bisan sino kunta dapat pwedeng makasugod. O. Oh. Okay lang man wa takot question kung unay mo sa sanggo niyang bayan ging hiwat no public hearing. Kunta konsidero masugod ang mag-observe basta hindi ang makagulo sa proceeding ninyo, no? Nga hindi nyo i-call do attention, kasangag, ha? Nagaminalit. Ay doon hindi nyo pasudlon. Heratuhay, CSO pa.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ah, CSO pa ang ging... Hambagan nga hindi pwede kasi wala ka sa imbitasyon.
2: Todo berrada.
1: Berrada. Ah, mga katudo. Doon man katuro na tabo iya sa banwat kaliboy. Kaya nga may mga berdugo kato aging bansagan ng mga bagabag eh.
2: May punto ang bawat
1: ay magkabaro sa ilumagno man doon nagkatabo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ah, kaya kani ang awa ko't una nakatuon dong kanyon ko sa Numansya eh, por dahil ko mga issues nga rang nagakinatabo. Nga for the good, it Numansya hanon. Ah? Ro mga requests kun aton nga tipunon ay mahinyo kita sa sanggo ni ang bayan. Ah, kay Vice Mayor. Vice, provide abi ako tanan niya mga request it alkalde para sa kamagayran nga hasta makaroon uwa makarangkada pati ang budget uwa makarangkada.
2: Todo berrada. Berrada.
1: Si Ninita Melioroso nagapasagamat gid sa opinion kuno ni Kapitan Franny Reyes. God bless everyone.
2: Todo berrada. Berrada.
1: Eh, ako taga Kalibot ang eh. Although may mga problema man kami iya sa Kalibo, like public market nga ra. Agraya nga rang ginadoso nga e-trike, ag e-tricycle. Ay, amon man nang ipa-explain kanda kung paman. Kasi kabuabo yung tricycle, gaguguto kon, grabe yung do traffic. Ginakuha nga do aton nga auxiliary police.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay, tugangan pa, ano nga classic study, doon man ang ipangutana iya sa daga Kalibo. Kamu nga naman si Hanon. Pangutanan nyo rin inyong mga public official, ano rin inyong ginainubra haman, ginabinagabagan do request? Ha? Ro, kamagairan, do bugas, ano rin isyo sa bugas, ay tugugunon dun. Mabagabi ka mo, itaw malamana sa mga kaapin dun. Oh. Ha? Hindi man marang kita makasamit ka kontra.
2: May punto ang bawat
1: ay, sugiran nyo kakon, kung hindi ka mo pagtawan, nga kontra. Oh. Ha? Sugiran nyo kakon, kung ano problema. Para ipresentar man nato sa kahanginan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 7.56, talikdan, tanay royon nga ron, ay may pag-arangkada pat uman. Tao kung datugod do first and the last nga public hearing, ha? Ah, mga katodo, kasi may mga sugat pangara si Bautista eh. Masugat pa imaw sa head it sangguni ang bayan kay Vice Mayor Cielo, no? Ah, masugat pa si Bautista karay. Ah, tao, mangayo nga ni kita, ma-update kita kana, mangayo kita kana, kopya ita na nga sugat ko na, nuro anang igapunto sa sangguni ang bayan head.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, sa ato niya pagbalik ha, iliso tang kanyon sa Kalibo. Ah, itry ta ka maabot si SB Marte, ang si SB Guzman, do Committee Chairman on Transportation, no? Ay raya ko nung ginahimo, nanda sa Legislative Body, Legislative Department, sa plenary, dayaro aksyon sa sugat ni Mayor Joris Bautista Socro.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ang stadihan kung pwede nga isugod o hindi. Ha? Do e-trike ag e-tricycle. Iya sa Banwa Itag Kalibo. Good morning kay Arnel Remanises. Salamat kap at least saira tao do gakatabo iya sa Numansya. Tama.
2: Todo berrada. Berrada.
1: So balikan tara ha, balikan tarudugan nga mga isyos tayo pang doon. Oras sa Pilipinas, alas 7.58 agro. Oras nga na ginahatod kato ni Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan ta, pagkatapos si Jama ka na.
2: Rosel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
3: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang